0: Kining nako alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients: mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.

Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko.

0: Pharmacy, Herlin Pharmacy Sasa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Ang Tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang Tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
2: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting. Bullseye.
5: Nga naman po daw Oroy, ikaw ako ang prioridad. Unsa man gyud ay naa diha kanimo nga himuon man jud kang prioridad?
6: Pinawa!
5: Paghilo mo mga babae. Kamo ang hinungdan nganong kami mga lalaki ingon ani?
6: Pinawa!
5: Sunod na lang tani kape karon re engineer para makuha ni ma minus-minusan ni ato ang mga gibati diri oh. Purot na po dahil eh. Wah, nadyog kay. Tilok na. Nanam lagi hapon.
6: Pinawa.
5: Bisan og isa katulo na lang.
1: Alan Abais. Bullseye.
5: Tristan Wyatt Golay. Mayang buntag, katropang Alan. Good morning, katropang Sir Alan Abais. Always dude ko. Naminaw. Romilita Bacaro. Elmer Curiel sa Cabillo, good morning. Uga sa mga naga-text nato diri mga naga-message no sa ato ang hotline diri mga katropa para di mo mawa mga katropa. 0969-303-0537 mga katropa no. 0969-303-0537. Unya mga katropa mag-raffle na punta. Ito ang application para sa ito ang mga katropa nga gusto nga maka-avail. Ani ato, samtang kuwan ba ito mga katropa na pa'y panahon, no? Nga manghatag pa rin ito ang partner mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati ni mga katropa ang bugnaw kay priskong hangin sa kabukiran. Ako, gusto ko magbalik-balik sa lugar. Eh. Pwede mo ka makasuri po sa other po ng mga resort nga ka tapad nila mga tropa. Pero dito ka matug na ito sa New Year's Peak Mountain Resort. Kaya barato raman yun na ilaha dyan mga tropa compared to others. Nalami po mga tropa ang ilaha po ng mga pagkaon. Pero kining ato ang mga tropa makadaog ka sa tuang raffle karon. Dito ka makastay good for four, libre na breakfast. Asa ka manangkong ana, makatulog pa ka upat pa mo kabuok mga katropa. O nya, siyempre kay pampamilya mo rin ato ang mga katropa. Katropa ko tayo ba? Dapat buo ang pamilya. O nya, how about Lan? Ako Lan, gusto lang ko ako lang isa. Pwede ra gyapon ka.
6: Pinawa!
5: Magbalihin-balihin kang katre. Kay good for four man. Magdala na rin kag imong kauban.
6: Pinawa!
5: Good for four, good na. Lain man po kayo mga katropa, ikaw lang usa dito, dito ka matulog, dito ka ibutang, ato sa good for two.
6: Pinawa!
5: Kaning good for four nila mga katropa, katong e-house nga, gusto na ako sundugon tong ilahang construction sa e-house. Matingala kung ano masulod man diyang upat katao, nga gamay raman itanaw ni nga e-house, na pagsulod din mo mga katropa, luag ka rin, eh!
6: Pinawa!
5: Luag kayo niya, tapos napay CR, napay bathtub, yung kuya, wag yun mo construct ning guano.
6: Pinawa!
5: Gusto na ako nga makahimo kung pila kay budget na magpahimo ka na sa akong bukid mga katropa nga dito tumoy sa Mount Apo. Para ba dyan ko kakitaan yung bukirag asa dapitan na plasta ning amo. Piminti magod magulan mga katropa kanang gusto namin mo ato dito magulan magod po. Silang mahuman lagi ng kalsada diha mga katropa ning kapitan. Kapitan Morales! Humana ng kalsada diha. Ay mabali na pamidya o puyo mga katropa. Mapabugnaw ta. Pero for the meantime mga katropa, mas malingaw pagyod ka. Samtang nagtilaw ka silang delicious kayong buffet meal sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Nga doon na kini-view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan ang imo ang sulod nga day tour. New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Andam na to ang tambyolo diri mga katropa, oh, ha? Tambyolo na ito mga katropa nga, di basta-basta ni. Nanapoy mo daw ganyan mga katropa, ang atong kape o katong mo claim o kape mga katropa ha. Ay mo kabalaka kay ignalang ko ninyo kay tagaan ta mo mga katropa Japon o ganang kape. Kay wapamahinon po niya buti rin mo ang kape nga na-request diri sa ito sa Sibyanan. Pero natay kape mga katropa sa clinic. Okay? So ignalang ko ninyo kay Bullseye Money. Brought to you by Bullseye Money mga katropa ang kape. Brought to you mga katropa na ito ang staycation brought to you by New Year's Peak Mountain Resort. Yan. So, gusto ba mo mga katropa? Katulang ka-appeal mga katropa, mga Crusada family, nag-adto na. Ang kisa pa ito, ang muadto ay daw sa unang simana, kining Dizon family, napag-nadunggan sa Bala family, o Di Guzman family, ha?
6: Pinawa!
5: Ay, matod pa, singit lang daw sila di ay, ha? Oh, kani mga nag-PM din mga katropa, o kani mga nag-PM naman, nag-message din mga katropa sa tawag aning... hotline na to og naga-share aw malista na mo dire para sa to ang raffle draw unya. Pastor Sanggulyan diyan nalimot ko mga katropa diya sa Alambre Toril. Good morning. Good morning day Pastor Sanggulyan gagahapon naga kuanta naga unsa ni kanaganing tawag aning saad ko nga mag-greet ko sa inyo adina kay namina mo diya sa radio gyud og kaning ato ang live streaming mga katropa. So good morning yun din na. Alas 8:13 na mga katropa. Samtang nagpaabot sa tuwang bisita karong adlaw madayon makatong taga Maritime. Kay kung dili sila madayon mga katropa, padayon lang gyapon ta dire. Kay gusto ta mangutana pud nila mga katropa, kumusta ra mga tuang kadagatan karon, pwede ba manginhas?
6: Pinawa.
5: Eh dito sa Jose Abad Santos mga katropa kuan manggod no dito sa Jose Abad Santos mga katropa kuan manggod dito nangahubas manggod dito ang dagat mga katropa one giingon ato mga katropa og kung gusto gyud ta og kana gani manginhas ta dito na ta manginhas kay lapad kay dito ang kadagatan mga katropa batuon ra ba
6: pinawa.
5: So kini karon mga katropa ang ato agyud nga kuan ha sayron nganong naingon na nga portion no nga ganing human sa linog murag nitakilid ang murag natimba ba kuan pa na mga katropa no nay tinigulang ana nga explanation. Oh, dili ni mga expert mga katropa kani nga tuon taga Peebles how kaya na. Pero dito ka sa mga tigulang ngano daw nga naay mag tsunami paglinog ba? Siyempre gilinog so murag ni takilid kuno ang earth. Unya ang tubig mga katropa ni atras. Nya pagbalik mga katropa sa position sa earth nga dito siya nanukad, moto nga matimba po mga katropa ang tubig, liba covered with ocean gud ta. Pagtimba mo na mo balod, pagbalod ko na mga tupa, mo ato na nga to sa kabalayan, mo na'y tsunami. Right na lang yun eh.
6: Pinawa!
5: Pero kanang nihubas lang nung ibalik ang dagat. Ha? Kung ang kini mga katropang dagat nga gikan sa paglinog niya na nihubas, niya nibalik nga, yung tagdawag og tsunami, unya mga katropa, kining nihubas nga wala kabalik ang dagat mga katropa, lapad na kayo ang karagatan, onya ang hunasan nilapad na, unsi tawag ana? Adto na mi.
6: Pinawa.
5: Adto na mi. Ano man? Wala man ibalik di adto na mi.
6: Pinawa.
5: Bakasyon mi. Storya re resibo mga. Dito no, ningon sila nga nindot lagi ni magtukod og balay diri ba kay ngano? Nanay yuta.
6: Pinawa.
5: Wabi tagiyan ang dagat mga katropa. Ano na? Government na siya kay ang yuta mga katropa nga na isapa ni kanya to o niya karon natabunan ayon na ang kuna kay sa gobyerno na
6: pinawa
5: naay abogado nag istorya na mga katropa basta appeal sa imong lote kanang sapa diha mga katropa extended na na sa imong lugar.
6: Pinawa
5: sato pa mga tutao Jose Abad Santos mangisquat na rin to. Nanay mga yuta dito nga Waitagiya nga gibuhatan sa Ginoo og libreng yuta.
6: Pinawa.
5: Nya gobalik ang dagat lan. Aw langoy mo. Ano bitong inter-inter?
6: Pinawa.
5: Diri bitaw sa adlaw oh. Likod na ng Maths College of Technology, mga katropa, kung imuha nga sa no? Ang Maths College of Technology, na din na mga katropa ang iskulahan ni Simpoy, Matsman, Maths, M-E-T-S, mahal ang tuition, Simpoy.
6: Pinawa!
5: Na, sir, ha? Diyara ba ni graduate o ganang marine engineering? Ubos na mga katropa, lapad kinang dagat, lapad kinang hunasan. Tingala ko itong ulahing sunog mga katropa, dito man yad to ang kining kuan, kining amuang crew sa Picas Tampi pa miyato. Yad to dito sa likod sa kining nursing area, sa nursing school sa Mats. Yung ko kasuito man ko, dirigo ko nag, wala may mga balay in town sa likod. Napagtanaan ako dito nga, nidikit naman gani ang atop nga to sa eskwilahan.
6: Pinawa!
5: Saan naman to? Asa? Nang isipot! Nagdikit-dikit na mga balay, mga tropa. Sa una, isa to, kapayag ako makita. For how many years ko diyan nag-eskwila, mga tropa, nakita na ko ito, lapad kayong dagat. To and through ang imuhang pananaw. Pag-abot ni mo dito, mga tropa, karon puro na balay, ay. O niya, nagbayan na si government. Wala! Isquat na. Karon kinasunog man. Pagkasunog mga katropa, unsa may mahitabuan na karon? Ang gobyerno na po'y maghikling nila. Ang katon ng iskwat mga katropa, gitagaan na sila gyuta.
6: Pinawa!
5: Mana magulat mo diha disaster para matagaan magyuta sa gobyerno. Nakangutaan na anak bitaw, si Digong pa'y pasultiyon ni mong kaniad to mga katropa. Asa mo kaniad to? Katong hawan pa ni asal yung mugikan.
6: Pinawa!
5: Gawa may matagiyan ni gobyerno man. Kaman kay gamiton sa gobyerno mo, ingon na mo, dinhi na may nataw, dinhi na may naka... Dinhi na mo nataw, niya asal yung titulo.
6: Pinawa!
5: Tao na lang mo, kay nakapabor na mong 30 katuyo na pagpamuyo niya naman. Naliso niya. Kung ano yung tabo sa Arroyo Compound?
6: Pinawa!
5: Dito mga katropa niya, at ito 19 na mga katropa, at ito saning delikatan in general, kining presiding judge nga si Chief Escudero, nakadawat kining open letter, manukad kining mga tropa sa kining citizen. Kaulo ka, nindot kayo mga tropa ang pagka-istorya dito sa citizen. Kayo naglagot daw ni siya kang kuan mga katropa. Naglagot ni siya kang Cheese Escudero. So kay naglagot siya kang Cheese Escudero, kay katong si Cheese Escudero that time mga katropa, kay ni balhin man nga to sa minority nga nahimo karong majority.
6: Pinawa!
5: Balik ba kay kanta mo siya, mubalik ako.
6: Pinawa!
5: Ay gimingaw ka nimo. So mao na ni karon mga katropa ang nahitabo, no? Usa ka netizen nagpagawas ni siya og kanang open letter ngadto kang Escudero. Diri man gud siyang open letter mga katropa. Diri na lang ako ikaw, no? Kay na kung internet is bigkas muraga adara. Na may gani kay usahay mo mawawa ra man.
6: Pinawa!
5: Taas-taas niya ang open letter mga katropa. Ningon siya, dearest Senator Cheese Escudero, ang daming nadismaya noong lumipat ka sa majority including me. Gikan ni kay Jonathan Campos, ha? Akala kasi namin noon ay maninindigan ka sa katotohanan kahit may nakaambang hinug na kaso si Bunjing sayo, si Ombudsman Remolya. Pero nangyari na ang nangyari. Gusto lang kasi kitang palakpakan. Ah. Ingat Jonathan Campos yung open letter, ha? Dahil sa very objective na paghawak mo as presiding officer these past 3 days, kahit na questionable yung pagpapaupo sa iyo dyan. Fairness nga to. Ikaw mo, unsa po inyo ang na-observe, mga katropa? Dahil sa iyo, so mura ba ni siya ni kanta o ganang, dahil sa iyo, nang ako'y nabuhay.
6: Pinawa!
5: Ang lyrics na to, ato-atura na. Dahil sa iyo, lalong nagniningning ang katotohanang hindi kaya ni Win ang maging presiding officer. Sa impeachment trial, giangkon magyud pod na ni Win Gatchalian nga di siya nababagay diha tungod kay lagi di man siya abogado. Tapat lang po siya. No? Nara si Jovet Espanyol. Ato ni ipadayin mga katropa, no? Una sa ito ang pagbalitaan ni mga katropa. Ato sa nga putlon mga kajot kini ato ang tabil sa ito sa para sa mga katropa sa ato ang drama dahil walang kabuhay buhay. Dito mga katropa sa report ni Jovet Espanyol. Asa naman ito ni akong isa ka? Darada eh. Ni ay Davao City. Nakatala og dakong pagkunhod sa HFMD cases mga tropa karon tuiga ha. So atoning sayro mga tropa ang balita manukad ni Joveta Espanyol report.
7: Live report. Live report.
5: Why Jovet?
8: Nakatala ang Davao City og dakong pagkunhod sa mga kaso sa hand, foot and mouth diseases kon HFMD sa unang unom ka bulan ning tuiga base sa datos sa City Health Office kon CHO. Gipadayag sa CHO nga 74 lamang ka kaso sa HFMD ang natala gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga. Mas ubos kini katropang alan kon itandi sa 215 ka mga kaso nga na-record sa susamang panahon nitong tuig 2025. Nagpakita kini og dako nga pagkunhod sa kaso sa mga sakit nga sagad makaapekto sa mga kabataan. Gani sumala ni Children's Health Medical Coordinator Dr. Joy Lariosa Espina, usa sa mga dakong hinungdan sa pagkunhod sa mga kaso maong epektibong mga paningkamot sa City Health Office pinagi sa padayon nga health education campaigns, pagpasiugda sa maayong personal hygiene, regular nga paghugas sa kamot, maayong nutrisyon o pagpaligon sa immunization programs sa komunidad. Di pa sa butasab sa opisyal nga padayon ang koordinasyon sa CHO sa mga tungaan, daycare centers o barangay health workers aron masayong masuta o malikayan ang posibleng pagsaka pag-usab sa mga kaso sa HFMD. Bisan pa sa maayong resulta, katropang alan giauha gihapon no, sa maong opisina ang mga ginikanan nga magmatngon o bantayan ang ilang mga anak. Ilabi na ang mga ubos sa 5 katuig ang panuigon o magpakonsulta gilayon sa 12 nga health centers kung makasinati og sintomas sama sa hilanat, singaw sa baba o hubag sa kamot ingon man sa tiil. Mukha na ito nahipos ng impormasyon mga katropa labot sa pagkunhod sa kaso sa HFMD diri sa Dakbayan sa Davao. Katropa niyo sa balita, Jovet Espanyol, Exacta News.
7: Live report. Live report.
5: Diga salamat ina mga katropa nga Jovet Espanyol mga katropa. Ito aning pasalamatan ngayon na ang resulto. Doon ay mga pagkunhod sa nisigutan ng sakit. Labi na kay target ang nga sakit mga katropa. Sagad ang ginito ang mga kabataan. So take good care lang gid kanunay mga katropa of yourself mga katropa. Ito aning timbawaso ning kay Jonathan Campos nga post mga katropa. No? Sa dahil sayutan na putol. Katong kang Chis Escudero ang ningon siya lagot kaysa kan Chis Escudero gumikan kay lagi ni tapon dito sa pikas niya karon na imo mjapon siya nga presiding officer sa impeachment trial. Okay na lang kay may mo pud yang dala ningon siya dahil sa iyo lalong nagniningning ang katotohanan ng hindi kaya ni Win ang maging presiding officer kasi nga naman half marathon yung pinaghahandaan niya hindi impeachment. Inutil din dahil sa dami ng kayamanan ng pamilya niya na hostis ng payaso sa palasyo. Anyway, wala mo ko nakita nga medyo nega no kang Win. Malay ba natin na si Win ang gitudlo diya mga katropa? Alam nga naman po, dili niya ni kinidawaton nga siya may gituboy sa majority na karon. Trabaho lang yun po siya. Ito lang po siguro po nga tigaan siya o ganang benefit of the doubt. More than sa ginawa mong paglipat sa majority sa pagiging presiding officer mo sa presiding officer mo ka susukatin ng mga Pilipino ng mga Pilipinong sawang-sawa at sukang-suka na sa pambabaluktot sa katotohanan ng mga salot na naghahari-harian mga katropa. Sen, hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng second chance tulad ni na Popoy at Basya. Sana wag mong sayangin. Oy, may pasabot ni si Jonathan Campos ha. At sana wag na muling pagtaksilan ang taong bayan. Mabuhay ka hangga't tama ang ginagawa mo, Sen. So, nakauyon din siya siguro mga katropa. Obviously, nakauyon din siya no, sa kining pamalakad ni Senator Chis Escudero. nabadlungan magani niya kagahap atong isang adlaw si Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros, mga katropa, matod pa ni Cheese, no? Ayaw pag pangutana o kining daw sama sa imuhan ni nooning mag-jump up ka o ka ng usa ka conclusive nga question. Ingon po si Risa Ontiveros, mga katropa, matagal na daw niya itong pinag-aralan na ganito at ganyan na pwede naman daw ito na kanila pong gagawin. Eh kay gusto niyang bumawi. Sa second day, naligas siya, mga tropa, sa pagbasa sa script gikan sa iyahang staff.
6: Pinawa!
5: Nga, unsa ba neto? Kung sa iyahang unahuna, mga tropa, kining imuhang pamahayag diri against kang Inday Sara. Kuwani siya. Tawag aning dili ni pwede nato mahimo ning pamatuod nga nag-hire siya gasasin. Niaptik ang defense panel, mga tropa, ningon siya nga. Katong pamahayag sa concluding statement ni Narvaez sa gagahapon o katong siyang adlaw, katong pamahayag ni Risa Ontiveros ay very right po yun. Oh. Yeah, katong nga tayo, mga tropa, the last day sa ilahang impeachment trial, gusto niyang bumawi! Ha? Yeah, nga pong gi-question na po ang council to make it appear nga siya kuno neutral. Siguro, napuno ni siya ganang, unsa mo ito yung ipangutan na Risa, unsa mo ito, unsa mo nibaliktan na ka? Na-pressure siguro siya, mga tropa, gusto bumawi. Kaya na po yung gi-litigate, mga tropa, ang council sa kining defense council. Oo. Panabara man siya ni Senator Chichi Escudero. So, dito nakita sa mga tao nga, maayo man di si Chichi Escudero gumikan kay siyempre sabagay abogado kasi siya na tama po na iya, mga tropa, sa sugod pa lang daan magreklamo mo ani nga dunay 2/3 votes, 16 gikan sa 24 ka mga senador kumbaga kuhaon. Kung doon na may question, nag-aginod na nga itong impeachment court, dito naman sa Supreme Court magpangutana.
6: Pinawa!
5: Hindi na dapat dibatihan pa, mga katropa. Dito na mo mangutana sa Supreme Court. Ewa man ta sa senaryo sa tuang komitiba.
6: Pinawa!
5: Diba? Yan, Mary Grace Cusada, good morning. Kabugnaw sa tingog ni Sir Alan Mukanta. Nunot sa panahon nga ni Landong Murag kaulano na pod. Mauna, Sir Alan, kanta-kanta lang na. Kanta-kanta lang daw. Tristan Wyatt Gulay, ha? Good morning. Magandang ibog na ang panahon, mga katropa, kaya di kanta ta.
6: Pinawa!
5: Nag-break muna tayo, mga katropa, ha? Samtang magkanta ko ka ng okay sarap ni Sander Khan. Kaya kini magumubalik ako versus okay sarap, namagod ko istorya magudana. Ang okay sarap, si Sander Khan, nga dating mayor, mga katropa, sa Jose Abad Santos for so long, gusto mo dagan og pagka-gobernador sa Davao del Sur. Yang gikaatbang, mga katropa, si congressman kaniadto, mga katropa, nga naglingkod si the late Dudu Cagas. Karon si Dudu Cagas mudagan pud pagka-gobernador og balik, nagatbangay sila karon ni Sander Khan. Mao na ang kanta ni Dudu Cagas kaniadto, mga katropa, kay mubalik ako. Mao na siya. Ano pa lang istorya. Mao na kay Sander Khan kay okay sarap.
6: Pinawa!
5: Sarap namang damhin.
8: Mapriso ka.
6: Pinawa!
5: Mapriso ta. Mabalik ta, mga tropa, na itong maritime, no? Ito ang tagan-bagtagan, mga tropa, ang kining mga update sa ito ang PNP Maritime. Karo nga mga orasa, musunod na. Atong oras, mga tropa, imponto! Alas 8:30.
2: Gusto og princess treatment? Unya ang batasan, kusog mang lain.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
10: ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka, Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
1: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlong Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
2: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imuha.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Alright, baliktad rin mga katropa. Welcome, oh. Pasensya na mo. Kaya ito, ang gigiplasta rin mga katropa. Ha? Kaya nanaraba rin si katropang Romel Bornea. Brad, good morning. Good morning, puni mo din ha. No? Mary Grace Crusada, Grace Arvayat Gulay. Ato, ganina pa rin mga nag-monitor mga katropa. Apit na ito ang raffle mga katropa. No? Pa... aginuran nato ni ato ang bisita niya tataon mga katropa ato aning makuha na about ni sa ato ang PNP Maritime mga katropa abot ba ka nisla o kana ganing West Philippine Sea ani og monitor
1: pinawa
0: kisa man ni nagpost diri mga katropa nga dunay sad nga balita duha na ko ka mga amigo na matay gabi si Anthony Aliada kinsa ka puno ako ning dating kauban sa Mindanao Times kaniadto no si by Anthony Aliada no na kunoy iyahang kauban na ana mo yun ang life Sir Anthony no na ana yun ang life so gikinahang lang yun nga mangandam yun punta kung adunay mga butang nga may tabos tong kinabuhi angay paglangan mga katropa alas 8:39 ni ay ato ang bisita karon mga katropa no gikan po ni sila sa Halayu nga dapit bitaw no Davao region ang Japan nila mga katropa nga ato ang suki na diri sa ato ang panaga lawig sa kanginan na ang ato ang mga taga PNP Maritime no mga katropa

0: Nagkandak may ublat.
1: Okay, so nila bisita mga katropa no, ato al yung tagano pagtagan ato nang giplasta karon mga katropa nakalingko na. Ato ang halangdon nga mga bisita karon nga una ato ang i-greet no. Good morning, welcome back sa ato sa programa nga Bullseye. Si Patrolman Binglen Pulangkos ang ato mga katropa ang isa sa ato ang bisita karon. Good morning nimo sir. Good morning. Yon. So niapod karon mga katropa tumang kauban na si Police Senior Master Sergeant Marjorie Siricon mga katropa. Good morning, ma'am.
2: Maying buntag sir Alan and sa mga tigpaminaw aning XFM Digital Katropa. Naana pod mi karon para mag-update sa inyo ha.
1: Importante gani ato karon nga pag-iskuta ma'am ha kay naa karon ang ato ang si Bagyong Inday no. Unang-una ato sa siguro ning imbunta de kay an-an no nag paminaw karon diri. Atong taga ng pagdagad, kumusta na ba ang ato ang area of responsibility in line aning ato ang para ba ni gawas sa par no? Kini ato ang kasamtangan nga nasyalitian karon nga daot-daot ang panahon tungod ni sa Bagyong Inday. Do ningon ang pag-asa nga ni hinahina ni karon. Unsay status ani karon ma'am? Sa inyo hapod nga mga pag hatag og kanang warning ngadto sa to mga fisher folks o kato mga naglabigar diya sa to sa kadagatan.
2: Sa pagkakaroon sir, based sa mga sa pag-asa ang bagyo kay mo landfall sa Batanes no, medyo layo-layo siya sa to pero di gyapon na to ikuana siya na dita pakumpiyansa kay karon ang panahon na to pila nakaadlaw no sige tag sig ulan-ulan diri sa Davao region. So kung mukusog pa jud ang ulan magkuan man ang coast guard na i-stop sa ang ano ang biyahe sa barge. Tapos gikuan na mo ang mga mangingisda na dili sa mangisda karon.
1: So okay. Bawal sa mangisda ha, klaro no. Bisan og katong mga kuan dagko nga mga panagatan. O kini mga nagkapambot lang lahi mangguning mga nagtigbugsay-bugsay lang walay makina no. O nya katong mga di makina insa am okay man ni amo kay di makina man eh. Maka laos pa sila wala gyud mangisda gyud
2: bawal sa amo lang sir, it's a warning ra mangulo sa
1: warning lang okay.
2: Oh dili man na
1: dili maayo no?
2: Na kanang kung biyahe mo dakpon mo. But it's a warning kay dili po na to i-risk ato ang kinabuhi no para lang ana na mangisda ta o na kay makuha karon pero unsa pud ka kung mauna pud to ang
1: ayan
2: kuan ang katapusan sa imong kinabuhi
1: ayan.
2: So dili lang po na to i-risk
1: at least di mo magkamahay kay do na may warning gikan sa tuang PNP Maritime ha. Kumusta ma'am ang ato ang mga kuan mga apprehensions ning bago kung do naman.
2: Sir, na may bagong apprehension karon sa in violation sa ato ang section 2 sa PD 1865 no. Kini about ni sa petroleum manggod ni.
1: Ah.
2: Kana ganing mga
1: unsa man kana mga palusot?
2: Palusot kana mga na maligya no? Og krudo. Usually krudo jud na.
1: Krudo.
2: Maligya og krudo na walay ano saktong permit no kana mga daghan man guna dira-dira sa kilid sa kalsada.
1: Unsa man siya ma'am? Bisag na sa mala na pajapon mo'y right anak mo kuan mo tawag ani ka mo operate or inyo nang ipasa nang ato sa kining EOR kung asa sila sa bilog no nga ato ang mga authorities.
2: Naa jud gyapon mi nami gyapoy mandate anak na mag-operate sir kay PNP Maritime Police manggod is a National Operational Support Unit. So PNP gyapon it's mandated to na sa last part na for implement other ano or enforce all laws mao na ang kuan sa police. So maski National Support
1: so,
2: bagay, Unit
1: may kanaman ay continuity no gikan sa dagat nya tapos gi travel nila pwede pa mo mag-intercept ana.
2: Yes sir, kay ang kuan mong good pod ana is part mo guna sa makuan po nato sa swag matawag nato na smuggling no.
1: Oo. So dili dapat nila isulti nga un abot na mo dinhi nga outside ninyo ang area of responsibility.
2: Oh, sir, kay
1: murag balbalit level warte ba?
2: Gani mao po na ang ginaano manggod sa uban na. Ay nga unsay karapatan diri sa maritime na sa tubig raman mo, coastal waters raman mo, anong nanakop man mo aning gasolina.
1: Murag tagadagat man mo, ay di ba mo tagamala, anong abot mo din eh. Gani. Pero speaking of kining masub mahulog bang nanay mataw bang ma-consider na to as nanadyoy proliferation aning pagpalusot ka ng krudo diri sa tua region 11
2: mo answer ana sir kay ako ang
1: sige si patrolman na Binglin Polanco sir on sa may tanaw ni mo ana sir no nagrabe na ba ni karon
0: sa kana mo na instance dili ko mangud na to siya ma-identify kay to sa ang manpower mo mangud is limited pa lang ang mo ang mga naibal-an
1: nabay mic nabay kay mic naka-on mang mic diri
0: Limited pa man namong na mga nahibal-an sa kanang mga nagapamaligya. Pero,
1: Okay, okay. Okay lang. Tepa-tepa siya, ha? Naka-on naman dito tanan.
2: Ang volume na dara. Tanawada ang volume.
1: Basig, nabaka diha. Basig ka nang sa imo ang kuan ba, no? Ay depicto. Naka-sound check na tagay. Naamatugay na, di ba? Nato, ganyan na, no? Sa nangliga na ni tanan diri. Sama. Napa jadi? Kena dah, kena dah. Cikgu dah share. Okay. Okay na. Wala Japan. Sige lang aon sa amon ato niya. Makajot no kay what have you lain no? Bisig kini, bisig na chambahan dire. Para sige dah share, sige dah share. Nana, nana. Wala Japan. Oo. Ha. Kung na lang sa siguro tano pasahan na lang sa siguro tano ay ganina okay taas mag yun na bira-bira sa tano okay bira-bira sa tano okay sige sige sir excuse me kay natay technical problem mga katropa ha? Okay sir may kalabutan na ni may kalabutan sa tong gisturan ka ganina nabay kung na ni kanang sabi ni kanang alarming na ba ni ang nisigutan ng pagpayot o krudo
3: Siguro quite alarming na siya para sa ayon siya sa DOE kay lagi ang kanang manggood ang PD1865 is under manggood siya sa concerned agency which is DOE concerned agency lang, which okay is lang. DOE so kami as mandate po namo na to enforce environmental laws so mandated me na to apprehend such ano such activities na kanang nagpalambigit sa PD1865 which is kana selling of petroleums not just petroleums but also ano LPGs pod pero wala pa namo na kuan na try ang LPG kay na mabimigi na certain
1: crudo lang yun no mga pila ka mga barrels na karon ang nakita sa man na siya drum ba na ilang
3: first apprehension na mo pinaka first gyud na mo na apprehension is nami mga makuha na barrels yun, mga drums which is sa mga 10, 8 ana tapos na po yung mga plastic gallons, mga Caltex ana good.
1: So, sa man sa barko or
3: dili kuha lang siya sa, stall.
1: Asa kuha na. So, wala yun yung nadagpin dito sa dagat pa lang kung gipalos magaling gani no?
3: Wala pa kana siya.
1: Diri sa Davao City asa dapitan ninyo na monitor dire. Davao region na or Davao City alone lang na siya.
3: Davao City alone lang.
1: Davao City
3: okay,
1: na.
3: Okay,
1: dili sa may sa banda.
3: Lahi-lahi. Naamo bimi sa may Bunawan. Sa may,
1: Bunawan?
3: Last naman nadakpan sa may... karon latest, dyan sa may Bagua Playa, Ikaduha.
1: Uy, hala, nadakpan na to diya mong silingan? Ha? Pinawa! Bagua Playa, mga sir.
3: Sa may... Ang isa sa may Marilog.
1: Marilog?
3: O, tapos ang
1: dili sa may Catalonan Pequeño, wala pa?
3: Wala pa. Tapos sa may kuan sa
1: Yara ba naga parking ng atong patrol
3: ay dito. May Bunawan.
1: Sa may Bunawan.
3: Mm-hmm.
1: Pero kay medyo lang mga katropa ha. Binuo ang mo diha. Kita niyo yung patrol car diha.
3: Binuo.
1: wala pag mo park yung patrol car diha mga katropa. Wala na. No, wala na dihay na, nagabaligya. Pero pag bahawa na, naay mamaligya.
3: Binuo.
1: Pero matago ba, no? Abdik sila manago. Unsa man na share kanang display ba ra? Or gitago lang
3: nila. Nagina siya display yun. Nagina siya display kay makita man na siya in plain view. Napay uban na ginatago. Pero nasa sa solod ra ka ng ubaga. Pagtakos na nandara sa gilid.
1: Pag-confiscate ninyo, ana, drum-drum dito?
3: nara gyud siya in plain view ra gyud siya nara siya didto nakasulod ra nakaanara na didto
1: mo ba nang gingon nila ganang gikan na sa mga dagko kuno mga biyahedor nga truck siguro ginapasuyupan mo ba na siya
3: siguro dia yeah, oh kay wala pa man good me wala na mo na sila usually ginaask og asa gikan kay ang among mandate lang man is to confiscate or to
1: file so wala na mo naga-investigate og kinsa yung source ani
3: wala kay di magina sila
1: mo asa ang source ani
3: di magina sila mutugan kay
1: basig dala ni sa barko gipanghulog sa dagat nya gipangkuha
3: isa pud na possible kay lisod man mas pinaka easiest way man gyud na kanang gikan sa barko kay bulto-bulto man kay kung i-buy truck ni maklaro man gud
1: oo nya tapos sa bagay kay dito sa Jensen banda na toy drum do dito eh na confiscate eh. Wala pa mo ka-confiscate o pinakadako so far diri sa Runtown?
3: Wala pa man po. Sa amuang area, which is Adabo City alone in Igako, wala pa. Pero siguro sa amuang mga kauban pa sa provinces like Davao del Norte, Davao del Sur, Basin, na sila may interest. Usually, diya magod ang route.
1: Mm-hmm. So, si Ma'am, atong balikan si Ma'am Marjorie, no? Paligod lang po ko, Biramam, ha? Kaya pasensya na kita ito ang technical problem karon. Unsa pa lain ato nga gusto nga ipabuhagay ma'am under sa PNP Maritime?
2: Sa pagkakaroon sir, ang kuan lang po namo ay isang safety and security sa tong coastal waters no. So moto una magano ta kay natay bagyo karon so di lang sa tamang isda moto. Tapos sa mga fisher folks pod na ay barko na below 3 gross tonnage and below magparehistro pod sila sa amoa. Kay importante na siya kay kung wala mo rehistro napon may ma-violate na balaod. Kini na rehistro ₱100 lang ni siya per year. So ang amoang opisina kung magparehistro mo naa sa Davsam Wharf sa sulod sa wharf mismo Panakan Davao City. Dito may naay duty dito perminte para mo cater sa registration sa yung fishing bangka. Og sa mga ano pod nagabaligya og kaning illegal na mga smuggled na sigarilyo, kining petroleum. Yung siyempre kining petroleum ang good kana makita nato sa mala na walay registration. Napod may mga ano ana na gikan na sa mga paihi no, gikan sa barko. O kanang mga dagko na mga truck na ginaano nila, kanang sobra-sobra nila na gasolina, ginabaligya nila. No. Mauna ang kuan, murag ginatanaw na mo na source sa mga kining mga petroleum na ginabaligya kilid sa dalan. So, kuan ani kung wala manggoy mo, ano, mo palit ani, dili po ni sila managhan. No, kung walay mo ano mo tawag aning mo entertain o unsa ba mawala pud ning mga ani na mga ano mga negosyante. So ang amo amang gud ani kay safety pud sa inyong sakyanan kay wala ta kabalo si hugaw day na ang isudlan sa gasolina. Imbis so, na
1: madaot ni noon, no?
2: Madaot na inoon, madugay punta ang inyong sakyanan, madaot na inoon. Hindi mo
1: garantiya kay wala sa mga additives, di ba? Ang kining ato ang mga kuan karon na ay mga pila ka percent nga ilang gisagol, ang shell, petrol, di ba?
0: Laboratory analysis ang tawag na
1: sa iyo. Sa tawag ka na?
0: Laboratory test analysis.
1: Laboratory sa test analysis. Kini sila dire-diretso. Barato ra po noon na, nah, grabe lagi. Ginalo na ang mga tropa lagi. Basta lagi.
2: Pinawa!
1: Barato na. But anyway, ma'am, medyo pigara itong oras ba? Gusto lang kumasayro, no? Paunsa mo nakipag-coordinate sa ang PNP Maritime sa Coast Guard, sa kining, tawag aning BFAR o kining sa LGUs. Naba mo'y proper coordination, no? Nami mga programs na to. O kung sa pa'y mga, para ma, liso lang ko ka nang mag-solo-solo ra po ta. Ning kamot mag inyo. So, paunsa mo nagipag coordinate sa o ang PNP Maritime, paunsa nagipag coordinate sa BFAR sa kining LGU o di ba ka sa tuwang Coast Guard?
2: Kuan jud mi ani permiti sir in coordination with other law enforcement agencies and government agencies. For example, kining dakop na mo sa petroleum before mi magkandak og operation manggod. Kana mag ano man jud mi ana, test buy. No, test buy. So or mag-ano may mag-bypass operation kanang among nakuha na sample ipa-check pa na namo sa DOE.
1: Okay.
2: Kung tinuod ba jud na petroleum na ang ginabaligya nila. Pag umana na ipa-check pa pud na kung rehistrado ba na ang mga namaligya.
1: Ayan.
2: Sa via DOE gihapon na siya. So mo na dira ang amo ang kuan in close collaboration with other agencies.
1: So dili mo dapat ingon og mingon nga kami pasagdan lang mi, solo lang mi. So naa jud mo well coordinated mong tanan.
2: Well coordinated jud mi, sir.
1: Okay, di lang ni ang LGU doon yung mga programs, mga activities dapat appeal mo din na labi na itong mga nasa coastal area, no? Under silang lugar, labi na sa barangay, no? Anyway, ma'am, napaboy mo yung lain nga gustong ipahibalo nga to sa ito ang mga sugin tipo. Labi na ni mga managat karon nga wapan nagparehistro. Ito ni panawagan, we, nga parehistro na mo, inyong bangkang bago din na, dapat registered din na. Paun sa mahibalaan nga narehistro na sila, naabay plate number mo rin sa sakinan, ibutan sa kilid. Control number, ano ba?
2: Pag, ano man good, sir, sa, kaya ang bangka registration ng good, tuluka agency ang nagtabang ana. So, Coast Guard, Maritime, og ang BFAR. No? BFAR or kining sa city, Iskaw. Muna, City Agriculture's Office. Muna, magtabangay kung mag-fishing vessel caravan, tuluka agencies ang present. Ang sa Coast Guard, naana sila'y murag, serial code number na dira mo na makita nyo sa bangka SEM Southeastern Mindanao dash blah blah blah mo na sa Coast Guard.
1: So buti pasabot nga kini sila nag-agi lagi diha.
2: Oo nya. Kung sa Maritime naga-issue mi og fishing vessel clearance. Sa fishing vessel clearance ang gina-check jud na mo dira as ang serial number silang engine. Mo jud na kay para may bawa na mo kung involved ba ni sa any criminal activity ang ilahang ano ang ilahang bangka or basi kinawat ni siya at least man lang kung nai-reported na kawat dito mabalik sa tag-iya kay ang nabatay balaod na ginatawag na to anti-fencing law ang mupalit og kawat na butang makasuhan pod mo na anti-fencing law. Tapos sa kawpod
1: bisa mga tanga wa mako kibaw gikawat ni.
2: Mao.
1: Dapat kabalo kag asa ang source ani no?
2: Yeah, magkuan jud ang nagapalit jud og mga butang, magkuan jud sila due diligence. Mo nang itawag na sa balaod
1: oy, halata na kay ito katong mga nagapatubil din ha sa mga paihi. Oo. Halata nga sila pod nagapalit na pod og kanang palusot. Illegal no? Anyway, dirita sa kon mama, tambag na to sa to ang mga managat ug utrob eh. Ilabi na karon nga ting-ulan sa mga sakayan nato og ilabi na karon nga duratay bagyo nga inday. Atong tambag sa mga utro na tong tambag to sila nga ay mo pagaigahig ulo, ay mo biyahe-biyahe kung mahimo lang.
2: Yeah, kung mahimo lang jud kay naman tay bagyo karon na. Paparating kuan lang sa no kung tanawon ninyo ang

0: Babay, pila ka naba kay dugang pila inyong na confiscate naba mo certain amount karon nga achievement niyo karon nga panahon na?
1: Hey, so far sir, maintain man ang among mandate no, na kunsa man ang among mandate na to enforce law enforcement sa kana ng mga violation whether petroleum, whether kahoy, whether kung ang tanan expect sa inyong lantanan. So kato lang kung naaman mo ay kabaluman mo sa inyong area na may mga illegal activities, so please contact us or coordinate
0: kaya, siyempre. Importante na.
1: As kwan para makatabang pud mo ba, kasi siyempre dili man ta makaingon pud ba panginabuhi lang, pero at least naman kun sila yung mga na violate pud, and especially po dito sa mga mananagat no, ba ato lang i-reiterate na daan, kasi siyempre karon close season manggod. So dili ta ang katong mga mananagat gyud na gahay jud kulo gakandak may og close or simultaneous na seaborne patrol together with City Agriculturist Office. So nag-inspection mi sa kanang mga bangka na mahagian within Davao City mismo and Davao City lang and lahi po ng Saigakos. So gakandak mi og simultaneous seaborne patrol para sa katong mga gahi gyud na kanang ginaingnan na close season, kay kana mong close season balik na nato para na siya sa inyo hapod na para ang katong mga gagamay na isda mandagko, and para na tayo mga makuha na isda sa mga in mga sumusunod na bulan no. Para mo na siya ang atong healing period sa mga isda ba na to multiply to breed para sa sunod pag balik sa
0: kita ra gyapay mo ani ana
1: kita gyapay mo ani ana. So sabot-sabot lang ta kung na may asama sa gyon sa kauban ni ma'am, kung na may mga advisory paliyog ko tap sa atong mga kauban sa mga silingan na kanang mulaot jud labaw na pagpangit ng panahon na ayaw na pugsa kay dili man preventive pangit ng panahon ba. Dili man siya ingon na matagal adlaw gyud sa kasimana pangit ng panahon, nagdi adlaw na gwapo, so pilion na tog ata safety tanan. So,
0: naba moy last lagi di ba ma, naba moy kanang hotline nga pwede makasumbong ato mga individual no, naba moy PNP Maritime Hotline diri mo sumbong, ma'am na ay mga nagnet diri o fishing nga kanang way mata no.
1: Nami sa karon nga good high tech naman good ta, kaysa karon sa una number mangi pangayoon karon nami no Facebook page.
0: Ah, okay.
1: Na pwede ninyo ma-message
0: kanang dali lang kayo sila makatumbo nga kanang outright na ba
1: naapoy number naapod mi talk naapod mi
0: pwede na ninyo magwan, pwede ninyo mabuhagay sa ere kung na-memorize man na to ha. Pero naana siya at tula, bisita lang niyo ang PNP Maritime nga Facebook page siguro.
1: Davao City Maritime Police Station na
0: Davao City Maritime Police Station. Narito ang inyong contact number.
1: Narito ang among contact number and then ang among page na, which is responsive man siya kay everyday ga post
0: siya og mga naidyo nagatao diha na nagaman.
1: Well, ang nakatoka diha is among PCR PNCO. Which is og na may mga concern diha gid mi ga kuan og naay mga reported na mga illegal fishing diha gid mi ga kuan kay as mandate pud sa lagi high tech na karon natay kuan, so we should be ano ba kuan ta sa generation karon mo adapta baga.
0: Ayun, so si ma'am na ikadugang si ma'am Marjorie napabakay ikadugang ma'am nga dugan kanang ipabuhagay nato og mga announcement nato para sa to apod ng mga kaigsoonan no, una ta magabiya kay sige na ma'am.
2: So as a kami as the PNP as part of the PNP Maritime group, so giawhag na mo ang mga katawhan sa mga coastal waters no, na report sa mo kung sabay mga na-observe nila ng mga illegal activities sa coastal area, sa dagat, since limited raman na mo ang ano, among personnel diri sa PNP Maritime Group about sa mga intelligence information nagakuan jud mi sa mga barangay no, barangay officials, sa mga tao dira sa may coastal areas, sa mga mananagat mismo sa ilaha mi naga ano garelay pod mi sa ilaha for any information. So ayaw mo ka ano kahadlok i-report sa amo adayon. So once again ang amo ang page is PNP Davao City Maritime Police Station. ang amo ang hotline number is

0: 0905-514-1076.
1: Ayun.
0: So, i-contact rami dira sa among social media account or sa among hotline number, sir, ma'am.
1: Okay. So, ma'am, once again, si Police Senior Master Sergeant Marjorie Siricon, ang PCRP NCO, si Patrolman Binglen Pulangko sa atuang mga bisita karong mga katropa, o siyempre from time to time makahatag ta og impormasyon pinagi sa atuang PNP Maritime ug sa ilang mga kasikas. Welcome kay diri sa atuang XFM nga station sa atuang pinagbaruban sa programa nga Bullseye mga katropa. Wa naman tay oras dunay oras sa pandi na ato mga katropa. Salamat lang kanaton tanan mga katropa ha. Og ang atuang raffle draw Lones na ta mag-raffle. Para madugang po ning uban diri mga tropa ang aton na lista no. May request ko sada na minaw sila karon silang vulcanizing shop sa Bago Galera si Michaela JC no. Ato lang panawagan tong magka-claim na sa inyo mga nadagan ha. Ato lang tagaano pagtagad mga tropa no. Ang unsa man ang oras ninyo mag-text mo diri o di ba ka mag-message mo direkta sa ko Alan Abais mga katropa ang ako ang Facebook account no. At least malamang maka-direkta mo pagpangutana na ako kung sa ang kapagabuhaton ha. So, sa ngalan sa tuwang Kritibok ang Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines mga katropa. O siyempre, sa tuwang tinubdan nga Happy Friday dito na ito karoon. Happy weekend na itong tanan mga katropa. Alang sa tuwang nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa-katropang Alan Abais Magengon. Kamaturan ang Sandigan. Oras. At ang oras mga kaluman na alas 9:05 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, wala ikipaboran o gitapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Excite.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Ka-Clarence, Ana?
9: Exciting!
8: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9.14 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, magbihag.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Kini nga mga balita hatod kini kanato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C o Xanthone Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. O karon mga katropa, ato nang abakan ang mga detalye sa ato ang balita. Mga katropa, gilauman karon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA nga dili na magdugay sa nasod ang Typhoon Inday o posibleng mugawas kini sa Philippine Area of Responsibility ubang adlaw or karon kanang adlaw nga Sabado. Padayon ang paglihok sa maong bagyo padulong sa northwest sa gihinayon kini nga 20 km per hour samtang nagpabilin kini sa Philippine Sea. Nagpabilin sa mga katropang gipatuman ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa daghang lugar sa Northern Luzon. Gawa sa bagyong Inday, padayon sab nga maghatod og mga pag-ulan ang southwest monsoon o habagat sa dakong bahin sa Western Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa pikas bahin mga katropa, gipaaktibo karon sa Office of the Vice President kun OVP ang calamity response niini samtang nagkaduol ang Typhoon Inday. Giandam na niini ang mga relief goods ug ubang gikinahanglang resources sa mga areas nga posibleng maapektuhan sa pagdaot sa panahon. Pinagi sa OVP Disaster Operations Center kun DOC, padayon ang koordinasyon sa ahensya alang sa inanaling humanitarian assistance o pagsuporta sa mga nagkinahanglang komunidad. Nunot niini naka-heightened alert na o naka-heightened na ang pagpangandam sa OVP Eastern Visayas ug Bicol Satellite Offices aron mapadali ang koordinasyon sa mga local government units ug mga kauban pa nga mga ahensya aron masiguro ang paspas nga pagresponde sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. 17 minutos ang nakalabay sa alas 9 ning buntaga mga katropa. Sa katapusanhan ay sa tuang ekstra balita ning orasa. Gikumpirma ni Philippine National Police General Hospital ang PNP GH Chief of Internal Medicine Lieutenant Colonel Benali Bayani nga magpabilin pa sa ospital si Senator Rodante Marcoleta tungod sa matud pa elevated nga sakit ni ini sa kolesterol. Matud niini nigula sa laboratory results nga adunay elevated nga dyslipidemia o kolesterol ang maong senador. Di nagpaabot pa sab kini sa official resort o result sa 2D echo kung two-dimensional echocardiogram. Dugang sa opisyal nga dili pa klaro kung hangtod kanus nga magpabilin sa PNP General Hospital si Marcoleta. Gumikan usab sa naobserbahang unstable condition niini sa iyang blood pressure o gikinahanglan ang kanunayng pag-monitor niini tungod sab nga sa 72 anyos na ang pangidaron niini. Matod ni Bayani nga ilan na ang gisumite sa anti-graft court ang initial nga medical report sa senador alang sa ebaluasyon niini human usab miluwat og warrant of arrest bato kaniya ang maong korte tungod sa kasong plunder. Ang sandigan bayan na matod pay muhtino sa sunod nga mga lakang alang kang Marcoleta kung makumpleto na ang medical assessment niini. Ito naglangkob sa atong ekstra balita ning oras sa mga katropa. Daghang salamat sa mga nagpadayag sa ilang mga mensahe. Ang kanunay nagasubaybay diri sa ato ang Facebook Live, Ma'am Nita Valderosa, Ma'am Mary Grace Cruzada o Cruzada o Sir Joseph Cruzada. Good morning kaninyong tanan mga katropa. At ang ikay musunod na programang sentro kaban si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News. Oras katropa, alas 9.19 na.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
8: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, klarex kayong alas 9.23 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: una sa tanan delegyo ng Diyos sa way katapusan katropa Davao, Mindanao, Pilipinas, tibuok kalibutan. Welcome sa tawag katulumanon ang programa Gasentro. Inigyapon na lukad mga higala sa XFM Davao 89.1 sa dial sa tuang mga radyo mga kaigsunan. Friday morning kita karon katropa. Salamaton ta sa labang makagagahom kay laing Bernes na usab katropa. Ang gihatag niya sa tuang matag-usa lain na pud nga adlaw. Pa-weekend na kita mga kaigsunan. Angay lamang kita magpasalamat sa tuang creator mga kaigsunan sa Russia o sa protection. Kaya ang ginabubo, ginhatag sa tuang matag-usa o sa tuang matag-pamilya mga higay.
1: Centro.
0: Okay, welcome. Kumusta pa ito ang Friday morning? Gloomy hapon na ito ang kawanangan karon mga kaigsunan na may sinag ni Haring Adlaw pero wagig kayo kalusot mga kaigsunan. Dibok ang Davao City karon ato masudong daw dunay pagnisdong sa kahimtang sa panahon. Gumikan kini sa bagyong Bavi, no? O Inday, kung sa lokal na to nga tawag sa kiniga pag-asa mga kaigsunan, but dito ni banda no sa Luzon area pero pa taas pud ang iyang movement karong panahon. Ato na i-check uni ang mga kaigsunan. Again, welcome tuwag at tulmanon katropa, no? Ubani kami kuto balas 10 media sa paghagbat gihapon sa mga balita, impormasyon plus serbisyong katropa diri mismo sa tuang pinag-uban-uban sa programa Gasentro. Syempre ato ang disiplinsya sa gihapon sa programa mga katropa, why lain, no? Why pagluband, no? Hagtik sa bagtik paghihapon mga katropa. Ang himisong gihapon ng katropa-katropa ng Jovete Espanyol.

0: Hoy, Biyernes katropang jebit, kumusta ba ikaw karong panahon na?
1: Ayan, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Friday morning ka na itong tanan katropang Joss. Kana nga excited jud ko nga i-shout gini siya. Thank God it's Friday! Thank you so much, no? Kay sa tuang labang makagagahom kanunay mga katropa. Kay ginatagaan ta always og another day, another chance, and another opportunity mga katropa para maging better, no? Everyday katropang Joss. So, Friday mga katropa.
0: Better, best.
1: Yes, good, better, best. Kung good ka karon, make sure tomorrow you are better and the next day you are the best.
0: Malikindot kay mga katropa na sa ito ang sugod sa adlaw mga kaison na tamayo, magkamaayo, hangtod na grabe ka maayo na katropa nga Jubel.
1: The best na gid katropa ang Diyos. Anyway mga katropa, no, ning adlong Biyernes, lahi na po nga may sagutan na itong pag-aubanan. Busa sit back and relax dira kay kami ni katropa ang Diyos for ang bahala sa inyo ha mga katropa. And katropa ang Diyos, no, since Friday karon daghan na kaayo ang excited na po, no, exciting kaayo kay ugma and sa adlong Domingo makapahulay atong pipila ka mga katropa.
0: Kumbaga sa weekend, Saturday sa weekend, and Sunday.
1: Pero karon manggod katropang Joss, ang excitement manggod ma-feel na nimo bisag sayo pa lang sa Biyernes mga katropa. Despite sa tuang medyo gloomy, medyo kanang kumbaga, cloudy,
0: nindot ibukot pashabol, iinom sa tuang produkto sa kining Yes to Health sama sa Santon Gold Coffee Mix katropang Jovet.
1: Bisag ingon ana ang panahon mga katropa, no? Kinanglan i-look forward gihapon nato na maging productive ato ang adlaw. So kung gusto ta productive ato ang adlaw, higo pa natog healthy nga kape mga katropa. Kay bisan sa pag-maintain lang nga healthy ta, pasabutan na naging productive ta mga katropa. And of course, no, para dili ta maglutang o ma-boost ang atuang natural energy, inom na dira og Santon Gold Coffee Mix while naminaw sa programang sentro.
0: Mapalit na katropa sa nagunang butika duol sa himutangan diri sa Davao City. Sama na lamang katropa sa Rojon Pharmacy, Soyho Pharmacy, Sisel Pharmacy, Usual Pharmacy, AJM Turil, Bria Pharmacy Mintal, sa may Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, o sa butika Liana Katropa. Ayan. Of course, tripod sa ato aga studio, XFM Davao Studio. Kini nga mga produkto sa Yes to Health. Apil na usab katropa diri mismo sa tuang klinika. Ang Yes to Health Clinic diri banda sa may Cellpool Building, diri banda sa may Atbang sa Kawayan Drive, Matina Crossing, Davao City mga kaigsunan. Sentro. Alas 9:31 sa tuang motivational quote katropa ga Jovet ingon pa ni Mother Teresa.
1: Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without living happier. Sa katropang Diyos. Kumbaga bitaw, mga katropa, kanang love is an action magod katropang Diyos, no? Dili lang ni siya passive feeling. Pwede nato ni siya mapadayag, no? Nga to sa mga tao nga nakapalibot sa tua, bisag asa ta mo adto mga katropa. And ang pasabot niya, kanang bisag asa daw ta mo adto, love has no boundaries. So spread love wherever you go mga katropa. Ug dili ta mo sugot daw, dili daw nato itugot nga naay mulakaw, mubiya sa tua or na itao nga dili happy.
0: No, kumbaga kung istorya mo, tapos dapat mag-depart mo, mag-part ways mo nga magulanon siya.
1: Dapat dili ta mo sugot anak mga katropa. Dapat magbilin gitag something sa ilaha nga ikalipay nila. Dili man siya through material, but at least kinasing-kasing no, through emotion mga katropa.
0: Ika nga ni Chris Aquino, Love.
1: Kumbaga, leave a positive impact sa tao nga to ang makahimamat, mailhan, makauban, makatropa. Kaya pag-abot sa panahon, dili gita na nila makalimtan.
0: Spread love.
1: Yeah, spread not love, hate. Not hate. Love.
0: Sama na po sa kining impeachment proceedings, spread love, not hate.
1: Not hate.
0: Pamina lang muna, unsay makita po sa kining impeachment trial katropa, pero mas maayon, dita mo hate sa matag kampo, inay maminaw ta, spread love na lang. Kung sa iadagan da mismo sa investigation, mga kaigsuna. Last 9:33.
2: Sentro sa Balita.
0: Sa tuwaga Sentro Balita, ning panahon na. Unang hanig katropa sa tuwaga Sentro Balita. Gibalhin na sa Bureau of Corrections o Bucor ang 600 ka persons deprived of liberty kon na PDL ngadto sa Davao Prison and Penal Farm gikan sa mga pasilidad sa Metro Manila. Lakip sa gibalhin ang 500 ka mga inmates gikan sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa o sa kagatos ka babaeng PDL gikan sa Correctional Institution for Women. Sumala ni Bucor Director General Gregorio P. Katapang Jr. kabahin kini sa pagpangandam sa ahinsya alang sa giplanong pagasirado sa New Bilibid Prison sa maabot. Samtang gilauman nga ang kita gikan sa pagpaabang sa yuta sa New Bilibid Prison makatabang sa modernisasyon sa correctional system sa tibuok Pilipinas.
1: Samtang gihatagan og inisyal nga tabang ang mga pamilyang naapektuhan sa sunog nga naitabo sa Purok ka 10-A Lower Madapo, Barangay 8-A, diri sa Dakbayan sa Davao. Pinaagi sa Office of the Vice Mayor og Office of the 1st Congressional District, 21 ka mga apektadong pamilya ang nakadawat og meal packs aron matabangan sila sa ilang ginayon nga panginahanglan. Nasayran nga mga ayuda kabahin sa malakang sa lokal nga gobyerno aron suportahan ang mga biktima samtang nagpadayon sila sa pagbangon gikan sa insidente. Para ni sab ang koordinasyon sa mga otoridad og mga ahensya aron masiguro nga mahatagan pa og dugang nga suporta ang mga apektadong pamilya.
0: Nagpabiling taas ang ihap sa mga Pilipinong dili kontento sa performance sa kabinet ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. subay kini sa pinakabag-og survey sa Publicos Asia. Sa resulta sa pahayag 2026 second quarter survey, 50% sa mga respondents ang nagpahayag og disapproval sa performance sa kabinete, samtang 23% usab ang niuyon og 27% ang wala pa makahukom. Gipakita usab sa survey nga mikunhod ang approval rating gikan sa 25% sa unang quarter natudlo sa 23% sa ikaduhang quarter ning tuiga. Gihimo ang survey gikan June 28 to June 30 og gilangkoban kini sa 1,509 ka mga rehistradong botante sa tibuok nasod.
1: Sa pikas bahin mga katropa, miangkon ang isa ka agent sa National Bureau of Investigation kan NBI nga wala siya ay personal nga kahibalo mahitungod sa gingong hitman nga nalambigit kang Vice President Sara Duterte. Atol sa iyang testimonya gingon ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong nga naibalan lamang ni ini ang maong aligasyon pinaagi sa usa ka online briefing og wala kini direktang impormasyon sa pagkatao o paglungtad sa gingong hitman. Nasayran ngang testimonya kabahin gihapon sa nagpadayong investigasyon o mga proceedings nga may kalabutan sa mga aligasyon sa hulga nga nalambigit sa Vice Presidente. Padayon nga gituki sa maturidad ang mga ebidensya nga gipresenta sa maong kaso.
0: Alas 9.34, gibasura sa Commission on Elections o COMELEC ang reklamo bato kag Senador Dante Marcolita labot kini sa giingwala niya pagdeklara sa 75 million pesos nga campaign donation. Sumala sa COMELEC, wala nakaroon nag-iisip nga criminal offense ubos sa kasamtangang election law ang kapakyasan sa usa ka kandidato sa pagdeklara sa campaign contributions. Isan pa niini gipatin-aw sa full body nga ang desisyon naglangkob kini lamang sa election law aspect sa reklamo. Samtang nagpasabot usab ang COMELEC nga mahimo magpadayon ang ubang legal nga proseso gawa sa ilang jurisdiction kun adunay basihan.
1: Katapusang anig sa atong sentro, balita ang mga katropa nagpadayon sa paglihok paingon sa amihanan kasadpan ang bagyong Inday samtang nagpabilin ubos sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang Batanes. Sila nga nga bahin sa Babuyan Islands o gamihanan Sidlakang Cagayan. Base sa 5 AM Bulletin sa Pag-asa, ang sentro sa bagyo na matikdan 620 km sa Sidlakan sa Basco, Batanes o gadunay kusog nga hangin nga 150 km matag oras o pagbugso nga muabot sa 185 km matag oras. Signal No. 1 usab ang gipatuman sa ubang bahin sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ifugao, Abra o Ilocos Norte. Gilauman nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility kon PAR ang bagyo sa Sabado apan padayon nga nagpaligon kini sa habagat nga mahimong hinungdan sa kusog nga ulan, pagbaha og landslide sa ubang bahin sa nasod.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9.37 katropa sa tuwag ang panagubanuman sa Premium D3 Coffee Mix katropang Jovet.
1: Oo, ayan mga katropa, itong Premium D3 Coffee Mix sa mga nagapangutana katropang just asa mapalit, no? Pwede na ninyo mapalit diri sa tuwag na studio mga katropa XFM Davao diri sa may broadcast Trine Hills sa Matina, Davao City. Yung sa itong Yes to Health Clinic Nationwide. Kaya ang Premium D3 katropang just, no? Sa mga medyo nagluya diha mga katropa makatabang kini aron nga mahatagan tag instant nga kusog mga katropa kay duna kini siya'y vitamin D3 enriched with daghan kaayo nga mangosteen mga katropa nga antioxidants katropang jazz makatabang pod maboost sa tuang immunity and for strong bones mga katropa
0: and muscle.
1: Oo, naka ng mga muscles na to naka ng nabito mga times katropang jazz na medyo puy-puy ato ang mga
0: kapoy,
1: muscles o kanang kapoy, kanang hawoy,
0: luya.
1: Naingon na nga times mga katropa. Itong premium D3 ang best coffee para ana mga katropa.
0: Last 9:38, good morning.
2: Good morning!
0: Mga katropa, karoon nga na atong i-shout out katropa Jubit Sound. Greetings man eh. Karoon ang term katropang Jubit shout out.
1: Shout out na katropa sa sauna kay ano naman magpa-greet ko.
0: Patimbaya
1: ko katropa nga Jazz. Pero karon katropa pa shout out ko. Oh, tapos na pagi ishagit ragud ko. Grabe. Muraga mapapalaban tayo sa ishagit. Ayan, good morning sa mga katropa nato nga nagpaminaw karon sa lagtag sa tag sa mga panimalay karon pa nag panghimos-himos diha mga katropa ang uban pod katropang Jazz bago pa nagmata.
0: Sana all.
1: Ang uban in town kay na busy na no sa ilahang mga buluhaton silang panimalay human nga nakalakaw na sa ilahang matagtunghaan ang ilahang mga estudyante. Good morning sa tanang naminaw. Pinagi sa to ang 89.1 XFM Davao. Good morning. Mga katropa. Sa mga katropa na to, X-Force taxi drivers nga naminaw karon naglabigar sa to ang mga kadalanan mayad nga aga sa inyuhang tanan mga katropa amping kanunay. Ingon man sa mga katropa na to sa online world. Good morning sa inyuhang tanan mga katropa. Kay Ma'am Jing Pegarido, good morning katropa. God is good all the time. Ayan, salamat kayo Ma'am Jing sa kanunay nga pagpahinumdum sa amua no nga God is good all the time. Ma'am Mary Grace Cruzada, good morning kadinyo diha.
2: Good morning.
1: Ingon man kay katropang Martin Navarez Manggiran, good morning katropang Jasper and Juvet. Ma'am Nita Valderraza all the way from Canada, good morning Sir Jas, Ma'am Juvet and kay katropang Ronnie De La Peña of Mawab, Davao de Oro, good morning daw katropang Jas, no? Ingon man kay katropang Rex Ordeniza, mayad nga aga sa inyuhang tanan Rex Palacios. Good morning katropang Sir Jas and Ma'am Juvet, shout out ko kay Julius May Ayong An Ayong Meding Quiñones diri sa may Purok 15 Mahayahay Tugbok Family Ayong. Ayan, good morning sa tanang Family Ayong nagapaminaw ni mga orasa. Don't forget to take your Yes to Health products mga katropa. Salamat kay katropang Roxoman de la Peña. Ingon man kay katropang Harold Salang, shout out watching live from New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Ayan, good morning, no? Sa tanang mga katropa nato diri sa may Davao del Norte. Ingon man katropang Carlo Jose James Torrefranca. Og sa mga katropa po nato, nagtanaw diri sa tuang Facebook Live, katropang Jazz Clark Simbahon. Mayong morning kanimo diha. Katropang Alfonso Sanchez, matod pa niya, spread love, not hate, katropang Jazz. Oo.
0: Dapat lang, karon katropang Jovit, kaya karon grabe ka mag-stress.
1: Oo, stressful kayo.
0: Ang i-spread nemo, ay mong
1: negative.
0: Negative, oo.
1: Oo, kanang puro hate na lang ato ang ipatigbabaw mga katropa, kasuko. At ang ipatigbabaw, makahatag lang na siya stress ato. It will eventually become our stressor.
0: Motong, and ato ang dati nga kining motivational nga mas may mabakahilom na lang ka.
1: Yes.
0: E kung mo sabay ka sa the way negativity nila, mabalik sa imo panglawas.
1: Yes, so, kumbaga sa imuha ra gihapon mo bounce
0: back. Sa dinha sila kung sa istorya sa imuha ba, manalasayon sila sa kamatuoran. Then kung diha sila happy, di subiit. Diha sila katropa gadget. Ano natakaron kay lisod kay kung magpasitag
1: huna
0: huna ana.
1: Oh, tinuod mga katropa.
0: The more nga mag-think ka na, the more nga mo imbibe ka o negativity sa mong kagalingon.
1: And ikaw rin gihapon maapektuhan. Good morning katropang Joven Abila. Hello katropang Idol. Ang manok wala pagyod kay wala pa ko kaulig Davao. Nami ka bukid nun na assign.
0: Okay na, additional ba na katropang
1: Joven? Na siya additional.
0: 1 plus 1 equals 3.
1: Actually interest
0: three.
1: Na siya katropang Jazz. Ah, interest ang tawag na. Oo, pag mabot na ganun siya isa kabulan nga wala gihapon, na siya 100% interest.
0: Oh, so, ang buko plus buko
1: plus buko pagyod.
0: Times
1: no?
0: 10 na.
1: Ayan, salamat kay katropang Joven Abila Paha. Oy, ganahan po tano. Katropang Manolo Julian Jr. Ma'am, shout out maayong adlaw diha sa Pilipinas. Oy, asa man din si katropang Manolo, no?
0: Sa kuan, bukid nun.
1: Basignaan ni somewhere Portage. Down the road. Good morning, katropang Alain Barola. Wash out po from Baghdad. Asa man itong Baghdad?
0: Iraq. Baghdad, Iraq.
1: Baghdad, Iraq. Asa man ni katropang Alain Barola, no? Grabe layo ah, pag nabta na nito mga viewers karon. Oy, shout out sa mga katropa diri sa Bukidnon, idol. Ayan,
0: good morning. Oy, ampi nga ato mga katropa diri sa may Bukidnon, no?
1: Kay ang ano ra ba katropang Jazz, ang Bukidnon karon murag isa sa mga apektado, no, sa grabe nga pag-ulan ug pagbaha mga katropa. Katropang Paul Sumalo, good morning kanimo diha, and Agaton Gonzales watching from Midsayap, North Cotabato, God bless. Mayad nga aga sa mga kasi manua ko da sa may Midsayap kag Galibungan, North Cotabato. Mayad nga aga sa inyong atanan mga katropa.
0: Alas 9:43 katropa si Fanchelita Morcilia, good morning Sir Jazz, good morning Ma'am Jovet watching from Bucana, Davao City. Alright, good morning sa mga katropa. Maganda sa may Bucana, Davao City mga higala. Ito pagbalik ko niya, ito ipadayan ito katropa nga Jovet. Ito ang bao-bao unit nga balik-balik nga nilatas sa highway, gisita sa CTTMO.
1: Nakita niyo ito yung ID? Na sila ID nga represent.
0: Oo, sa itong ID po?
1: Kana, ano daw ito, ID daw ito nila katropang Jazz sa ilahang murag unified group na
0: unified kumbaga pagtugot niya magkalatas sila, no?
1: Oo, makalatas sa, no? Kumbaga that will serve as their kana bitawng
0: pass.
1: No, ilahang ID. Matud pa nga makalibot sila anywhere in the Philippines nga magbao-bao ka tropang Jazz.
0: Indut kayo, no?
1: Gusto ko magpa-member.
0: Ha? Pipili ang imong katong ano so katong imong ride ba?
1: CRF
0: ang grupo kay kamo diha man mo sa mabukid-bukid.
1: Gani bukid-bukid ra man good me kay saon lang manato na
0: sila anywhere in the
1: Philippines ka tropang Jazz.
0: Kanang murag para na magdagko mga sakyanan bitaw mga forward truck anywhere in Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Napoyaban kay anywhere in Visayas and Mindanao. Kanang nalay mga specific na area nila.
0: Taxi ba nga anywhere in Davao region.
1: Pero sila anywhere in the Philippines kami kay ba. Anywhere in bukid-bukid ng mga katropan Jazz.
0: Hindi pa sila itbulaga nga mula Batanes hanggang Hulo. Ato rin isgutan niya katropa. Ay makicheck mo ta o kining enforcer sa CTTMO. Kung naay mula ta silang atubangan, same ba yung ani? Usa kay proseso ang nakatropa nga Jubet. Usa ba gud ang balaod ana nga pwede sila sitahon o dili. Kay kaghapon tong pangutan ng LTFRB, gichannel ta sa LTO sa concern agency and sa CTTMO. Ana ginasubay karon ni katropa nga Marvin Ibano kini atong mga enforcer kay sila magyuna sa field. Sila ang ground enforcer katropa nga moy musita sa mga bao-bao.
1: Kung unsa ba ilahang buhaton katropa Jazz kung sila ang mataymingan.
0: Mataymingan tapos tagaan atong
1: ID
0: dokumento nga we are allowed to ano kining mo biyahe
1: anywhere
0: sa
1: in the Philippines
0: highway.
1: Highway pagyod ka tropang Jazz.
0: Highway ha?
1: Highway
0: wa gipili nga mga provincial road o barangay road, highway, national highway ka tropa.
1: Kasi dugang pagpasabot mga katropa ang mga three-wheeled vehicles bawal gid na sa tuang national highway. So ang bao-bao na to, tulo ra may ligid adto to unless butangan nila gamay nga ligid sa likod.
0: Tire. Ikaapat.
1: Umutangan siguro nila gamay nga ligid sa likod katropang Jazz. Pwede na ba to may mong four-wheel?
0: Kana, no? Para nang saguyod. Kana guyod ba?
1: Kana guyod.
0: Daw jeep kang walang tawag, pero
1: tricycle ang
0: motorcycle ang nagbira. Kana mga katropa. Tami sutan, niya? O na mo ika part, ana, appeal mo sa itong sutanan mga katropa, no? Kung kamo na po mo'y bao-bao, mapugos bagid mo. Sa mga inyong pagtanaw na sa balaon katropa. Sa kong pagkabalo, bawal gid sa national highway ang mga bao-bao. Malamang, kailang ka magpahinom dom oras mga kaigsunan. Alas 9:46 na sa buntag.
2: XFM. Kaklarit sana.
3: Exciting!
4: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Send money abroad quickly and easily with EveluYear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EveluYear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EveluYear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EveluYear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Mga katropa, available

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
5: Kaklarek sana.
3: Exciting!

0: Alas 9:54 katropa. Masyak mga isa galinog katropa nga Jubek. Unsa nagid ko ga lahi ang gipalinog.
1: Pero ano daw katropa? Pero mati pa sa kanta Don't Stop Believing.
0: Oh.
1: Katropa.
0: Muna gingon na sexy sassy nga Don't Stop Believing.
1: Dila, Don't Stop Believing lang yun. Kaga, kaga ayo lang gyud kung dang
0: og uyog.
1: Tuo.
0: Oh, lahi po dito. Lahi po itong
1: uyog. Ayog undang og salig.
0: Ha?
1: Alay, wala.

0: Lahi to siya nga yung yugyug ka tropang jazz.
1: Lahi ang abuto na to nga yugyug to. Nagganto. Ay, Ma'am Janine Hanuhan. Good morning mga katropa watching from Cebu.
0: Oy! Oh, grabe. Parang nagpaparamdam na ang mga katropa na to from Cebu, katropang jazz.
1: Oh, okay. Katuabay ang Y101 madungga na sa Davao City sa 91.5 katropa sa Red Hat Radio
0: parang,
1: Davao.
0: Parang I think I'm more suitable sa Red Hat Radio.
1: Red Hat? No. Kung nga somehow ipa-audition ka ni GM, unsaan mo pag ano daw, pag entertain, time check, and et cetera, et cetera.
0: You're listening here at 91.5 Red Hot Radio. Time check, mga baby. Di ba, no? Uli, Bisaya, di ba?
1: La. Uli, Bisaya.
0: Ay, hindi na lang di ako. Hindi na lang ko mag-audition, no?
1: Listen, hindi ka to pang Royce
0: 91.5, di ba, itong Red Hot?
1: Mura na siya, huwag ka ng itong mga Barbie, tao.
0: Ang
1: isa ka to.
0: You're listening here at
1: 91.5 Red Hot Radio. Dito sa ano.
0: 91.5 ang ato ang frequency sa Red Hot Radio. Kumilig mo og mga English na mga
1: music
0: mga katropa, English na mga entertainment na ano, tanan. Red Hot Radio.
1: Mga tukative nga mga Englishero, dream mo sa 91.5.
0: Pero feeling ko kung ibutang ko dito katropang jazz, murag isa kadlaw lang gyud ko. Siguro half day pa lang gani gyud.
1: Padalaan ka mo ni katropang Royce og kining ano, tissue.
0: Parang I'm sure katong natong nag-ano ta nag Singapore no, so na kauban nato tong mga taga Red Hot Radio na very much Englishera talaga. Nakaingon jud ko katropang jazz.
2: Where are you from?
0: Nakaingon jud ko katropang jazz na I do not belong.
1: You belong man.
0: Pero
1: kwan lang siya kana dito lang ka sa mga
0: layo laking ang-ang. Layo gap.
1: Pero ingon pala katropang Jubet niya, all things can be learned.
0: Pero dili sa ko magtuon ron. Dili lang. Dili lang. Kasi si GM na, okay, qualified na.
1: Qualified. Diyan ka sa 12 to 4 a.m. slot. 9:57 katropa. Centro. Tumagya pa nagubanuban, mga kaigsuran. Karita, ito niya tiradahan ni katropa niya Jubet kining bao-bao unit nga balik-balik allegedly nga nilatas kini sa highway or national highway. Gisita kini na usab sa CTTMO mga katropa or City Traffic Transport Management Office sa Tuaga, Davao City. No? Ito ay play ni katropang Engineer Royce. Kini ka sitwasyon mga katropa sa naging adla kung asa na flag down na pod mga kaigsunan. Daw ha? Kay ino pa sa mga impormasyon.
0: Maraging kaduhan na ni.
1: Duhan na ni ka mga instances nga mao same unit katropa nga gina flag down kay lagi mulatas og kining national highway mga kaigsunan. Niya mga katropa gato ang pag-obserba sa ilang diskusyon with the CTTMO enforcer mga kaigsunan. Sentro.
3: Ano kay gitawag ni Franco gani? Kamu kay di kasabot.
4: Okay. Gipan sa LTO, gi-risk ko. Una,

0: Kinutol na din niyo, sir?
1: Balik na sir!
0: Balik
1: niyo, balik!
2: Yeah. Ang among address sir, ayos ang magpuyo.
1: Sige, sige, ikaw sir.
2: Ang riya mo sir, sa city Davao, ang aming city of Binance.
1: Ganun.
2: So, itira na ito sa Tago, Lugos, Krasilaba. Krasilaba, Krasilaba, wala sa
1: mga. Ah, balosit lagi, balosit.
2: Pero dito sa Davao sir, aming mismo na balaog na bawal tagal yung mga Davao.
1: Sa inyo ha, lang sa Davao.
0: Ang mga taga Davao, kapalo, alam ko lang din yung taga Davao.
1: Wala kay
0: right sa
1: mo
0: kay
1: dinhi
0: kagadiri.
1: Di normal
0: lang nga
2: dinhi.
1: Normal kay dalan man eh. Dalan ni
0: mo.
1: Asa mag eroplano bre ni mo. Ay joke lang.
0: Ay
1: sa inyong halang na. Sa mo ay walay bawal.
0: Kasada.
1: Di yun ninyo tagiya doon eh. Mga trabante lang mo doon sa kwan. Masing inililto yun, di tagiya
0: na eh. Kasi mo ha, ikaw may nagtakot sa mo, tagay may palaot.
1: Kaya na, dili sila maabilog kasama.
0: Kaya na
2: kay palaot. Malulog lang, masabton, masabton.
1: Kaya kadugay namin nagkasabot.
2: Masabton lang, masabton. Ako, ikaw na ko, narabaw ako.
1: Gani, gani, gani.
2: Takopta mo, kaya nakabayolation mo.
1: Ewa, kamay bayolation, ayun, basasin. Wala may mawala sa imong basa, sir. Ano na? Basa ba? Ikaw lang basa. Ano basa ha ganyan?
3: Kapila namin, kaya ikaw namin mga ganyan.

0: fue lo que hay de trabajo la mañana interna? Nada, pero dile el tío. ¿Qué haría con licencia? ¿Qué diga? Internacional. Dile, bueno, warning, mo dito kung lisensya.
1: Lisensya ba? Driver license?
0: Driver license! Ayaw na ko, kaya ako private man ako ng driver license.
1: Hindi mo na driver license?
0: Ah, klaro ng driver license.
1: Hindi mo na hinga ng driver license?
0: Kaya mo, kaya mo kagabalo.
2: Saan nga license may ipakita ko, no?
3: Kaya mo na itong hindi mo nakakatrapag just na license na maragsang somewhat international na group nila.
0: Ano, daraw, driver license. Ayun na mga ito. Tapos, huwag kayo nga, balok kayo nga driving license, hindi.
2: Enforcer wa kaila asa lagi ka nang license nang ipakita sa driver.
0: Driver license. International siya nga driving license.
2: Sa pulang gikan po nang kuha nila po. So sa diskusyon nila katropa nga Jupit ang enforcer na nawag silang base para magpa-back up pa. Kaya para muna mo explain aning na-flag down nilang bao-bao driver at kininga pasahero.
0: Ingnan na sa sumire, naroon magkasama.
2: Oo, na sariling license. As nagika ng license, kana mga katropa, unsa na, nga klaseng license, nagipakita ka international daw. Unsa daw?
3: Parang Hacienda, Hacienda
2: International Pilipinas ang ilang license. Asap, nanaghan mo nga nga klase, no? License ba? May pasabot nila katropang nga, Jobit.
4: Next time, sir, hindi na mo darin mo aki kay Bawal.
0: Ina, international na nila.
4: Masami mo aki next time. Hindi ka baluan na inyong
2: what if na ikang kada latas nila no na yung mga ordinance nga ni ang matag munisipyo or cities na ilang agian.
3: Kasi kung layo ang ilang biyahe katropang just daghan sila mga syudad nga maagian
2: and every sila syudad sila.
3: Every syudad mga katropa na ay nagkadaiya pod ng mga city ordinances. So kana pod nato na subayon unya.
2: Ato nang ikaw, ato na-explain sa ila na yung mga laing ruta nga pwede agian na sila actually. Dili lang banda po diya. Kung somehow, doon na

0: may local ordinance nga magbawal
1: sa national highway
0: latas ang mga tricycle sa national highway.
1: Kung ako ang traffic enforcer, mas stress jud ko ani ka tropang jazz.
0: Okay, lahi may ilang dokumento.
1: Lahi ang ilang mga documents.
0: Mudakop ni sila ang lahi po lang tanawon sa mga dokumento. Unsaon niya to pag ato nagi pa check kay Marvin Ron sa kasi kaya pong ma-check ato pong nag-flag down ani. Kada ma-area man ni sila kanto bypass kini nga grupo. Ang enforcer sa ato ang kidiga city team o mga kaigsunan. Oo. May pila pa ni ka minutes ani, Engineer Royce? Kuan pa?
1: Taas-taas pa.
0: Taas-taas pa?
1: So atong katropang Jazz, maghatag lang taggamay po na...
0: Siya ito lang, iparulan lang katropang Royce. Oh. Basta, kini mga kisunan, sa information, dili ni a first time nga, kumbaga,
1: yes,
0: doon na ingani nga mga insidente na gi-flag down ang isa ka bao-bao within Davao City, same city team o gihapon mga katropa, nga naa sila yung mga rasonis, nga naa sila yung mga dokumento, mga international driving, naa sila yung mga documents nga dala, nga matud pa allowed sila nga mulatas bisan asa sa Pilipinas, unsa man nga highway mga kaigsunan.
1: Mm-hmm.
0: Now, naa mga balaod manggod, a national
1: law
0: and city ordinances katropa, depende sa LGU kung naa sila yung mga ginahimo nga mga same sa Davao, no? Mm-hmm. Nga speed limit, nga na mga klase mga tropa. But muna ang tuman mismo sa to ang mga law enforcers
1: mm-hmm.
0: o traffic enforcers diri sa Davao City, Katropang Jubit.
1: So muna Katropang Just, nanguta naman sila, no? Kung naabay national law, nga gibawal ang mga bao-bao sa national highway. Yes, mga katropa. Ubos sa LTO Memorandum Circular Number 94-199, pinakauna ni nga basis mga katropa, una nga gihimo or gitakda no sa Land Transportation Office kon LTO nga delikado ang mga bao-bao sa National Highway mga katropa. Niadtong 2020 nagpagawas pod og DILG Memorandum Circular number 2020-036 na nagpagawas no ang DILG og mando ngadto sa tanang local government units mga katropa nga tanggalon ang tanang mga bawalan ang tanang mga bao-bao tricycle sa national highway mga katropa.
0: Namulatas mo agi.
1: Labi na
0: mamasahero.
1: Mamasahero. Samtang nagpagawas na pagkatropang Jazz another DILG Memorandum Circular number 2023-195 nga maghimo og tricycle task force. So kini siya unsay solution ni sa katropang Jazz? Bali solution para adto mga bao-bao nga gusto moagig highway or naay katuyuan no nga gamit ang ilahang bao-bao. So
0: kay dili ba tanan nga tricycle for public
1: hire,
0: utility for private.
1: So ang gimo nagtakda og kining tricycle task force para mohimog mga alternative route para aning mga bao-bao aron di na sila moagi og national highway. So niadto na pong January 2 this year mga katropa na anay LTO implementation sa mga e-trikes o e-bikes. So, muna siya ang gisundan na ito, Katropang Jazz. Now, mga katropa, since naaman tayo national law nga bawal mo agi ang ato ang mga bao-bao sa ito ang mga national highway, mga katropa, naagi hapoy considerations, Katropang Jazz, no? Kung ang bao-bao, rehistrado siya nga private nga sakyanan or white plate, mga katropa, doon ay kanang possibility nga ma-apply sa ilaha katong memorandum na tricycle katong task force no nga pwede sila moagi sa mga
0: exemption.
1: Oo, na exemption mga katropa pero kini pero mga katropa pag mulata sila sa mga national highway sa lailahi nga mga syudad unya katropang Jazz ang ilahang syudad nga adtuan na ay mga city ordinances.
0: Na pa'y mga speed limit.
1: Na ay mga speed limit. Kani, mga katropa, giingon diri nga mas mupatigbabaw ang local ordinance or gitawag og local autonomy no sa bawat jurisdiction sa mga syudad mga katropa. So kung makaagi ni sila, despite nga naa sila'y private vehicle na tatak mga katropa or white plate sila, pag makaagi sila og syudad nga strictly no three-wheel vehicle ang pwede moagi sa national highway,
0: Mo-abide sila.
1: Mo-abide yun sila mga katropa. So dili sila pwede magbuot tungod kay giallow lagi sila kay private, no? So bawal gihapon mag magnaig, kumbaga, mupatigbabaw gihapon ang ato ang local ordinances or ato ang local autonomy ang tawag mga katropa. Mm. So dere sa Davao City, since naamantay city ordinance nga bawal ang mga baw-baw sa National Highway, kailangan mo abide sila o kumita sila other nga ruta kung asa pwede silang mulatas.
0: Kumbaga na exemption to the rule katropa nga jobit, no? Kung walay alternative routes sa Davao City na maguti mga alternative na mga bypass nga Alitigato, kung paingon sila og north kay gikan manig south, paingon north sila.
1: Oo, kung gikan sila diri sa may maa, bypass sila saka sila
0: diri sa may magtuod, latas diri banda sa may Tigato, ngadto na sa Indangan,
1: gawa
0: sa
1: sila
0: Amakan,
1: og Galinan.
0: Dili, gikan man sila gano, gikan man sila og kanang north area. Kung ako di ko masayog, gikan ni north area, south area
1: south
0: sila.
1: Area.
0: Going north area ni sila. Then pwede mo agi dito paingon na og Idangan.
1: Mm-hmm.
0: At sa po dito ng makalatas pwede sa boundary na po sa Panabo.
1: Pwede na sila muagi highway katropang just pag mo ano lang sila, mutabok lang. So, pag mutabok lang sila, pero kung magbaybay sila sa highway, bawal. Kana ang ingon, kung walay alternative routes, doon ay mga considerations. Pero ang Davao City, daghan eh.
0: Daghan. Munang this allowed nga muagi diha mismo sa nanay ipakita. Pakibalik ko na Engineer Royce, kini nga portion, kay layag ipakita din nga mga dokumento na. Ang audio.
1: Kana kay nanay mga documents nga gipresent ang kini mga driver o ang pasahero.
0: Nga naman NBI na katropang nga jubit.
2: Ikaw gani, lawa ka kabalo. It's BJ o receive. Nakabalo gani mo na. Receive sila.
1: Na.
2: Saan ka na wala mo? Sala na muna. Wala may kabalo siya. Ordinance. Sala na muna. Wala may kabalo siya.
1: Ibalik na na.
2: Wala
1: na kami
2: sa
1: senior
0: dyan. Sana sa ipakita kayo na sa end of sa akining video, no? At pa na katropang jubit, no? Doon ay mga exemption sa mga rules katropa. Pero kung somehow ang LGU wala gilain nga ruta nga agian nila, i-allow sila.
1: Yes. Oo.
0: But sa Davao City, pwede naghana sa ruta nga pwede agian kubikin sa mga bypass roads karon katropa nga pwede latasan mo kung mauagi ka nga di na ka lusot dili sa mga national highway.
1: So mo to siya ang katuyuan katropang dyan sa ilahang gihimo nga tricycle task force, no, nga naghimo sila alternative route para aning mga baw-bao nga dunay adtuan nga laing lugar mga katropa. Pero kung ang usa ka syudad wala gyud laing rota, only ang national highway ra gyud ang pwede nilang agian, pwedeng i-consider. Pwede sabi consider somehow ang kato mga private vehicle or private na mga baw-bao. Paglagi ang ilang naagian is walay mga ruta. Pero kung naay mga ruta gani, ginabawal gyud sa mga katropa kung naay city ordinance ang ilahang malatasan.
0: At i-check si katropang Marvin Ibano kay sa iyang report karon, humanitarian consideration gipatuman sa CTTMO. Iyang CCTMO man, CTTMO sa mga pampasahero ang baw-bao. How about sa kining mga private? Para ano, yung latas. Ni katropang Marbs, perti pagod ka, ano,
1: iso
0: kanang arugante pagod kayo, matiga-debate pagod kayo. Ngali, kung nihangi ko ni sila, bag nga, sir, kanang huwag yung kabalo, sir, pasensya kayo, sir, for the next time, sir, pa, ano halang may. O, asa man pwede mo agi.
1: Para di
0: mo para na sa imuhang kaubanan sa unahan.
1: Sige, let's say katropang just given na dili sila tagadari, wala kayo sila idea sa city ordinance, and also wala sila kabalo sa mga rota. Siguro pwede sila mo ask og consideration.
0: Sir,
1: kung possible ba nga maka-ask sila consideration, sir?
0: Hindi li kay maingon ba nga, wa may kabalo, o may labot inyong ordinance. Basta kami na aming dokumento na ipanghuptan nga pwede may mulatas.
1: So, siguro mga yung consideration ka tropang Diyos nga, sir, pasaylo ami, dili mi tagadiri o wala mi kabalo asa ang dalan. Wala kina-inform.
0: Ignorance of the law, excuses no one, but pwede ka buhangi yun kay mga tao, mapunang mga enforcer. Marbs, kini ba, kung napangutanan ni mo, Marbs, na nasulbad ba ni sila? Kini mismo ang kini insidente o kung mintag humanitarian consideration, actually mo itag humanitarian pero tinagahan na gini sa Davao City di pa lang dahil sa Turil kanang going banda sa may paingon na dito sa South Santa Cruz nakakaing baobao na mga tasikil mula tas di po banda sa may Tibongko pero tigyo pong daghan na katropang nga Marvin sa Tibongko paingog lasang katropang nga Marvin Ibano
3: live report
0: Marvin.
4: Okay.
3: Yes, katropang Jasper Ugar, katropang Juvet. Actually, nata din ni karon sa may diversion na road.
0: Maa.
3: Dari sa may bangin, sa may matinapangi.
0: Apangi nga area.
3: Oo. Oh. Corner Katalunan Grande. Ada. Oo. So, City Garcia Highway mga katropa kay sang litri man pud nga area. Natay mga naobserbahan ubay ubay pod nga mga bawbaw nga nagaagi. Tabok lang ninoon, padulong din sa may pangkal area mga katropa. Kani unot ni ini ato nga nainabi abi pila sa mga CDDMO personnel agi kapag pasabot sa labot ang ini nga mahugna sa sitwasyon. Sumala pa. Nakini nga humanitarian consideration is wala po dinhi lagi set aside nuno to sa panginahanglan na nini mga pasahero nga mahatod sa ilahang nga mga destinasyon. Nuno dinhi to ang hinabiyon no pipila sa to ang CDDMO personnel. Sir Mayong Buntag, si Sir Arnais ato ang hinabiyon karon na mga katropa. Sir Arnais, pwede ba mapasabot ang ginatugutan? Tani wala pa man sa ordinance pero naay ginatugutan nato nga makatabok na mga kaubaw.
4: Hindi po siya yung lang itagutan, sir. Consideration lang dyan sa nakahit sa dalan na para nang na yung emergency na kuhan o motor bukpatay. Katagal dyan ang consideration. Pero bawal dyan ang bukpaw bagay highway.
3: Yes, sir. Katropang Jasper.
0: Oh, ay, ipagutan na mas muhatag sila consideration, Marbs, kung muhangi yun lang ang tarong. Pero kung arrogante, ibang usapan na Marbs.
3: Bakit lang mga kumangyo tarong sir, pwede ra makonsidera ninyo. Pero kini mga arrogante, di kini makaikya sa inyo, sir, kapot.
4: At hindi nyo sir, kay sa pilisyon sa nadaan niya, arrogante din sila na mga yan nalagkuhan. Mga yan nalagkuhan, katakuran o katailo, patensya, nalanggot para makasabot mo lang mula po.
0: Marbs.
3: Pero, yes, sir, katapag Jasper.
0: Ay, pangutan na kay Sir Enforcer, kung katong itabo sa babao nga pula, naabot po to silang igdulongo, kaya di man po ito buagi, hindi ka man po ito dyan sa ilang area.
3: Nakakuan mo ito itong viral nga katong pula nga babao na nakiglantugi sa inyong kauban niya si TTMO. Ato sir, naabot ito sa inyong ato sir, balita ato.
4: Naabot ito sa mga sir, pero ambot lang sa ikon sa opisina ito, action. Sa opisina, may nakbalo na si action na ito.
0: Pero typical Marbs, gawas aran na masahero, labi na kung private, i-allow nila, basta muhangi lang pong tarong. Bisan kung somehow, kumbaga, wagit kabalo sa ordinance o kabalo sa balaod, but kung muhangi lang tarong sa ila, i-allow nila, pero naanay mga pahimang, no?
3: Nga na. So, ibali naalay warning.
4: Warning, oo. Mula siya, natin itawag humanitarian consideration para warning ang sadaan. Pero depende sa driver o arrogante ba o dili?
0: Oh, okay.
3: Kaya naman kung so forget kayo, nada sila yung gunita, mga papilis, yung ana. Pero, klaro lang sir, limitado lang ba ang pwede nila dapat maagian yan ay, or pwede sila ma-under consideration? Limitado lang ba ng mga dalan?
4: Limitado lang na siya, para nang sa mga interior, o... Pero, dito yung highway, Dabaw, wala kayo mo biyahin sa highway. Aksanan nyo kayo. Kahit takad lang, malang makita kag Tuwa ka po pa umagi na buwan. Mga na siya na ang consideration lang dyan sa manakop kung ang pagpangayog ba sa ilo sa driver mo dyan ay buwan.
0: Magkasinabod yun ang tuwa. Importante kina Marbs. So, baga, kumbaga.
4: Tinamon ko yung pa na wadyo ka balugod sa balaod daw. O pro ginapublish naman nun pala. Tugay na. Depende mo na sa lugar. Kay ang upan na wala yung city ordinance. Siya din sa Dabaw kay naaman. Mga siya ginabawal yun din sa Dabaw. Ginapatumban yun ang city ordinance
0: rin. Or kanang kuan Marbs, kanang somehow, kumbaga maatog patay, niya, wag yung sakasakyan, kana, no, hangi o sa enforcer, alaw na sila, pero dito pa lang magpakita ka sa mga dokumento ni mga wak po dito sa, pati ang enforcer, wak kabalo sa nga dokumento. Magiglanto.
3: Online na to. So yung ana, so consideration, sama sa emergency, ana,
4: yun
1: na. Katropang Marbs.
3: Yes, Katropang Jibet.
1: Sir, good morning. Katropang Marbs, pwede ba nato mapangutan na kay sir, no? Kung unsa ba, para for the information of everyone na lang po ginaminaw karo itong mga katropa, unsa ang mga violations at itong drivers sa bao-bao, no? Nga, aside sa wala sila nag-abide sa itong local or city ordinance, nagpakita pagid sila og mga... O ang sa tong mga dokumento wala pag ito'y lisensya nga gipakita. Unsa ba ang mga katong gipahamtang sa ilaha no nga kanabitong penalty?
0: Sa inyo na ang sitwasyon sa mga violation.
1: Sa mga violation. Sa inyo na ang sitwasyon.
4: Kato ang wala katabi sa kato lang flying national highway. Pero kung tumuba na ang dokumento di magkaroon kung makuha ang objective. third mangutin kayo na identify ba kung saan nalitin siya to.
3: Flying to National right. Highway. Pero kanang pag-arrogante na po ba na, sir? Obstruction, pwede ba na? Obstruction?
4: Pwede. Okay.
3: Ay, kining...
4: Arrogant driver na siya.
3: Arrogant driver?
4: Oh, depende na sa opisina na. Ang opisina mo yung nakabalo siya sa phone.
3: Di ba ako na siya isuhan of citation ticket, sir?
4: Pwede na mo isuhan. Pwede pa sa opisina rin siya mag-vote.
3: Okay. Hmm. So, at least atong nasabtan, katropa Jasper, katropa Jibet, nga humanitarian consideration, pariwala sa kabuot ni ini mga ordinan sa so, pagpatuman ng ordinan sa student sa Davao, lagi diapon, no? Ang kini nga considerations, depende o sabga na sa sitwasyon kung balido, mga katropa. So, kana itong nasabtan, nagigan sa tuang City Transport Traffic Management Office, pariwala pa man na nangyayin ng mga instances, na doon yung mga bao-bao na ganatas diapon. Yun, tabok, tabok lang inoon, and talagsara kayo mga insidente nga musubay yun, nining hota sa mga PUB driver. Sir, pasidaan na lang sa part sa City Demo, pasidaan na lang ni mo ni atong mga bao-bao driver o kining mga nagpamasada bisan pa man, no? Nining ginapatuman nga ordinansa nato sa itong syudad sa Davao.
4: Manon lang ako sa mga driver sa mga bao-bao, kabalo naman dyan sa na tawal dito mga highway. Yang katong wala kabalo sa so, mga lain lugar kay wala may ordinance dito na bawal. So magamping na kita, magamping ta niya. Di na to gamito lang rason na bisa nang atik na na dialysis na ikuan langit mo na. Ban na kita na lang mag commute or depende depende na siya sa kuan. Depende na siya para maibala na to na valid siya.
3: So purpose main purpose ani is para sa kaluwasan usab nila sir. Sa
4: opo para sa kaluwasan ng mga pasahero nila na gidala. Ya, simple highway na ng mga ay mga unsa ni PUJ mga kwal na sila mga legal na sila taxi mapanggaan ba din ba ko? Di wala question ng bao-bao na kanang pasahero. Mm. Kasi ang pasahero luway po.
3: Oh, daghan kay salamat Sir Arnais. By the way, pa first name mo sir?
4: Junar Sir Junar.
3: Si Sir Junar Arnais, isa sa ato ang
4: inspector
3: diri sa CTTMO. Okay. Okay, salamat sir. God bless. Actually, parte ka dati ka to ang mga CTTMO. Ulan init. Actually, gadag ko manggut karon. Kalingiing pero parting dag ko sa dagkom sa to kapanganuran ni ini mga oras sa katropa Jasper katropa Jupiter pero ato mga CTTMO always no rain or shine ang ila mga trabaho at least or agig pag plaster. Pagkontrola sa itong dagan sa trapiko sa ito aga dakbayan sa Davao. Nanukagikan din sa may typical siya highway corner Catalunan Grande na itong syudad sa Davao. Kanyang katropang Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Ay, salamat katropang Marvin Ibano. At least klaro katropang Jovet, no? Hangyo lang og tarong. Kumbaga, somehow, maluoy po na sila katropang Jovet. Tawar man po na sila. Mahangyo ka og...
1: Kumbaga, nagihapon sila human consideration ng ipatuman.
0: Sir, palata sa lami, sir, kay... Mag, anong ko dito sa unahan? Mag, ano ko? Kanang mag... magtaya kong luto. Kasama, kagdakpol, hino na naman. Pero kung mga emergency concern o kining mga time, wala agin na sila mga katropa.
1: Matag sila konsiderasyon. Katong
0: ini sir, mga, alam mo, pangatik, istorya lang magtarong
1: doon. Okay. Nauban, may magpadialisis pag ito ang giingon katropang jazz.
0: Oo, niya, tatawin na pati himsuga man eh. Yung anong padialisis man eh. Ano ba, mag... Kanang ginahimo sa uban nga di naging mulatas ba? Kanang sa uban motorcycle kita mo sa mga provinces katropang Jubit matingala ka abino pista.
1: Oo.
0: Abino ni nabanggaan unsa ba? Naghulat tay nga muhawa ang mga enforcer kay naa dito nagatang sa kining dalan mga katropa. Pero kini akong nakita mo to si Ate kaganina og si Kuya. Grabe kumbaga na-term ang nakatropang nga Jubit sa karon nga generation. Entitled kay sila sa ilang ipanghuptan nga mga dokumento. And kana mga tropa, katong dokumento ha ba, allowed ba to dire? Pwede ba to dire? Kinse nag-issue ato? Ano nakadugog na NBI dito sa dokumento tama ba? Eh, nadunggan ni mga katropa nga Jubit na HPG, na NBI.
1: Dito dito katropa nga.
0: HPG, marag maka sanong ko ato. Pero kung itong NBI, ganun na-appeal naman sa dokumento in town dito sa ihang gihuptan nga mga papilis, mga kaigsunan. So, kana karon katropa, somehow Dabaw, niya mulatas pa itong butuan, asa to paingon sila. Tagom o same gihapon na yung mga ingana mga katropa Okay lang ang natago mo kay tricycle mo diha. But how
1: diri
0: about
1: sa tua,
0: diri mo sa tua kay mo tricycle lang sa mga inner portion. Wala gud mismo sa highway. Kanang sa may tibong ko, gi-allow na lang pud ang mga kalatas-latas
1: tabuk
0: gamay. Lang. Gamay lang, tabok lang po. Diri po di gumulatas kay kag lasang tubunawan. Kana mga kaigsunan. So naay mga exemption lagi ka tropa, pero naa gihapon sa tag-iya sa bao-bao, driver o sa pasahero nga mo kadlang mo approach lang og tarong.
1: Hangi og tarong.
0: Oo, para makonsidera mga kaigsoonan kay dili gamitan sa kanabitong asta-asta bitong ang dokumento. Tapos muhatag mo dokumento tapos wa pagud rin na mao kay oh kita ka ng license. Oh,
1: wa kay international license na.
0: Nalakaw ko to enforcer kapag maglisod kayo makigdebate mga katropa sa lahi po nilang dokumento and kinipong naa sa legal nga mga dokumento which is mapag ginalantaw sa ato ang mga enforcers katropa nga Jubit.
1: Yeah, always na to yun i ano mga katropa ha, hunahunaon na kanang ignorance of the law excuses no one. So, sa pagkikag wala kakabalo, dapat magini mo na i-research daan, no? Nga, nilatas na ba ko diri, na baka ko'y maigo ng mga balaod. Kay ang balaod mga katropa, mag-apply na sa tanan. Pero, yun nga, katropang just naghanap po mingon nga dili manggod kaysa mga pobre raman mo-apply.
0: Mga pobre ang maiguan ni
1: ang balaod.
0: Natural man na ingana nga doon yung mga reaction katropa tropa nga Jovet pero lagi katong ingon ni Sir Hangyo lang gud tarong oh ayaw may agi sa kanang
1: paisog-isog
0: pasiga-siga diha kay kami mismo nagpatuman ra pud mi sa balaod and then mo hatag mo dokumento nga wa pagud na mao nga among ginapangita nga mga dokumento. Kato, wala to driver's
1: wala
0: license,
1: to, diba? Wala. Wala siya nakapresent og driver's license. Ang ipresent niya katong international license niya daw katong Jovet.
0: Dapat ganit kung international license to, makabalo siya sa mga patakaran sa mga lokal. Katropa ng Jovet. Kay, kumbaga, nakakuha mga international license, how about sa mga lokal ordinances? Kabalo ka dapat. Kaya naman kung mubiyahi ta mga katropa, dapat kabalo po tao sa itong antuan, sa itong latasan, sa itong agian. Bawal ba dari mo mutanaw? Bawal ba dari mo lakaw? Ano ba? Kaya nabitaw, since ka nang mubiyahi?
1: Para sa mga jaywalking, di ba? Na ay mga lugar nga na ay jaywalking. Ginabawal ang pagtabok bisag asa mga katropa. Napuyuban nga mga syudad nga kailangan dito gyud ka moagi sa
0: overpass. Sa may Milan, sa Milan. Giusab man ang pedestrian lane diya sa may kanang isa ka mall na katropa nga Jovet. Ibutangan ng bawal tumawid.
1: Pero daghan gihapon.
0: Ito noon sa legitimate nga pedestrian lane, wagay mo tabok. Unay tabok pipila lamang mga katropa. Oh, nagibutangan na.
1: Feeling ko baliktad ang utok sa tao sa hay katropang Jones.
0: Oh, nanay mga pedestrian overpass, di igil mo tabok sa taas mo palandong gyud sa ubos. Only in the Philippines mga kaigsoonan. So ngani mga katropa no? Makaingon ta ba nga law abiding citizen ba ta, law abiding people ba ta katropa? Mo na mapangutan nga ato aga tubagon sa tuang kagalingon. Sentro. Let's just by the city na sa tuaga para gabaduban. No, salamat kay katropang Marvin sa pagasubay sa tuaga enforcer diha mismo sa field. And ito ang panagubanuban ato ni kaninyo katropa mismo sa kiniga premium D3 coffee mix mga kaigsoonan.
1: Na stress mo diha katropa, higop na mo og premium D3 coffee mix ha kay para di ta magluya sa mga nadunggan nato mga katropa.
0: Ayan. Sa tuwag trending katropa nga Jovet, diri ko sa tuwag trending okay, makiganahan ko sa tuwag trending ha.
5: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Ang ato ang trending katropa, sayaw dito sayaw diri bitaw. Oh. Kining natay trending teacher na
1: dancer pa. Dancer instructor pa. Cute biya kayo siya. Cute biya siya, git ka tropang jazz. Siguro naka cute siya sa niyahang appearance good nga kanang kanang chubby nga. Kamusta cute kay siya? Naka madumduman.
0: Nalingaw ang kwan eh. Perting lingawa sa
1: lingaw kayo mga nagtanaw.
0: Sige na yung teacher katropa gadget si mong bata. Kung baga di ka mabalaka nga di mabully mong bata kay gina-entertain niya ang iyahang mga estudyante.
1: Ayan. Bisag kinsa po siguro katropang Diyos. No? Baga makampante ba?
0: Oo.
1: Yan na. And malingaw po ka. Bisag ikaw magtanaw ka, malingaw po ka sa iya.
0: So, ana siya ka kumbaga smooth o ganang sanay, ganang musayaw?
1: Ano ka, kanang
0: graceful.
1: Graceful. Very huggable. Ayan, cute kayo.
0: Anyway,
1: Oo.
0: Speaking of dancing, di ba nagasaya mga katropang nga Jubit?
1: Sa una, katropang jazz. Sa una. Kay, nakadumdum ko na yung nagpasayaw sa kuha katabi taong 360 nga dula. Oo, mo to ang nagpasayaw sa kuha katropang jazz.
0: Okay na, Engineer Royce. So, at least sa mga katropa to mga kabataan, nalingaw sa ihang ilang teacher. No? Nga, kumbaga, di po pwede sumba tayong katropang nga Jubit. I think, kwani, panahon ni sa flag ceremony. And doon ay exercise time, din mo na ilang gihimo. At least malingaw katropa, maunat ang kining mga muscle ang mga kaigsunan. Ma'am T. Alcaraz, may nga butag katropang Jovet and Jazz. Happy weekend. Mga katropa, ang pinta kanunay. God bless. Salamat kayo.
1: Salamat. Good morning po sa itong mga katropa. Uy, ako na i-greet no, amo ang pinaka, ano na mo, banggiita na mo nga member. Wow, member. Sa ito ang Powerpuff Dragon, si Bebu Anyana, Michelle Coronel. No? Napag-ihapon siya sa Manila, katropang Jazz.
0: Sa Manila?
1: Hingin siya karon nga, na kay mga Tops Diri. Mabili na ang all, dili lang ang pasalubong.
0: Sa Tops itong chocolate?
1: Kana mga Tops ba? Mga sanina.
0: Ah, oh, kining ano, sa
1: nakita
0: Tops.
1: Nakita niya. Oh. Kasi mahilig bang good ko sa kanang mga...
0: So wala na ipang down.
1: Tops lang daw. Pero at least pasalubong ka pa pang Diyos. Kaya murag na bala ka kung gamay. Basik ko yun. Siyante, biya kayo ni. Basik ko yun. Nga na ako'y dalaw niya.
0: Yeah, pag-uman na i-Gcash lang.
1: Ayan, thank you. Sige lang,
0: nababalaka ka na naman tayo itong apilan nga kining sideline ni katropang si Sassy.
1: Pwede na, may na lang to. Makapalit o Tops everyday katropang Jazz. Ayan, salamat, Bebu. Anya na.
0: Ayan.
1: Napagyan si Ate Nami. O, matod pa ni Ate Nami. Ako ang imuhang stylist. Ali na dere kay taga-antika. Og mga sanina po do grabe no sila.
0: At least ang ma'am Nami.
1: Ate Nami.
0: Nami pang ubos po niya.
1: Oo. Kay na may taps. Thank you Ate Nami.
0: Bisog kay do. Mo hatag pud ka ano anya na buo hapon.
1: Kana na pud no. Co-ords.
0: Bisog pud kayo mo duty ni si Kuan na naka-taps lang.
1: Ay, salamat ni kayo ha, Ate Nami. Richelle De Parons, good morning, Babe Sabrina daw. Shout out on 89.1. Nasaag ni sila. Asa naman si Babe? Ito ko magaling itingog to inyuhang Babe. Katropang Alan Manongsong, shout out Y2H Maintenance Service of Jensen Tower. Uy, good morning.
0: Good morning.
1: Oo, nagpaminaw sila karon katropang Jazz. No? Ito ang mga maintenance, Y2H Maintenance mga katropa na karon sa ito ang... Jensen nag-ayos siguro ni sila katropang Jazz, no? Good morning sa inyo ang tanan katropang Sir Floro Lamparas, Sir Kuya Renz, nagtanaw sa tuwang Facebook Live karon. Good morning. And Stuart John Zoniga, shout out. Ayan, salamat.
0: Katropa, medyo pigado na po na to ang oras. Sigil na pigado ni katropang Jubet kay busro na ang programang yung gihulat.
1: Ang Rated PG.
0: Inyong makauban si DJ
1: Sexy Yeah. Nagkahinay.
0: ₱5 pa gid ako ha, DJ. Tukad ka gahapon.
1: Ako naka 4.
0: 4?
1: Oo. Pero wa mong gud na ko na atiman kaayo. Half day lang to katropang Jazz.
0: Pang white rabbit ug snowbell.
1: May na lang, may na lang. Oy, good morning, DI. Shout out from 1106 CDC. Oy, ato ang mga tropa na
0: mga
1: to.
0: Mga tropang busing na to. Good morning.
1: Mga tropa na to. Lawrence Sana. Ayan, sa ato ang 1105 Community Defense Center. O gri sa 1105 Community Defense Center. Ingon man, sa mga tropa na to sa 11th Regional Community Defense Group, mga katropa. Uy, anniversary na nila. Ugma katropang Jazz sa 11RCDG Advance. Happy anniversary sa 11RCDG. And... natay gina ano karon kanang gina look forward ug mga adlaw unsa ka ang mga dako nga mga event katropang Jazz kay I heard na ay dako nga bisita nga to ang pagadawaton ug mga adlaw
0: ang mutambong
1: sa to ang sa to ang 11 RCDG anniversary.
0: Katropa, alang sa mga dugang impormasyon o balita, bisita at mga page.
1: XFM Davao Katropa Digital at atong Centro Media Facebook page ng matong YouTube channel Katropa Digital.
0: Katropa, o niya pong untong ato ang XFM News Nationwide at makauban na XFM Mega Manila. Salamat sa pagkikuban sa programa Gika na last 9 hangtod ning oras na ning tungora. Sa binabagagin sa ito aga puwersa, labi na kay... Engineer Royce Arrieta, mga kaigsunan. Sa ngalan sa Katibuk Agapuersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alan sa Nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyo bus nga alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Bagonsya sa programang Sentro.
1: Kamatuuran ang Sandiga.
6: Sentro.
0: Oras katropalas Jis 34 na sa buntag.
6: XFM Davao. Kamatuuran ang Sandigan.
1: Happy 3rd anniversary, XFM Davao!
7: Happy 3rd anniversary!
8: Anniversary! Kami!
9: Ang salamat! Katropa!
10: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
14: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabungturan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
13: Sa Taon Plus Gold.
14: Kreatin, lami na tulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Okay. Garo na kong kreatin, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin. Sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Hindi mo kayo matabang na sa inyong paglawas.
13: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
15: Zaton Plus Coffee Mix.
16: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Dami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
15: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Melani DI taga-Panam.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo user, atong paminawon.
19: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
13: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
12: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
21: Exciting!
22: Mga katropa! Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: City Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupagpak lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
8: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
9: Baklarex sana!
10: Exciting!
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Kaklarex, Ana!
12: Exciting!
9: Exciting!

0: 99.1 XFM Davao. Katropa mo, digital. Hello mga katropa, good morning! Mayong buntag! Kamusta nga ito ang mabugnaw ang kabuntagon? Wajay ka nang mabangon, di ba? Pero kailangan natong mabangon mga katropa. Napatay mga duty, napatay mga obligasyon, na kailangan gampanan. Mga katropa, adlong be your nas! Finally, it's a Friday. Friday nag-yod! Biyernes nag-yod. Wala mo naman katropa, no? Pagtungtong o Biyernes ka ng Moraga. Ganahan kay ka ba sa Friday? Kaya nga naman, ugma, Sabado nag-yod. Makapahuway na po ang mga laagan. Or madayo nag-yod ang ilang mga sabot-sabot? Abot lang o sabot lang bagyod hangtod? Or madayo na ba? So far, mga katropa, tomorrow daw, Saturday, mulayas na si Inday.
1: Pinawa!
0: Mauga na gina itong mga nilabhan. Mga katropa, uban-uban kita sa pipila ka oras. Karong adlaw mga katropa, July 10, 2026, mga katropa. Ako yung makauban, ang Sassy Ug Shui. Wailain, DJ Sexy Sassy. Kamusta mga katropa? Kamusta ang ating kalagayan? Shining, shimmering?
1: Pinawa!
0: Bitaw ay mga katropa, hopefully anamo sa maing panglawas. Hopefully anamo sa mga maing kamot. Wala ginabinuangan, wala ginapasakitan. Gihigugma o gipangga. Good morning sa tuwang mga viewers, labi na sa tuwang Facebook Live. Nakatropa live na kita sa tuwang Facebook, no? I-search lang ang XFM Davao Katropa Digital. Ano syempre, live put kita sa tuwang TikTok page, DJ Sexy Sassy mga katropa. Ayan sa tuwang very supportive na mga katropa din rin umayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Mga katropa, pwede kayong mag-request sa inyong mga favorite songs. And kung naabot mo yung mga panawagan, tinawagan sa mo ang silingan, iuli na among kagurain. Alam mo, magtuno karong mga katropa, hilabi na good kay bugnaw ang panahon. O, kanang mag-gulay-gulay. Alam mo na katropa, oy. O yan, tabi, hisgat na ng kaon-kaon, bi. Okay, diet ba si Sassy? Anyways, magkatropa, ang atong hotline 0969-333-0537. Again, magkatropa, 0969-333-0537. Para sa Pilipinas, alas 10:50 sa kabuntagon. Mga katropa, i-full volume na inyong mga radyo diha, rumadunggan joint. Kung sa gid kakusog, iyang pagbati diha sa imuha. Mga katropa, ayo pagbiya, ayo pag... ay pagitaglain na naghanin diha, no? Managin si Sasa, mangita, paglain.
1: Pinawa!
0: Mabalik pa nga itong programa.
2: Rated BGG.
0: Hindi lamang magkatropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: Santon Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang niyo mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pang pakusog.
7: Turbo.
8: Pang padugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha.

0: sa Pilipinas, alas 11, alas 11:08. 11:08 in the Hinoy, mga katropa. Ang oras natod ka na to sa Turbo. Mga katropa, nakulangan ka ba sa performance? Dari na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Missy. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Mayong wood to sa mga katropa na to dihan, no? Nga naniud to karong mga orasa. Kaya sa mga naguhit-hungit na sila hang paniud to eat well. Kaon! Kaon jod! Kumuha ka ga-diet diha, kaon! Mayong pagpaniud to sa mga katropa na to dihan, no? While nagatutok sa to ang kagwapa sa Facebook. Sana all nakatutok talaga. Mayong utosab sa tuang mga katropa din sa TikTok Live. Hello, kamusta na po yung buhay-buhay natin? Kamusta na po? Hopefully mga katropa nyo, okay lang mo diyan. Isan pa man, gipang tugnaw. Ay mo kabala ka mga katropa kay Ugma. Mugawas na si Bagyong Inday. Hangtod garo na dyan na mga katropa ang bugnaw. So far, andres sa kotaba. Sa kotaba, ito naman. Andres sa Davos City, nipakita na si Haring Araw. Oo, nagpakita na po siya. Shout out sa inyo. Hello po, magandang tanghali. Good morning DJ Sexy Sassy, pa-request DJ Sassy. Bakit pa ba? By JR. Salamat DJ Sassy. Hi Rex, bakit pa ba? Bakit mo ba itatanong? Kaya na to na siya later on, Rex, ha? Now listening, Clyde, Saturno Caballero. Hello, Clyde! Shout out from Orkidao. Martin Navarez, hello, good morning. And good morning also, Lilin Burhan. So my Mother Earth, grabe ka supportive ako, Mother Oy. Hello, Mother. Kamusta diyan? Hopefully, no. Hinay na ang ulan. Amping-amping ka mo diha kanunay. Hilabi na yun sa itong panahon karun, no? Oh, medyo apektado dyan ang North Cotabato sa mga katropa sa Bagyong Inday. Oh, makita na ito nga. Grabe dyan ang mga bahay. O na mag-amping-amping. Mapag-matcha. Okay, lisod yung kaayo mga katropa. Watching from inside of Cotabato, maulan Japon din na side. God bless. Yan, Agaton Gonzalez from inside of Condition 1. Yan sa mga Gonzalez family, Arellano family. Ayan, magandang nga tanghali sa inyo. Good morning po, idol. Christian Servas, hello po. Kamusta? I'm yours. Hinay ang ulan. Pero iya ka maldita ko so. Ang sagot na pod mo diha ha. Ay good noon. Pablo Fermo, hello po. Good morning, Ben. And kay Dakmat 06 again, maayong utos sa inyo noon. Shout out kay Katropa Troy at Tisoy. Guwapo. Guwapo na. Tisoy pa. Diba, perfect package kaya. From Nelson Ando, kagwapa ba ni mo DJ Sassy? Oy, Samsi Mangkaayo. Yes. Of course. Good morning! Asa ni Dapita, ma'am? Nami sa XFM Davao, Katropang Alex. 89.1 XFM Davao. Emba Tabaliana, maayong buntag. Watching from Japan. Kamusta diya sa Japan, Katropang Embet? Alright, mga Katropa, 11:13 in the high noon. Ang oras mga katropa, hatod ka nato sa Santo na Plus Gold. Gama sini or gama kini sa 100% extract supplements of natural ingredients. At rin man, gusti na malunggay ang palaya garlic and spirulina, Santo na Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong dapit. Alright mga katropa, ang itong hotline 0969-333-0537 and we are live sa ating Facebook Live. Facebook Live Live Yan, live kita mga katropa no, sa tuwang Facebook. Pangitaan lang ang XFM na Davao Katropa Digital. Okay, comment diha inyo mga strong request. Kaya itong i-play mga katropa. Alright. Alright mga katropa, ighawa sa imong lingkuran, ighawa diha sa imong giligiligiran. Kaya mabalik pa nga itong programming.
1: Rated PG.
0: Dinilamang sa 89.1 XFM Davao Katropa mo Digital.

0: That was the rage song mga katropa. Bakit pa ba by JR? Requested by Rex Ordineza. Oras sa Pilipinas, alas 11:30 sa Kautuhan. Sometimes mga katropa, ato yung ma-question ang atong kagalingon. Ngano? Ngano mang nahitabo to siya? Anyways mga katropa, hello, shout out ho sa lahat ng mga katropa natin na in love at this time. At sa mga katropa din ho natin na nakaka-move on na. Kanang maingmin na ito nga dati, grabe na akong questions sa akong kagalingon. Pero karoon na sabta na ginako. Nga nung nahitabo to siya. Bito mga katropa, lamikis sa feelings. Kana ganing malampasan na ito. Aon siya sa mga challenge. Labi nagid ka ng challenge nga. Akin ay nang related sa relasyon. Una-una, maglisod yung tagpag-move on. Maglisod tagpag-move on and saan pag-move on. Kaya naman gusto sila mga katropa, dali lang istoryahan pero lisod ka ayaw buhaton. Based atong mga observations, ayaw ba na di dyan makayanan ang pag-move on? Hilabi na good kong grabe na ilahang mga ilahang mga memories, mga kaagis, na nalampasin nung duha pa sila nga nag-ubay. Pero sa sadyang hindi inaasahan, kumbaga. Nga nung nitabo man to siya, nga grabe naman amo ang pinag-uban pila namin kay years. So, nga nung sa biglang iglap, abaglang iglap ba? Sa isang iglap lang, pinagpalit ka sa isang tao na kilala lang sa isang araw. Siguro mga katropa, maingon na ito nga na tempera yun na siya or dala sa temptasyon. Ikaw ay mga katropa na makaingkang ano, maningugma o eh. Ano na ba may gugma? Char lang. Pero lamig biyak kayo sa feeling mga katropa kung in love ka. Pero di lang kita bitter. Para kita makuha na, no? Sa akin ay nagmamakaaw. Imunta ng imunta lang unta tong gihiluan DJ. Bad man ang manghiluor. That is very very bad. Kasi na all pampagwapa baya ng kaparyas. Hello mayong udto Ariel Neri. Shout out diya sa mga katropa nato no nga nang hinuktok karong orasa nang hinuktok kay nagunahon na nganong gibiyaan man siya. Bitaw mga katropa, hilabi na gid ko mag-ulan-ulan. Mo gani perfect time nga kana gani mag-emote-emote. While nagatulo on ang ulan sa hintog karay. Dami kay ihunahuna mga katropa no nga nang katong time nga magkuyog pa mong duha. Katong time nga grabe pa ninyo ka sweet. Pero karon mga katropa, bugno pa simod sa ereng. Bugno naman ka ay tinagdan. Nga naman ah. Siguro busy lang yun. Siguro walay time. Kayang time to ano mas ubay. Mayung Udo DJ Sexy Sassy, request ko. Bakit ba? Lyrics ay na God is good all the time. From Romilita Bacaro. Hello Ma'am Romilita. And hello Mayung Udo Ma'am Merlin. Mayung pagpaminaw. Iyoy, nga ano mag-una si Rex mag-hinungdan anang bakit pa ba? Bisag dito gusto mag-emote, maka-emote na lang ta. And it's mga katropa. Mayong auto dira, no? Ayan pa si Arnie Ariel, diri sa Zamboanga City, DJ. Baha na, hello. Amping-amping kanunay. Oo, kanang maging alerto. Kala binigid sa tong panahon karo mga katropa, no? Kanang resimba ko lang mga katropa, may tabo siya kanang kagabihion yung mabaha. Grabe kalisod. Siyempre, lisod ka iliho kung gabiin. Bawa ta kahibaw. Unang maging alerto kita, mga katropa. Araw-araw kang dili mag-emote. Ikaw ragaw na una siya, wala. Perfect. Mamakaawa. Dita magsigig emote-emote. Dita sigig guna-una. Masaya kung kamusta na siya. Kasi wa man siya gahon ang na sa imo, ha? Say marapod good sa imo, ha? Restrict 1 year. Hindi lang ta mag-expect og sobra. Para dita masakitan og sobra. Diba? Anara na siya kasimple. Oras magkatropa, 11:35 in Dine 1. Ang oras, hatod ka nato sa turbo. Magkatropa, gamita kini 30 minutes siya. Usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligoin ang inyong relasyon. Turbo mga tropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada. O mga butika nga duol sa inyong dapit. Ita shout out sa mga katropa nga nagloving-loving daw karong mga orasa, no? Huwag ginapiling oras mga katropa basta kay hugmahan. Anak gid na siya. Ingon po sila mga katropa basta bag-o pa daw. Medyo init-init pa dyan basta bag-o. Bag-o pa man. Init-init pa dyan na siya. Kanang murag di ka mapakali kung di mo siya makita. Di ka mahimutang kung di mo siya makauban. Diba? Kanang murag napadyod ang kainit mga katropa, no? Parang magdugay na. Ano man ka?
1: Pinawa!
0: Baliw ka di kag-imuha di ha? Pungkol ka? Naoy na. Pero ayaw po doon ang mga katropa. Dapat magpabili ng gihapon ang love, ang respect sa usag-usa. Diba? Kay mo na yung pinakalaming relasyon. Diba? Para stay strong, stay healthy. Kailangan mga katropa, respect each other. And sometimes di ka may iwasan nga kapuyo na. Sa trabaho, hindi nga mga obligasyon. Ang katropa, ayaw kabala ka kanya tayo turbo. Gamitin lang kini mga katropa 30 minutes o sa maglabing-labing kinesis. Perfect na perfect sa malamig na panahon. Ako sana muli. Alright mga katropa, stay put and stand by. Balik pa nga itong programa ng Rated PJ. Yun lamang sa 89.1 XFM Katropa Digital.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Nak, merienda time na.
4: Wow!
3: Akong paborito na merienda sa Diyan, Bake Shop, lami, humo, og humo.
5: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Diyan Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Diyan Bake Shop gid nato na ginakuha.
3: Paborito gid na ko na ma, mga pan og cake sa Diyan Bake Shop.
6: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, o Magallanes Street, Davao City. DN Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Oras sa Pilipinas, alas 11.52 na sa kautuhan. Magkatropang oras sa tulga nato sa Premium D3. Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tungod doon na kinitaas nga medium chain. Triglycerides na kung musulod sa lawas. Diretso sa atay og mag or mahimong instant nga kusog. Premium D3, ang vitamin D3 nga doon ay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika. Alright, welcome back sa itong programa
1: Rated PG.
0: Mayong udtoy sa itong mga sukindig paminaw na pinagyod all over Davao City. Yan sa mga katropa na ito diha, nga busy kayo ay sa ilang maging buhatoy. Shout out sa mga katropa na ito, ana sa ilang mga stores, ana sa ilang mga opisina, ana sa ilang mga karinderiya. Sa mga katropa po na ito nga nag-drive sa ilang mga sakinan. And shout out sa ito ang mga drivers, sa ito mga taxi drivers, sa ito mga balabal drivers, sa jeepney drivers, sa lahat ng mga drivers. Drivers sa buntag, drivers sa udto, drivers sa gabi. Shout out sa mga katropa na ito diha sab nga nagstay sa itong live. Ayong pagpaminaw kay Kuya Mar present. Pa-shout out ko ma'am diri sa Turil Tungkalain. Shout out sa mga katropa na ito diha sa may Turil Tungkalain. From Kuya Mar present. Sisigawan ko mahal kita. Shout out sa itong mga katropa diha, no? Bugnaw kaya itong panahon, katropa. Bugnaw ang panahon, pero init ang relasyon. Sana all na ingon na nakainit ang relasyon. Dili ni mo ma-feel ang kabugnaw sa panahon. Tungod kay grabe ang pagminahalay. Pero sa'yo mga katropa, hindi kayo maiwasan. Yan na adyo yung mga misunderstanding. Sometimes gusto ninimong mugawas sa ingon anak nga relasyon. Yan, shout out sa mga katropa nato no nga karsurin diro nas kinabuhi. Mga katropa, ayaw kawala sa paglao. Naroon malanggid na mga katropa na madown ta sometimes. Mawad antas sa kanang kusog. In short, mawad antas paglao. Labi na good ko na ay problema nga muabot. And feeling nato mga katropa, dili na to kaya. Don't worry. Magsulay ra lagi na. Kami ani DJ, ulo na lang jod ang pirming init.
2: Pinawa!
0: Unsang klasihang ulo, Rex.
2: Ayaw!
0: Pa-shoutout po, Drisa, Catalunan Grande, Mr. MMLC. Pa-shoutout po sa family Gutierrez from Tikaw, Masbate. Hello! Sana ay mahal mo. Good morning, Richelle. Binuang Jugayer, Rex. Alright, mga katropa, 11:55 in the afternoon. Dali ra jud kayo ang oras. Dali ra jud kayo ang panahon ng mga katropa, no? Biyernes na gyoy. July 10, 2026. Happy birthday nga pala sa mga katropa na tadiyan, no? Nga nagsaulog sila mga adlaw. Natawhan today. Happy birthday! Happy birthday! Hopefully, more and more years to come, mga katropa. Happy birthday! More birthdays to come. Stay healthy, mga katropa. Kasi sa panahon karon, lisod kayo magkasakit. Mahal kayo mga palitunon. Mahal kaayo ang tambal. Kaya nagmahal na tanan, mga katropa. Pero ikaw, wa jud kaniya gimahal. Wala na ipait. Sobrang unfair. Pa-shoutout ko DJ sa Kidapawan, sa akong mga parinti, Alemania family, og sa og Sohone family, og si Dodong Arlie sa Kidapawan, nagpa-shoutout si Bebe. Yan puhon, ato na silang bisitahon di ano sa may Kidapawan. Okay, karon daghan ra ba kayo mga prutas karon sa Kidapawan. Pohon, makaabot ra gitaan na sa ilang lugar. Shout out to my mother, Lialin. And shout out also kay Andrea. Mayong pagpaminaw. Shout out na ako si Marlon Beteros from Dulugoy na Maramag Bukidnon. From Roms. Pa-shout out po kami dito sa Baguio City. Magandang umaga. Hi Daddy, mayong Udo Dali. Oo, naminaw ko. Ay, Glide, nandyan ka pala, Glide. Great ba ka ni RK? Pa-shout out, Ma'am, from Araca North, Cotabato. Hello po! Sa mga taga North, Cotabato, hello! Kita-kits soon! Huwag muna ngayon. Pwede rin, kasi maraming prutas. Hi, Kaloy! Magandang tanghali po! Grabe ang background ni Sassy. Murag makahinumdom ta sa utak. Sorry naman. Request mangod na ni Rex mga katropo. And saan kay si Rex mangod na amang gigi pang lukdong ang mga na mga problema. Dagko na kinig ab si Rex og nilukdo ani ba. Mga paglalaban. Pa shout out po DJ from Kulpan Altan Misamis Occidental. Hi Andy. Amping-amping skwelag tarong ha. Alright mga katropa, 11:59. Di ba dali yung oras o eh. Ang ganda magkatrapa o sa'yo magkalamiay. Kinanglan na itong putlon. Bahalag mabitin mga katropa. Ang importante di lang kita mabitin pag-abot sa loving love. Oh, labi na good ko ikaw na i-partner. Pait ka na siya mga katropa. Ingon sila pait paspaniyaw. Alright, sa mga katropa, wala tayo igong oras. We need to say bye-bye na joyed at this point. But don't you worry, tayo magkarinig at magkikita pa rin ho this coming Sunday. Yes, mga katropa, abangan nyo po ang programa ng Exciting Sunday 8 to 11 in the heart.

0: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Exciting time, katropa, alas 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, sinatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday patuloy na humina sa silangan ng Itbayat, Batanes. Tropical wind signal number 2 nakataas pa rin sa tatlong lugar sa Luzon.
3: Sandigan Bayan kinuwestiyon ang pagbisita kay Senador Dante Barcoleta sa PNP General Hospital.
1: Sandigan Bayan ibinasura din po ang motion ni Senator Jinggoy Estradang makadalo sa impeachment trial.
3: Status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa July 14, kinansela ng ICC Chamber.
1: Department of Foreign Affairs, mga katropa, giniit na nasa soberenya ng Pilipinas ang Batanes.
3: Sa balitang regional, ilang lugar sa Cebu nagsuspindi ng klase dahil sa ashfall mula sa Bulkang Canlaon.
1: Balitang international, North Korea palalakasin pa ang nuclear force.
3: Sa balitang showbiz, wax figure ni Catherine Bernardo ipinakita na sa publiko.
1: At sa balitang sports, John Amores balik PBA sa Titan Ultra Giant Risers.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Biyernes at 10 sa buwan ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan at napapanood din nyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Mga katropa, sa detalye muna, unahin natin sa panahon. Patuloy po na humina ang Typhoon Inday habang kumikilos siya pahilagang kanluran sa sea-east ng Taiwan. Huling namataan ang sentro ng bagyo 570 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin nasa 140, pagbugso na 170 at kumikilos northwestward sa bilis po na 20 kph. Nananatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes. Silangang bahagi po ng Babuyan Islands at hilagang silangang

0: ang bahagi ng mainland Cagayan. Samantala, umiira naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion po ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ipugao, kabilang ang Aguinaldo, Alfonso, Lista at sa Ilocos Norte. Ayon sa PAGASA, inasang lalabas ang Typhoon Inday sa Pilipinas bukas. Bukas po na umaga, pero mananatiling maulan pa rin pagsapit ng weekend dahil hahatake ng bagyo ang habagat, kaya asahan na magiging maulan ang malaking bahagi ng Western Luzon at Visayas. Pinapayuhan po ng PAGASA mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto at patuloy na subaybayan pa rin ang mga susunod na weather bulletin. Samantala, sumikat pa rin ang araw kanina 5:33 na umaga at inasang lulubog bandang alas 6:30 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigit 680 na biyahero na stranded sa mga pantalan habang nananalasa ang bagyong Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Umabot na sa 681 pasero truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Inday. Ayon sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG nitong Biyernes ng umaga, Hulyo 10, sa datos ng PCG, apektado ang 57 pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southern Visayas, Barm, Central Visayas, Western Visayas at Bicol Region. Kabilang din sa mga naapektuhan ang 206 rolling cargos, 12 sasakyang pandagat at 33 motor bangka na pasamantalang hindi makabiyahe. Samantala, 161 sasakyang pandagat at 138 motor bangka ang sumilong sa mga ligtas na lugar habang nanatili mapangalib ang kondisyon ng karagatan bunsod ng bagyo. Patuloy naman nagpapatupad ng may pitak pagbabantay ang koordinasyon ng Philippine Coast Guard sa mga apektadong pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at maiwasan ang anumang insidente sa gitna ng panlasa ng bagyong Inday. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, patuloy po mga katropa yung pamahagi ng relief goods, food packs at 5,000 pesos cash assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dyan sa Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, dulot pa rin ang bagyong Inday. Ayon sa lokal na pamahalaan, ligtas na pong nanunuluyan sa evacuation center yung mga apektadong pamilya kung saan naglagay din ng modular tent yung mga tolda para magkaroon po sila na mas maayos at public shelter. Pinaunahan ni Mayor Dato Umbra Bayam Dilanggalin ang distribution ng ayuda, katuwang po ang MDR-RMO, hindi ng provincial level PNP at mga opisyal ng barangay. Agad ding kumilos ang LGU para tulungan yung mga residente mula sa apat na barangay na apektado ng pananalasa ng bagyo at baha.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sa kinwestiyon naman ng Sandigan Bayan ang pagpayag ng Philippine National Police General Hospital na mabisita sina Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla kay Senador Ronald Orodante Marculeta kahit naka-confine ito dahil sa mild pneumonia at dapat umanong naka-isolate. Ayon sa korte, nais nitong mabigyan linaw kung bakit pinayagan ang naturang mga pagbisita sa kabila ng kondisyon ng senador. Dahil dito makikipag-ugnayan ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service General Hospital sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang limitahan ang mga bibisita sa senador. Samantala, batay sa assessment ni Police Lieutenant Colonel Benley Bayani, fit to travel at fit to appear na umano ang para harapin ang mga kaso sa Sandigan Bayan sa tulong ng antibiotic treatment. Gayunman, kailangan umano nitong magsuot ng face mask dahil sa pneumonia. Nananatili naman naka-confine si Marculeta sa PNP General Hospital at inirekomendang i-isolate hanggang matapos ang pag-inom ng mga gamot para hindi na rin makahawa sa iba. Sa ngayon, iniintay ang pinal na medical clearance para sa kanyang paglilipat sa New Quezon City Jail.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling iminasura ng Sandigan Bayan 5th Division. Mga katropa, ang hiling ni Senator Jingo Estrada makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil umano sa kawalan ng sapat na batayan. Ayon sa korte, hindi maaaring gampanan ng isang opisyal po ng gobyerno ang kanyang tungkulin habang nasa preventive detention. maliban kung siya ay makapagpiansa o mapalaya po sa ilalim ng recognizance. Binigyan din ng Sandigan Bayan ang impeachment trial ay natakdang tumagal ng 92 trial days kaya't hindi maaaring ituring na pansamantalang leave ang paulit-ulit na pagdalo ni Estrada sa Senado. Dahil dito na tiling hindi makadadalo si Estrada sa impeachment proceedings habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso na plunder at graft.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, mga katropa, umaasa ang Malacanang na mananatiling nakabatay sa ebidensya, due process at rule of law ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mandato ng Senado bilang impeachment court at patuloy na igagalang ang paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na inaasahan ng palasyo na susundin ang mga senador ang umiiral na batas at ibabatay ang kanilang magiging pasya sa mga ebidensyang iaharap sa paglilitis. Dagdag pa niya, tuloy lamang ang pagbibigay ng pahayag ng Malacanang kapag may mga isyong direktang may kinalaman sa Pangulo at kinakailangang linawin batay sa mga katotohanan.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinagtanggol naman, mga katropa, ni Senator Judge Padilla ang ganyan pong pagtatanong sa impeachment trial kaugnay dun sa original o raw copy ng video ni Vice President Sara Duterte na ginamit bilang ebidensya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang original na video ay dapat manggaling sa mismong Zoom recording habang ang mga kopyang nakuha mula naman sa live stream o internet ay may tuturing na duplicate at maaari umanong ma-edit o mabago. Iginit din ng senador na tungkulin ng mga investigador na hanapin ang original file dahil ito ang dapat maging pangunahing batayan sa isang investigasyon. Ang pahayag ni Padilla ay kasunod na mga puna sa kanyang pagtatanong kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong tungkol sa pinagmula ng video na iniharap nga sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nilinaw ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nitong Huwebes na hindi ang Kongreso ang pumili ng mga proyektong nagkakahalaga ng 153 billion pesos na pinondohan gamit ang sobrang budget ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC noong 2024. Ayon kay Leviste, ang Department of Public Works and Highways ang nagtakda at pumili ng mga proyektong popondohan at karamihan sa mga ito ay may mga nasa flood control project. Giit pa ng kongresista, walang naging papel ang Kongreso sa pagpili ng mga partikular na proyekto. Anya, ang tanging inaprobahan ng Kongreso ay ang paggamit ng sobrang pondo habang ang pagpili ng mga proyekto ay nasa jurisdiksyon ng DPWH. Dagdag pa niya, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang maaaring magbigay linaw kung bakit inilaan ang sobrang pondo sa PhilHealth at PDIC sa mga flood control project, pati na rin kung paano napili ang mga proyekto at mga kontraktor na magsasagawa ng mga ito. Ang pahayag ni Leviste ay kasunod ng mga katanungan at batikos hinggil sa paggamit ng sobrang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang mga infrastructure project ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Risa Ontiveros kinwestiyon yung pay under protest sa mga kinukwestiyon bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian DePaz sa XFM Mega Manila.
2: Kinwestiyon ni Senador Risa Ontiveros ang patakaran na kinakailangang magbayad muna ang mga consumer ng kanilang kinukwestiyong electric bill upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo habang iniimbestigahan ang kanilang reklamo. Ito ay matapos lumabas ang isang naiulat na insidente kung saan siningil ng mataas na konsumo ng kuryente ang isang pamilya kahit naka-off ang lahat ng circuit breakers ng kanilang bahay habang sila ay nasa bakasyon. Kalaunan ay kinilala ng Meralco na ang naturang billing ay bunga ng pagkakamali ng meter reader. Gayunman, ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, ang mga consumer na kumukwestiyon sa kanilang bill ay kinakailangan pa rin magbayad under protest at upang hindi maputulan ng kuryente habang dinidiriga kanilang reklamo. Dahil dito nagpahayag ng pagkabahala si Ontiveros at sinabing bakit parang inuuna pa ang interes ng Meralco. Hindi naman umano siguro sila malulugi sa unpaid contested bills. Pero ang mga kababayan naman natin na hindi handa sa biglang lobo ng babayaran ay lalong mahihirap ang mag-budget. Ayon kay Hontiveros, dapat tiyakin ang mga kinaukulang ahensya na napoprotektahan ang kapakanan ng mga consumer, lalo na sa mga kasong may malinaw na pagkakamali sa meter reading at sa pagsingil ng electric bill. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinansila ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang ikatlong status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sana sa July 14. Ayon sa ICC, na pagpasyahan itong kanselahin matapos sabihin ng mga panig sa kaso na wala silang bagong usaping kailangang talakayin sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Itinakda naman ng korte ang susunod na status conference sa September 16 habang mananatiling sa November 30 naman ngayong taon sisimula ng paglilitis ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Matatandang iniutos din ng ICC ang panibagong pagsusuri sa kalusugan ni Duterte upang matiyak kung siya ay fit to stand trial.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, iginit po ng Department of Foreign Affairs na hindi naman mapagdedebatehan ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Kasunod ng pahayag ng ilang Chinese scholars na umano'y bahagi ito ng China sa pamamagitan po ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi papatulan ng Pilipinas sa mga pagtatangkang baguhin ang umiiral na katotohanan tungkol po sa teritoryo ng bansa. Binigyan din ng DFA na maging ang consular district ng Chinese Consulate General sa Luwag ay kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng Pilipinas. Samantala, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na disinformation at joke narratives ang nasabing pahayag ng China.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling tiniyak na Estados Unidos ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa Pilipinas upang mapanatili ang seguridad sa karagatan ng South China Sea kasabay ng nalalapit na ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State Michael George Desomber, nananatiling pinakamahalagang batayan ng arbitral ruling sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa South China Sea at sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Binigyan din ng mga eksperto at opisyal ng Pilipinas na ang naturang desisyon ay isang mahalagang tagumpay sa ilalim ng international law at patuloy na nagsisilbing gabay sa pagtatanggol ng pambansang interes ng bansa. Sa pagdiriwang ng Pilipinas sa July 12 sa ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award sa temang A Decade Hence, The Enduring Promise of Peaceful Dispute Settlement.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa na inyo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Tugiraw sa 95.7, XFM Kalibo sa 96.5, at XFM Sambuanga sa 99.5.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu. May ilang lugar pala sa Cebu nagsuspindi po ng klase dahil pa rin sa ashfall mula naman sa Bulkan Canlaon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Report. Nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Cebu ngayong Biyernes dahil sa epekto ng ashfall o pag-ulan ng abo mula sa pagputok ng Bulkan Canlaon noong Huwebes. Ayon sa Cebu Provincial Government, kasama sa mga nagpatupad ng class suspension ang Cebu City, kung saan suspindido ang klase mula nursery hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ang desisyon naman sa pagsuspindi ng klase sa kolehiyo ay ipinasa na sa mga administrator ng mga paaralan. Suspindido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar ng Danau City, Karkar City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Toledo City at sa mga bayan ng Consolacion, Compostela, Liloan, Argao, Dumanhog, Aluginsan, Dalaget, Tuburan, Katmun, Bantayan at Balambana. Samantala sa Naga City, Talisay City, Cordova at Mindanilla, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Sa San Fernando at Santa Fe, sinuspindi naman ang klase hanggang sa susunod na abiso ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay matapos ang pagputok ng bulkan Canlaon sa Negros Island noong Huwebes na nagbuga ng abo na dinala ng malakas na hangin at patungo sa ilang bahagi ng Cebu. Dahil sa pagkalat ng Asha Fall, nagsagawa ng mahakbang ang ilang lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga residente habang patuloy na minomonitor ang kalidad ng hangin. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Titibong balita, mister sa Puerto Princesa, sinaksak ng 5 beses ng misis habang nag-iinom. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng 5 beses ng kanyang asawa sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan kagabi, July 9. Nag-iinuman na mag-asawa sa loob ng kanilang inuupahang boarding house dakong alas 10 ng gabi nang mauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap dahil umano sa problemang pinansyal. Nais daw kasing magpagamot ng babae dahil sa kanyang karamdaman at doon na sila nagtalo. Ayon kay Purok President Johnny Niliasca, 5 saksak ang tinamo ni Mister at ng kanyang ang kinausap si Mrs., hindi raw nito maipaliwanag kung bakit niya nagawang saksakin si Mister dahil naglalambingan pa silang mag-asawa noong una. Nakalabas pa ng kanilang bahay ang biktima bago siya muling inabutan at pinagsasaksak ng kanyang asawa sa bahagi ng braso, likod at tagiliran na isugod pa sa pagamutan ng biktima habang inaresto naman ng responding police ang suspect. Na-recover din ang patalim na ginamit at planong sampahan ng kaso si Mrs. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ito naman katropa, merong senior citizen ang natutulog po sa balkonahe. Patay din to matapos barilin ang hindi pa nakilalang suspect. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
6: Patay ang senior citizen matapos na baril ng hindi pa nakikilalang suspect sado sa City Lonoy, Barangay Kabunga, Pasig City. Kinilala ang biktima na si alias Jerry, 60 years old at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel German Magbanua III, ang hepe ng Pasig City Police Station, nakarinig ng putok ng baril ang pamangkin ng biktima kung kaya't agad itong bumangon at lumabas sa kanilang bahay. Laking gulat na lang nito nang makita ng may tama na ng bala ang kanyang tiyuhin. Sa balkonahe umano ng kanilang bahay na tutulog ang kanyang tiyo. Samantala, na-recover sa crime scene ang isang basyon ng 12-gauge shotgun na posibleng ginamit na armas ng suspect. Patuloy pang tinutukoy ang posibleng motibo sa krimen. Ganon rin ang paghahanap at pagtukoy sa suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Board member sa Negros Occidental, person of interest matapos mamataan sa lugar ng illegal na online sabong. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Namataan sa lugar kung saan na-discover ng mga pulis ang isang operasyon ng illegal online sabong sa IB Magalona, Negros Occidental, si 3rd District Board Member Andro Montelibano noong nakaraang Hulyo 8. Ayon kay Police Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio, hindi inaresto ang nasabing public official dahil wala ito sa warrant of arrest at nasa paligid lamang ng lugar. Iimbestigahan at formal na iimbitahan ng Negros Occidental Provincial Police Office si Montalibano para sa investigasyon at itinuturing na person of interest sa ngayon. Sinisiyasat din kung siya nga ba ang may-ari ng 5 hektaryang lupa na pinagtayuan ng isabong studio at manukan. Sa operasyon, na-recover ng mga otoridad ang 142 na buhay na manok, 106 na patay na manok, 156 na tarik, at iba't ibang sabong parafernalia na pinaniniwala ang kagagamit lamang. Sa kasalukuyan, hindi pa matiyak ng pulis ang eksaktong halaga na pinaniniwala ang illegal na operasyon. Gayunman, naniniwala ang regional director na umaabot sa 1,000,000 piso ang kinikita ng isabong sa Negros. Tiniyak naman ng Negros Occidental Police Provincial Office na ipagpapatuloy nila ang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang masugpo ang lahat ng uri ng kriminalidad sa lalawigan. Nadiskubre ang pinaniniwala ang illegal na online sabong na operasyon matapos ang isang joint manhunt operation ng iba't ibang law enforcement units upang isilbi ang warrant of arrest laban sa regional most wanted person na kinilalang si Ronel Garde na pinaghahanap kaugnay ng kasong murder, ngunit ito ay nakatakas. Itinanggi naman ng board member na may kinalaman siya sa illegal na operasyon at iginiit na nagtungo lamang siya sa lugar dahil bahagi ito ng kanyang ari-arian. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update. Balitang International.
0: Sa balita sa Ibayong Dagat, hatid po sa atin ang Santon Gold Katropa. Pwede niyo pong subukan to. Likas, subok at epektibo. Inianunsyo ng North Korea na lalo nilang palalakasin ang nuclear force nila sa kalidad at dami bilang bahagi daw po ng kanilang military modernization. Ayon sa state media na KCNA, napagkasunduan ito sa pulong ng Central Military Commission ng ruling party na pinangunahan ni Korean leader Kim Jong-un. Kabilang sa mga plano ang pagpapalawak ng nuclear capabilities, modernization ng mga military bases, at pagpapabilis ng konstruksyon ng mga modernong naval bases. Iginit ni Kim mga katropa na tanging isang malakas na hukbo ang mga pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng kanilang bansa sa gitna ng umiiral na tensyon sa South Korea at Estados Unidos.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang capsule. Inilabas na ang Madame Tussauds Hong Kong wax figure ni Catherine Bernardo sa isang mall sa Makati City kahapon. Marami ang humanga sa halos magkamukhang nilang cat twin habang magkasamang ipinakita ang actress at ng kanyang wax figure. Si Katrina ang ika-apat na Filipino personality na nabigyan ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong, kasunod ni na Pia Wurtzbacher, Manny Pacquiao at Ann Curtis. Ayon sa Madame Tussauds Hong Kong, isa itong pagkilala sa tagumpay ni Katrina at sa patuloy nitong pagdadala ng karangalan sa Pilipinas sa international stage. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila,
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports naman, katropa, ihatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, proteksyon sa buong katawan. Nagbabalik sa PBA si John Amores matapos pumirma sa Titan Ultra Giant Risers. Ilang araw bago po ang pagbukas ng PBA Season 50 Governor's Cup. Inianunsyo ng koponan ang pagkuha kay Amores at malugod itong tinanggap bilang bagong member ng kanilang roster. Matatandaan po ninyong lahat na suspindi ang professional license ni Amores matapos siyang masangkot sa isang shooting incident dyan sa Laguna noong 2024. Bago po ang ganyang pagbabalik, huli siyang naglaro para sa Northport Batang Pier at nanatiling indefinitely banned sa NCAA dahil sa punching incident naman noong 2022.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Today is Friday, July 10, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan din po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM.

0: ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: at tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na jud kong gapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang pagpanakit sa mata. Pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukal na nga akong asin, gasukasukan ako o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag yun ito karang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day, mga katropa. Welcome. Ano usaban niya itong programa, The Secret of Health. Kamusta ka mga tanan din, ha? Ano na sabang yung health consultant, si Jane Druda, inyong magkauban, sige apon, alang sa pagatod ka niyong informasyon. Nining usa sa pinaka-importante sa itong kinabuhi, maugay ng pagkamping sa itong panglawas. Busa nining atong programa, sige apon, atong hatagan pagtagad, kining mga butang din, adunay dakong ikatabang. Mahitungod kayo da sa pag-uswag sa atong may nga panglawas sa mga katropa. Welcome asa magkakaroon nga lugar. No, tungod kaya live na usab kita mga katropa din sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta po? Kamusta Tagumenyos? No, nagtanaw ta sa panahon, no? Murag kaulanon o runsa ba? No, pero nindot ka kumpara sa grabe kainit mga katropa, no? Tungod kay ang panahon na di kayo sakto nga diin, grabe ka hagtik, no? Sa init, labi na mga pipila ka mga adlaw ang minglabay tungod kay grabe jud ang init, no? Unya ang problema pagkahapon mo ulan man. But anyway, no, mga katropa, atong pasalamatan ang atong buhing Ginoo nining bagong adlaw. Nga din niyang gihatag, nga ni kanato bisan pa man unsang panahon ang atong masudong. Atong pasalamatan ang buhing Ginoo tungod kay gihatagan sa gyapon kita og blessing, no, sa adlaw, kinabuhi, hilabi na maing panglawan sa mga katropa. Bisan pa man ikaw adunay balatian, ha, ayaw kag-old taon tungod kay kana. Nahitabo ba si DI, no, dunay gitawag na to purpose ang Ginoo niya na mga katropa. Ay lag kawalas paglaom tungod kay nining atong programa The Secret of Health, ato man ang ginhatagan o pagtagad. Bisan pa man sa pinakasimple nga mga pamaagi, no, ato gayong ginhatagan o pagtagad mga katropa. Nga diin ato gayong matabangan na matuldukan na kinigayong atong mga balatian. Busa ubani ako mga katropa, hilabi na sa mga taga-Tagum, no, taga-Mako, taga-Mawab, and taga-Kapalong, asa pa ba taga Asuncion, taga Mabini, no, asa mga nga lugar dinis Davao de Oro, Davao del Norte, no, nga di na nagapaminaw karon sa atong programa. Welcome po mga katropa. Live usab kita karon, ha, sa 99.1 XFM Mati City. Kamusta po mga taga Mati, mga taga Davao Oriental, kamusta kamo din, ha? I hope and I pray nga din anak mo karon sa kaimsog kapiskay sa panglawan sa mga katropa. And happy listening, especially sa atong mga avid listeners din, ha. Dagantag mga listeners usab din, ha, mga katropa. Gani, speaking of Mati City, no, next week na mga katropa, July 16, adlaw ka na nga Huwebes, sa maugay ang atuang ibalik na to ang atuang schedule din, ha, at least once a month. Every third Thursday of the month, mga katropa, mao ka na nga ito ang magsilbing regular, no, nga schedule na din, ha, gayod sa ito ang Yes to Health Clinic Mati Branch, mga katropa. No, diha ipahigayon, syempre, diha ta mag-duty mga katropa sa ito ang mismong clinic address sa A Square Building, ubo sa bagong building gayod ng Pag-ibig Fund, no, sa A Square Building, Barangay Central, mga katropa. Magkita-kita ta next week, ha, July 16, tibok adlaw, diha kita mag-duty mga katropa. Aron gayud diha tog ihatag kaninyo kini ato ang libreng serbisyo, ilabi na ato ang libreng check-up consultation, libreng dietary guidelines and nutritional therapy, and of course juicing therapy mga katropa. We have also therahertz therapy, ha. Pwede nyo na ma-avail. Bisita, ha, o gantui lamang ang Yes to Health Clinic, hilabi na nining July 16, tungod kay personal ang inyong health consultant, si Jenny Druda. Makigahimamat gayod ang anha kaninyo mga katropa. Sa mga taga Davao, live usab ang atong programa karon na pinagi kayo sa 89.1 XFM. Happy listening, ha, hilabi na sa mga taga Turil, taga Matina, no, at waga yung mga avid listeners and avid client mismo ng Yes to Health Clinic, mga katropa. No, mga taga-Katalunan, dadaghan usab kitag mga listeners, no, dinha mga katropa. Antod alauna ay midya kita karon, no, sa mga nagapaminaw. Siyempre, ubanin na sa bako ninyo. Pinagis pagpadala sa inyong mga mensahe. You know, if you have a concern and questions, welcome kamo mga katropa mong padala sa inyong mga text messages
Og ato ka ng basahon unya, human kayon sa ato ang health information. Ang ato ang text line number 0909-1762844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-1762844. Og ato kayong hatagan o pagtagan, ha? Ang inyong mga text o messages unya human sa atuang health information. Happy viewing usab ha sa mga nagatanaw sa atuang Facebook Live. Tungod kaya live kita karon mga katropa pinagi usab sa atuang XFM Facebook page. Pwede usab ninyo na i-search no sa XFM 107.1 Tagum. Muna ang atuang Facebook page mga katropa. And also our official Facebook page ng Yes to Health Davao Region. Pwede usab ninyo na i-search sa inyong Facebook apps mga katropa. Yes to Health Clinic Tagum and Yes to Health Wellness and Pharmacy. Mao kana ang atuang

Ayan ha. And then mga katropa, live usab kita karon sa atuaga yung mga katropa sa mga taga Bukidnon. Pinagi get sa atong 101.7 sa FM Bukidnon. Happy listening ha sa mga taga Bukidnon, malay-balay. Taga sa pa ba Balintia, no? Dagat na sab kita mga listeners din ha mga katropa. And sa ito ang Facebook Live, pwede sab kamo din ha, mo comment ha if you have a concern. Labi na kung wa kamo ipang-text. But if you are viewing our live, pwede kamo mo comment din ha sa ito ang mismong comment section. Ato ka ng basahon or either adun na kamo gustong itimbaya. Welcome kamo mga katropa. Oras na ito, alas 12:43 na atong programa The Secret of Health sa Gyapon. Hatod kini kaninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O hilabi na ato agayong mga produktong adin na padayon ang paghatod o kalipay tungod sa kayuhan nga nadawat sa atong mga kabayan, mga katropa, nga nisuway sa paggamit hilabi na sa ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule, Sanson Vitamin C, and Premium D3, mga katropa. Kinibitong pag-atiman sa atong lawas. Mabiyan ang gitawag nato ni ato ang mga produktong food supplement. Nga dong adunay food, no? Tungod kay kini magsilbing pagkaon sa ato ang lawas. Kung misigot ang pagkaon, kinahanglan. Kinsa bagoy tao-taon nga diin wa nang inhalan o pagkaon. Bisan unsaon pa man kapobre, bisan unsa status kinabuhi sa taon, naning huwa gitaon na nga makakaon adlaw-adlaw. Mo na kini ato mga produkto, gitawag na ito ni siya food supplement. Sama sa mga pagkaon na kini atong gikinahanglan adlaw-adlaw. Okay, tungod kay kini ato ang mga produkto, hilabi na sa Anton Plus Gold, dako kayo nagkita ikatabang. Alang gayud sa pagkahimsog sa kinatibok ang kalihukan sa ato ang lawas. To function it properly, always pirmi na ito na ginapahinomdom sa ato agay yung mga katropa. Nga atong lawas, para gayud maglihok kini sa normal, no, sa himsog, kini nanginahanglan og igong sustansya. Sama sa kinan, para kini magpadayon sa pagdagan, paglihok, kining mga masinarya, mga katropa, it requires a fuel. It needs a fuel. Sama sa itong lawas, nanginahanglan og pagkaon, sustansya. So, monang atong padayunon sa paggamit kini ato ang mga produkto since 2011, daghan gayud ang nalipay tungod kay kini subok na nga mutabang gayud sa atong lawas para gayud ang mahimong himsog, mahimong ligon, hilabi na gayud ang atoang immune system, mga katropa. Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C Premium D3 available ka na sa tarang butika nga duol sa inyuhang lugar. And also available mismo sa atoang Yes to Health Clinic, hilabi na kung gusto ka makatipid. No, gusto ka makabarato, mga katropa, ang atong Yes to Health Clinic. Ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated anaagayod sa affordable price and a big discount. No, hilabi na kung ikaw gayud usa ka senior citizen, no? And then syempre, available usab diha mismo ang atoang mga libreng serbisyo. Kung maato na lamang ka og ma-avail sa atong mga produkto, i-avail na usab ang atoang mga libreng serbisyo. Libreng ang check-up, libreng konsultasyon, gamit atong high-tech machine, and also your health consultant is a functional iridologist, no? Nga diin, through the iris of the eye, ato sa makita kinibitang mga genetic and the present condition sa ato agayong panglawas mga katropa, especially your blood circulation. Maybe you have a scurfree, venous congestion, no? Kana nga mga term, ginagamit na ito na siya sa naturopath practitioner. Nga din makita na siya sa mga iris signs, no? Diwata na sayod, kinidiay nga mga signs, anaaday kini sa ato ang lawas, and mahimong hinungdan nga nung adun na kita yung mga balatian na karon. Hilabi na kung wa na ito hatagan o pagtagad, sa labot nga adlaw, magsilbi kining balatian, mga katropa. That is why, no, dako kay ikataba kinibitang gitawag na ito a study of iridology. No, libre nyo nang ma-avail ha kung kamo gayud mo bisita sa Yes to Health Clinic, mga katropa. Doon na kita yung tulo ka branches. No, dinigay sa Davao Region, mga katropa. Kung kamo mga taga Davao City, ang ato ang address, anaakita sa Matina, Davao City, sa Cell Paul Building, door number 3.
At bang nasa Kawayan Drive, Bantay Bata, GSI Hits Heights. No, nasa highway na mga katropa, tapad na sa Tagom Cooperative. Mas atbang na sa gitawag na to Gadurian na World, mga katropa, ha? Abrido, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon, Domingo hangtod Bernes, mao ka na atong schedule. And then, dinhi usab sa Tagum City, ang ato ang clinic address, anatan na himutang sa M Central Building, Magugpo West sa Ganti Road, mga katropa, tapad rin na mismo sa Mr. DIY Public Market. Kung kamo mo ato sa atong Tagum branch, dali kay na malocate tungod kay inyo ra nang pangitaon kining Mr. DIY. Dako po kay nang building sa M Central, naro na mismo sa highway, ha. Unya tapad ra ta mismo sa Mr. DIY, mga katropa, sunod sa bugasan. Dako man ang karatulan nato din na, yes to health, mga katropa. No, para gayod kamo makabisita, kun dura mo mismo sa mga taga Tagum, bisitahan ang Yes to Health Clinic para gid atong magdukan ta nga hatagan o pagtagad ang inyong mga problema sa panglawas. And sa mga taga-Mati, no, of course, ang ato ang address nata sa A Square Building, Barangay Central, ubos sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. So mao ka na ato mga clinic address, and you can text, ha, sa ato aga yung phone number. Labi na kung adun na ka mo yung mga gusto mahibaluan, pwede ka mo mag-text or mag-call. Ay lang po mong panawag kadlawan ko sa hinay, masahaag manawag magkadlawan. Kulbaan po ta kay kinibita ato ang cellphone sa radio. Pero may gini naka-full ang volume. Okay, para paniguradog na yung matawag, ako dyan matubag kay usahay, naaraman ni pirmi sa akong bag. Okay, dili man ni mo pirmi ginagunitan na itong phone. Dili man ato ni personal phone, no? So ako ang gihimo, awa dyan yung gifull ang volume. Problema kay usahay, kadawan pa doon na may manawag. Ato ako at kuratan, oy. No, pati ang bata, kamatada, kasaban ni misis, no? So ang taon, ay po magtawag kadlawan, ha? So ato aga yung mga tawag ni mga katropa nga diin nagplano mo contact sa atong phone number, especially sa atong radio number, no, na 09091762844. Anytime pwede mo mo contact, no, ilabi na kung adun na kamoy pangutana, ay lang po doon kadlawon, ha. So anyway, mga katropa, padayon kita rin ni atong programa, oras na to alas 12:50 na. Aga, bago kita mo ato sa unahan, labi na sa ato aga yung health information ato sa paminawan. Mamina kita karon og testimonya, mga katropa. Usa ka manindot nga testimonya nga din makahatag ka natog inspirasyon. Ilabi na kung ikaw aduna gayoy gitawag natog problema sa panglawas, ayaw kaluya tungod kay ang Yes to Health Clinic magahatag kanimo og magatabang kanimo nga diin ikaw gayod makaangkon og gitawag natog kaayuhan. So ang imo labang himuon paningkamuti nga sundi kinigiyong gitawag na itong mga modalities, salikayan ang mga bawal by God's grace and help, no, aga kinigayong mga guidelines na ito, ikaw gayon makaangkunog kayon. Ato paminawan, usa ka testimonya o mga pipila ka mga pahinumdom, and then after that, ato kita sa ato aga yung health information.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Dali na ba so lang magsaysay. Complicated ko. Aloy sa Diyos, tulukadlaw na ito na ginom. Sa akong dughan, kasakit. Tulukadlaw, nabubuto nga. Lagpot ko mura, gumagpo nga. Matay nga dugo. Arag na ganaman ang kawala akong kasakit sa akong dughan. Sa mga tao nga na yung mga balatiya nga nagpaminaw karoon. Nakaangay mang yod ko. Ura ko po lang nakaayos sa ako.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at gaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3-4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
7: Balik kita mga katropa, nini atong programan The Secret of Health. Oras na to alas 12:53 na. Aga kining orasa hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix, ang pinakalami og healthy nga kape nga diin imo karong matilawan na mga katropa pinagi sa Yes to Health Incorporated. Ha? Usa kini ka produkto sa Yes to Health mga katropa nga diin usa kini ka kape nga dako kag ikatabang mahitungod gayon sa atong panglawas. Labi na kung buot mo mahimong alerto, aktibo, tibok adlaw. Unsa man ang imuhang ginabuhat, no? Adin mahimok gusto nimo nga mahimok ang alerto. Suway, kini ato ang Santon Gold Coffee Mix. In a natural way nga din mahimok ang alerto og aktibo. Mao kini ang trabaho gayud sa ato ang Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. Available ha nationwide. Diha sa inyong mga suking butika og sa Yes to Health Clinic ang mga katropa. Happy viewing! Sir Raksoman de la Peña, ato aga yung avid viewers. Maayong panito katropa Doc CJ, always watching your program, The Secret of Health. Always praise the Lord, God for His wonderful. Ayan, at syempre don't forget to take Yes to Health product. No? Gini ang ato ang nindot ni Sir Raksoman, no? Nagapahinomdom sa matagusa. Always to take your Yes to Health product mga katropa. Ha? And also happy viewing and listening Sir Randy Arachaga Santasas, no? Nagatanaw sab sa ato ang Facebook live karon mga katropa. Parayin kita sa ato programa and sa mga gusto pa o gabuot magpadala sila mga mensahe. Pwede po kamo muhabol mga katropa ha. Just text your messages at tuwaga yung text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. O atong hatagan o pagtagad-unya gayon na no, yung mga gipadalang pangutana human sa atuang health information. Ato pag-aisigutan ka ron mga katropa. Kini kayong usa sa simple no nga modalities nga pwede natong himuon din sa atong matag panimalay tungod kay aduna kini dakong ikatabang mahitungod gayud sa atoang panglawas. No, kining gitawag natog the importance no, or the health benefits of drinking warm water. Buot kung kini hatagan o pagtagad tungod kay gahapon no, we have a client no from if I'm not mistaken Mabini no. Saka lalaki Nung adin niya hang giproblema kini iyahan chan usahay muhuot po daw yang dughan. No, gani iyahang blood pressure atong gi-check medyo taas jud or elevated jud siya mga katropa. Pero wala siya high blood, no? Tungod kay labang po siya kaadto sa hospital kapacheck, wa gani siya maintenance gininom. Pero iyahang gidong gibati ang iyahang dughan paghapdo sa iyahan chan. So sa dali nga pagkastorya, atwa siyang gi-interview and then nausa sa iyahang habits, no? And style, no? Sa iyahang adlaw-adlaw nga panginabuhi mga katropa. Labi na kay init gid ang panahon, pila ka mga adlaw ming labay. So hilig gid ni siya mo inom og bugnaw nga tubig. No? Kini bugnaw nga tubig atwa siyang atong gisayasay kay sir nga din aduna gid ni dakong koneksyon. Sa iyahang gayong gibati karon especially kining discomfort kay iyahang gibati sa iyahang chan. Kung usahay aduna pud siya bation sa iyahang dughan. So atong gisayasay unsay outcome, unsay result ni ning gitawag natog cold the water. So aduna gid nay ihatag nga problema mga katropa. Although ang cold the water di maginato na siya himuong i-generalize nga makadaot sa atuang lawas especially kung dili man jud nato pirmi ginahimo na. Pero in the long term or the long run especially kung mao gid ni ang imuhang lifestyle, mao ni imuhang habits mga katropa, aduna gid jud akong ika hatag usab nga problema sa atuang panglawas. No, kay kini magong cold the water aduna siya'y aduna panghitabo sa lawas nga diin gitawag kini og vasoconstriction. Pag moisgot ang vasoconstriction, kung kini nga bugnaw nga tubig maabot gani sa atong stomach, sa atong chan, kini mga dugol nga mga blood vessels, mga dingding sa atong dugo mga katropa, instantly no mahimugahi kini or mukipot kini mga katropa. O kini gayod magresulta sa gitawag nato nga pag-agis dugo nga diin na hinay na or maglisod da ang pag-agis dugo of course no at

are a problem. So ato na gina sila'y bation ng mga pipila ka mga symptoms. Tungod din yung gitawag ngayon na ito ng mga vasoconstriction. Nga mahitabo din ha sa gitawag na ito cold water. And then napagani, no? Mga migraines, mga headaches. Na possible, it is also the cause of gitawag na ito bugnaw na tubig mga katropa, no? Kiti bitong madalian nga pag ubos sa temperatura sa lawas, sinundan nga din ikaw nino mag tubig. Din ha sa imuhang brain area, makahatag po na og signal sa imuhang nerve. No, nga mag-resulta kini og brain freeze sa mga katropa. Mao na usay nga, kalit lang sakit akong ulo. Base na mga katropa, kalit nimo pag inom og mga bugnaw nga mga ilim noon. Digestion, of course, mo ni pinakahinungdan ning gito o resulta. Pagpalabi or pirmi na lang kasigig inom gayud og mga bugnaw. No, kay kini magud ang ato ang stomach, mas gusto magud na nila og mga warm, no, nga mga butang nga din ginasulod nato sa ato ang chan mga katropa. Ang problema lagi kung inom tag mga bugnaw, pagkaon bugnaw nga ilim noon. Oh, kini grabe makapakyung makapakipot, no, makapagamay, no, sa ato agayong mga blood vessels sa mga katropa ug makapaluyas kalihukan sa ato agayong chan. No, og ang magresulta niini ang mga pagkaon, maglisod na siyag tunaw, especially kung ang imong gipangkaon mga gitawag datog oily, fatty foods, no? Maglisod nagtunaw ang ato ang chan ni ana, and it will result a chronic bloating. Hala dok, pirmi lagi murag na hangin ang chan. Ano man ni dok, hala dok, ano murag bugat man ang kawang chan, ha? O ang uban, adunay gitawag datog pain, especially din ha sa ilahang center of their abdomen. Ang bisaya, gitawag nagsurok-surok mga katropa, no? And kadugayan, possible, you will have a condition called constipation. Dili na regular, kining gitawag na itong pagpagawas o hugaw. One of the cause is, kining gitawag na itong drinking cold water. Sa may mga katropa na ito, nga din nagka-problema sa ilang mga tutunlan, Dok, sige, nagsakit ako ang tutunlan ba? O doon ako hugaw, mucus or plema nga din gusto ko ipagawas. Pero gahi man, Dok. No, usahay, ubuhon dyan ko, pero di man mo gawas. O usa sa gapagahi niya na mga katropa sumala sa pagdon, kinigay yung mga bugnaw ng mga ilim nun. Ah. Okay na, magitay mga mucus good sa tuwang lawas, especially in our thyroid gland. Usa sa nag-gunit, tinigitawag na ito mucus sa membrane. So, dagan gina, diha magpundok, kinigitawag na ito mga mucus, no? Mga plema. Sa lawas, mugahi na, di na mapagawa sa lawas, hindi ang ato pong sigig sudlan ang lawas ug mga bugnaw. No? Muna yung may tabo mga katropa, so you will have a throat issues. Kung sige pong kagitawag na itong inom ug mga bugnaw. No? Blood pressure spikes. Kalitragsaka ang imuhang blood pressure, batiyon sa imong kasing-kasing, maglisod o ginhawa. Possible, imuha po ng masinatian sa dihang adunan na kay gitawag na ito long term of drinking a cold water mga katropa. Pero in a healthy individual, dili po nila ni dali-dali batiyon dayon. Maliban na lamang kung adunan gin sila yung mga underlying health condition sama sa hypertension or any cardiovascular disease. Na? So, maunay mahimong resulta kung ikaw gayud hilig buinom o mga bugnaw ng ilim nun. Dagan pa, no? Pero kato, pipila lamang kato. O nga, no, ato-atong gagian mga katropa tungod kay ang atong pagatunan karon kining gitawag na itong solusyon. Kung hilig ka buinom din na o mga bugnaw, ilabi na kung usaka, no, sa pareha sa atuang pasyente kahapon nga din hilig niya ni mo nang usapod sa contributing factor nganong aduna siya gibati karon sa iyang chan, sa iyang blood circulation, sa mismong iyang heart, no, nga din naglisod or usahay hapuon aduna gid siya batiyon nga din murag bugat taw iyang kasing-kasing. So kining pag-inom og bugnaw tungod kay usa sa iyang lifestyle, mao nang atong hatagan og solusyon. No, ato siyang advice, instead of a cold water, pulihi kini og warm water. So atong susihon karon mga katropa, unsay ikatabang niining gitawag nato nga warm water? Unsay mahitabo sa lawas? Sa diyan kita gayud mo inom og warm water mga katropa, og unsa usab ang tama nga oras? No, nga din kita gayud mo inom og warm water. So kini ato ang susihon ha. Kay katong pag-inom og bugnaw, halos ikadaot man to sa atuang lawas, edin hitan sa mga solusyon. Unsay usab ikaayo nining gitawag na tog
init-init nga tubig. Dili pod kay hot halahi ang warm, lahi pod

ng hot. Kay ang uban na hot pod jud nga tubig, magkapasok-pasok pod ang dila. Dito rata sa gitawag na to, warm water mga katropahan. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, number one nga health benefits nga ato makuha sa dalang kita dahil muinom og warm water, may boost a digestion. Kung ang bugnaw nga tubig makapaluyas kalihukan sa ato ang digestive system, sa ato ang tiyan, kini di ang warm water mga katropa makapakusog, no? Makapaboost di ay kini sa kalihukan na diha gayod sa ato ang tiyan na mga katropa, no? Samtang ang tubig nag-ato gayod sa ato ang tiyan, paingon sa ato ang mga intestines, sa ato ang mga tinai, no? Hangtod ang lawas, iyang ipagawas ang hugaw na himong nindot kini nga kalihukan uban sa tabang sa ato agayong warm water mga katropa. No, gani ang warm water giisip kini siya og taga-activate, no, sa ato agayong digestive system. Unsay trabaho sa ato ang digestive system or sistema sa atong pantunaw? Of course, mao kini ang usas pinakaimportante every time we eat. No, kung luya imo ang sistema sa pantunaw mo nang aduna kay indigestion, bloated, no, or stomach discomfort, no, constipation, mao kini imong possible nga mga kondisyon na mga katropa. Aduna pagtuon nito 2016, kini di ay nga warm water mga katropa, aduna siyay favorable effects adina gayod sa atoang intestinal movements and the gas expulsion. No, so musgot ta og intestinal movements, kini bitaw nga paglihok sa atong mga tinai. No, di agikan sa ato ang baba, mao man gitawag nato kinatibuk ang digestive system from our mouth, no, paingon sa ato ang large intestine na mga katropa. Ang pagkaon ga travel na siya, no, sa ato ang baba, paingon sa esophagus, paingon sa stomach into small intestine hangtod sa large intestine. Kana nga kalihukan kinahanglan na smooth, no? But pasabot nindot ang pagdagan pag travel sa hugaw, sa pagkaon hangtod kini na himong hugaw. Pero kung gani hilig ka og bugnaw nga mga ilimnon, kini gayod mahimong dugay, mahimong luya, no, ang pagdagan, no, sa from food to waste product mga katropa. Instead kining adlaw maabot or malabay na unta ning pagkaon na himong hugaw, naptag pila kaadlaw mo na nahimong senaryo sulod sa lawas mga katropa. But good news, tungkol kay kini na warm water, dako kay ikatabang para gaya kini nga kalihukan sa ato ang digestive system, mahimo gayong balansi and healthy ang mga katropa. How about our nervous system? No, kini pong warm water mga katropa, no, dako kay nagikatabang mahitungod gayod sa ato ang nervous system, especially our mood and the brain function. Gani adunay pagtuon in 2019 nga kini din pag-inom og init-init nga tubig mga katropa, makapa-improve sa ato agayong nervous system activity, no? And then dili lamang kana makapatabang usab kini nga diin muubos, no, kining kondisyon nga gitawag gayud nato ga depression and anxiety. Of course, our nervous system, especially our brain, mao magin nga control sa ato ang mood, no? Kung sa imong pagbati kada adlaw, gusto ba nimo magmagulano or magmalipayon, himo ang healthy ang imong nervous system, the function of your brain, no, kay mao mini ang nag-manage nining ato ang mood every day. And ang pag-inom og warm water dako kay siya ikatabang para gayod sa totally function sa ato ang nervous system. In contrast with that, kung hilig po kag bugnaw, tanawa gani sa mga hilig minum og bugnaw, di ba, kay sa putuna. No, initon kay nagulong sa mga tao nga din hilig minum og bugnaw, tingala ka bugnaw man tay gininom, pero anong mas dali man mapikon, no? Sa puton man noon or moody mga katropa, especially sa ato mga kababayan nga hilig og cold food, cold drinks. Diba kay pa-change-change, pabago-bago na ang ilahang mga mood sa mga katropa. Tungod kay kini mismong warm water, doon naging siya akong binipisyo nga ikatabang para gayon sa ato ang central and nervous system mga katropa. Pangtulo, may relieve nasal congestion. No, kining sigig bara atawon ang ilahang ilong tinha, bisag unsa nalagi pang inom, bisag unsa nalagi pang paslak sa ilang ilong.
No, kining uban, kining aduna sila simut-simuto, no? No, makapaluag sa agianan sa ilong mga katropa, mawalan sipon. Halos isulod na lang taon silang bangag sa ilong. Kaya ang Japon, mawala ang pagabara mga katropa. Okay, basig hilig po kami ng mga bugnaw, no? Okay, lagi ang bugnaw, makapagrabe, makapadaghan, makapagahay na siya sa mucus or plema. Diha gayod sa ato ang gitawag nga ilong. No, from our throat, diha palang gani, mugahi na, edi how much more diha mismo gamay bangag sa ato ang ilong mga katropa. But good news, kining pag-inom og warm water, kini mga katropa makapahumok. No, dinha gayod sa ato agayong mucus. No, and may relieve nasal congestion mga katropa. In 2008 study, a hot a drink, sama na lamang sa mga tsaa mga katropa, instantly, grabe siya makahatag og relief ha, sa mga runny nose, coughing, sore throat, and tiredness mga katropa. Grabe, no? Warm water, instantly, pwede di ay ma-relief. Kinigayang gitawag na ito pagkatul, pagsakit sa tunlan, no? Pagbara sa ilong, no? And then even a tiredness, kini pagkakapoy, of course, pag batiyon nga nito, kaluya, kakapoy sa lawas, that is a sign nga imuha gayong nervous system totally, no? That controls every nerves in our body, ana sa dili maayong sitwasyon. Okay, di syempre, ang warm water, makapa-activate man siya sa atong nervous system, mutabang man siya sa kinatibukang kalihukan sa atong nervous system. That's why, if you feel tired, try to drink a cup of warm water, diba kay makita nimo instantly ang relief ang mga katropa. Pang-upat, improve circulation. Of course, if cold water, adunay gitawag na ito vasoconstriction, but pasabot makapakipot, makapagamay sa ato agayong mga blood vessels, kini pong warm water, baliktad ang iyang trabaho, makapaluag. It will dilate or expand our blood circulation. So therefore, it improves the circulation ang pag-inom gayud og warm water. No, dako kayo nagkikatabang, especially if you have hypertension, heart problem, even diabetes, ha? Tungod kay syempre, kaya manas agyanan sa dugo, kining pagdaghan o pagtaas sa level of sugar. So ang pag-inom og warm water, ha, dako kayo nagkikatabang para gayud mahimong nindot ang atoang circulation ng mga katropa. Every day, no? Unsa man ang atong gipantrabaho, nanginahanglan mangin nga dapat always healthy, no? And always balance kining gitawag natog blood circulation ng mga katropa. Panglima, may help relieve constipation. A healthy digestion, of course, mahimo pud ng regular agibuhang bowel movement. No, kung igo permi ang pag-inom og tubig, especially kung ang tubig, most of the water nga din imong ginainom is warm, no, init-init, ay naku po, dako kayo nagikitabang, lipay kayo na ang imuhang digestive system, even your intestine, imong tinaay mga katropa, and as the result, syempre regular ang imuhang pagpagawas og hugaw. No, so malikayan, mapugnan kining kondisyon nga gitawag na itong constipation. Unsa ning constipation, maoning irregular bowel movement dili irregular nga pagpagawas og hugaw. Ang uban, maabtag duha ka adlaw. Ang uban, maabtag tulo ka adlaw bago mo pagawas og hugaw. Pero giisip ra nga normal, no? Tungod kay wala sayod nga kini constipation, gitawag gini siya a mother of all diseases. Inahan sa tanang balatian, wa na sayod mga katropa ang halos tanang katawhan. Pero grabe kini og impact sa atoa gayong kinatibuk ang lawas. Pero di pa nato bation dayon, pero kung dugay na gani ka nga din adunay constipation, di ba kay tingala na lang ka halos sa tanan nga kalihukan sa imong lawas maapektuhan. No, tungod kay atong intestine, kung atong sisihon pagayo, grabe aduna na siya mga tiny capillaries. No, gagmay kay nga mga ugat nga din it is connected. Halos tanan gayud yung mga major organs sa atong lawas, to our kidneys, to our liver, to our heart. No, doon na yung connection, diha sa mga gagmay ugat, paingon gayud sa atong intestine, no? Especially to our large intestine. That is why ang constipation, sumalapas sa pagtuon sa mga eksperto, gitawag kini siya og a mother of all diseases. Inahan sa tanang sakit ang mga katropa. Mao nang kinahanglan sa atuaga ng Yestro Health Clinic, pirmidyo na ito na gina-advise detoxification and the cleansing program.
No, tungod kay ang paghinot sa lawas usagid ni sa pinakasusi kung gusto ka makaangkon gayud og kaayuhan. No, sama na ng sakinan kung gusto ka pirmi nindot ang pagdagan sa sakinan, no? Kondisyon pirmi ang pagdagan sa sakinan, kun duna ra kay budget, pirmi nimo na ipa-change oil, pirmi nimo na ipa-change tune up, pwede nimo na ipa PMS, basta duna ra kay igong budget, no? Basta kay pirmi gid na kondisyon ang dagan sa imong sakinan, no? Kay nindot man ang may hugaw, no? Diha gayod sa ilahang engine, mga katropa. Ano usab ang sulod sa lawas sa tao, mga katropa? Kung gusto tap nindot ang function, then kinahanglan pirmi gayod hinlo. Not totally 100% hinlo tungod kay magid na mahitabo. At least man lang dili jud hugaw, grabe ka taas og toxins, waste products ang lawas, mga katropa, tungod kay mag-result kini og vasoconstriction sa atwa gayong blood circulation. Ang pag-inom og warm water, dako kay gikatabang para gayud mahiluan ang atong lawas, especially mapugan og matuldukan kini gayong gitawag nato nga constipation. Pang-unom, may decrease stress levels. A 2014 study, mga katropang gani, maidugtong usab nato ni sa atwa gayong gitawag nga nervous system. Ang pag-inom dag usa ka basong warm water at least every day or in the morning, mga katropa, dako kay nigtabang diay para makabati ka og gitawag nato calmness. Sa maning calmness, pagka kalmado. No, pag inom gani mo og warm water, especially right after you wake up in the morning, aduna kay pagbati kining gitawag nato calmness. Sa kana kapag tuon yan atong 2014 sa atwa gayong mga eksperto, mga katropa. No, so ang pag-inom og warm water, it helps and it improve your mood and relaxation levels, mga katropa. Last no, ikatabang gayud dining gitawag nato go warm water, although daghan pa, pero ang last nga atong ihatag kaninyo kining gitawag nato go body's detoxification systems. Mora nang giingon nato ganina, no, connection sa gitawag gayud nato na constipation. Kining body's detoxification system, naglangkob kini sa atuang kidneys, no? Particularly sa atuang kidneys, sa atuang atay. Ang pag-inom og warm water, grabe kalipay sa atuang kidneys, mga katropa. Tungod kay atuag kining matabangan, para gayud matanggal ang mga waste product or materials diha sa dugo, mga katropa. No, kay kung ang bugnaw makapagahay siya sa mga hugaw, especially the fats, the oils, no, dinha gayud sa atong dugo, iyahang ipagahi. Kini po mga warm water, mga init-init nga tubig, iya po i-dissolve. No, but pasabot iyahang bungkagon katong mga nanggahi nang mga fats, mga oils sa atong lawas, mga katropa, mga toxins. So dako kag ikatabang mahitungod gyud kalihukan sa ato ang kidneys. Mao nang kuminom kag warm water, makaistorya pa gani ang imong kidneys, di ba kay magpasalamat yun na sa imo kay imo hatawon sa gitabangan. No? So usa sa dakong tabang about detoxification, kini gayong gitawag natog warm water, no? And gani according to Arthritis Foundation, no, ang pag-inom usab og warm water, dako kay nagikitabang para gayud pirmi ma-lubricate kini ato ang mga joints. No, para mis pirmi nindot ang paglihok sa atong mga gitawag natog mga joints sa mga katropa, no? Ilabi na kung adun na kay gibati na din ha, nga gamay lakaw lang, magsakit na taong tuhod. No? So way, you know, sanayin ninyo kining gitawag gayud nato nga pag-inom og warm water. Unsa nga oras dapat aduta sa gitawag natog perfect time to drink warm water? Unsa man ang tama nga oras, dok, sa pag-inom og init-init nga tubig? Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, hilabi na kay usa ka doktor, mga katropa, si Dr. Sarah Krieger, registered dietitian and nutritionist, mga katropa. Ang pinaka-perfect time to drink warm water, ingon pa sa ihang pagtuon, generally, kinahanglan first thing in the morning upon waking. Abot pasabot di ay, kining pagmata dyan nato sa kabuntagon, gikanta na tulog, stak na sa gabihon, pagkamata nga pagkamata, ayaw sa pag-inom, mag-unsa pa na imnon nimo,
Kita nga mga Pinoy, may inom kita ga tubig dayon, no? But instead, a normal or a plain na water, ang imong inumon, a warm water. Init-init nga tubig. Now, how about, Doc, kung magdiritso na lang kong kape? O, healthy bitaw nga kape akong imnon na Santon Plus Coffee Mix man or Santon Gold Coffee Mix. Yes, mga katropa, tinuod, healthy kini ato ang mga kape. Labi na ito ang Santon Plus Coffee Mix, no? But I highly advise, mas maayo gihapon nga din pagmata nga pagkamata na ito sa buntag ato sa jong imnon kining plain warm water. No? Kini sa jong pure, no? Ay sa nang nailasa. Tungod kay the whole night na manguta sa gitawag na tog fasting state or fasting phase. No, syempre the whole night watay tulog ta ni ana. Ang ato ang chan way unod maliban na lang maggrabe imong habhab stack na sa gabihon magbuntag na ginay unod ang imong chan. No? Pero kadalasan agita sa fasting state mga katropa, that's why pag matajud nato sa buntag, it is not advisable na sudlan po dayon nato ang ato ang chan og dunay lasa. No, dunay lasa nga mga pagkaon or mga imlim noon. Mo na ang gina-advise. Ang pag-inom og warm water kinahanglan diha mismo sa pagmata nato sa kabuntagon. So way lang no sa mga wa pa nakatry gani, di ba kay observa rin ninyo. No, pagmata ninyo inom din mog warm water hilabi na sa mga luya ang lawas. No, murag murag pagmata pala sa buntag murag kulang og energy. So way, a cup of warm water usa ka baso butangi og 1 pinch of salt. Usa ka pudyot nga asin. No, grabe na siya makapa-activate sa electrolyte sa ato ang lawas. Di ba kay mahimo kang alerto the whole day. Usa na sa technique mga katropa ha. So inana, warm water every morning. Dako ka nag-ikatabang especially sa ato agayong detoxification. No, kabalo ba mo from 4 a.m. no to 8 a.m. Mauna ang time sa ato ang lawas. Itawag ka na siya elimination time. No, nga diin na kana nga tayo magpagawas gayud og hugaw ang ato ang lawas. No, naobserbaran ba na mismo ninyo sa inyong kaugalingon nga ni anang orasa kadalasan diha gid nga oras ta magpagawas og hugaw mo adto sa CR. No, tungod kay normally mao na ang gitawag nato og panahon nga ang ato ang lawas mo pagawas gyud na siyag hugaw. And good news, tungod kay pagmatanim mo sa buntag nay uban man gud maabtan na lag alas 9 alas 10. No? Or tibok adlaw mahuman na lang wag jud ka pagawas og hugaw tungod kay lagi basi grabe na kabarado ang ilahang intestine ilahang tinaing mga katropa and grabe na kaluya ang ilahang digestive system. Ang pag-inom og warm water grabe siya makapa-activate no niini gayong kalihukan or normal movement sa elimination sa atoang lawas mga katropa diha gayod nga oras alas 4 sa kadlawon hangtod alas 8 sa dihang kita gayod bumata pag muinom dayon og warm water hambaw man ka matatag alas 6 inom dayon og warm water diba kay after muinom ka warm water 30 minutes to 1 hour ba adto jud ka ana og CR tungod kay giactivate niya ang imuha gayong normal nga elimination sa imuha gayong lawas ang mga katropa. Eliminate toxins and waste mo na ginahimo mga katropa. So mo na pinakauna ha ang advice nga perfect time to drink warm water right after nga mumatakas kabuntagon. Ikaduha, before meals bago ka mukaon. Bago ka mukaon suwayi inom ka og warm water hilabi nag nalapasan na ka og pagkaon pila na ka oras ambawa nakas biyahe or nakagihimo nga importante kaayo nga kailangan nimong dalion nga mahuman unya nalapas na ka sa oras bago ka mo kaon suwayi pag-inom sa og warm water at least half glass or one glass o grabe na siya makapa-activate makaboost sa ato agayong digestive system o grabe po na siya maka-neutralize sa acid. Okay, inyuhang ikumpara pag budiret sumog kaon gikan mo gutom gikan mo nalapasan di ba kay matingala mo halang ano murag sakit man ako ang tiyan. No, nakalitan gari ako nakalitan guro ni ay mao na ato ang tubag no tungod kay lagi gutom kayo hab-hab dayon. Pero ang nahitabo sa imong tiyan indigestion. Labi na kay
dali-dali pag-usap tungod kay gutom na, nya unsa nang orasa. So aduna indigestion nga nahitabo or and fermentation nga nahitabo diya sa lawas. So take note, bago ka mukaon, hilabindag nalapasan na ka, or bisan pagwa ka nalapasan, kung gusto ka nga din paspas kaayo ang paglihok sa imong digestive system, so wayi, pag-inom sa og warm water bago ka mukaon, mga katropa. Ikatulo, before sleep, bago ka matulog, so wayi usab ang pag-inom og warm water. No, instead mo inom kag bugnaw din ha. Ilabi nag igang-igang ayaw pag-inom tawon og warm water bago ka matulog. Dako kay nagitabang mga katropa to improve sleep quality, no? Ilabi na kung gusto ka mahimong hapsay, mahimong nindot ang imong pagtulog, so wayi. Pag-inom og warm water before sleep, mga katropa. And of course, during the day, tibok adlaw, ayaw tawon kalimot sa pag-inom og warm water. Gani ang warm water. Usa kini sa ato aga yung program, no, tungod kay aduna man tay specific program for totally detoxification and cleansing. Ngayon ginhatod gayud sa ato ang Yes to Health Clinic, no. Halimbawa sa mga tao nga din gusto gayud og total detoxification ba, no, mura bag tawag dini sakinan nga din adto sa shop nga din gusto ko magpa PMSR, no, or boss gusto ko magpa tune up. Oh, ang kundo na po yung mga tao, mga pasyente nga din mo ato sa clinic, nga din gusto nila mag-total detoxification. So, kini ato ang ginahimo sa Yes to Health Clinic. We have 3 to 5 days total detoxification. Nga din, wa sila'y kaunon, kundi totally juice fasting lang. And syempre, kauban din ha sa program, kini gayong gitawag na to nga warm water during the day. Dako ka nag-ikatabang to cleanse, no? To detox. And after cleansing, after the program, di ba, kaya ang bation sa lawas, Dok, grabe kagaan akong paminaw. Dok, sa una, minum ko bisag tubig lang, murag barado ako ang tutunlan, murag na'y magbara, maglisod og abot ang tubig sa chan. No? Biha lang sa tutunlan, murag magbara. But that is a sign of congested digestive system, mga katropa. No, and syempre ang pagkahugaw usab sa blood circulation, mga senyalis ka na, especially sa atuang atay. Pero after cleansing, di ba, kay ma-feel niyo mo, pag muinom dag tubig, grabe na kahamloy. No, pag inom tubig, murag wa daw niya na-feel nga ang tubig naabot na dahil sa iyan chan. Mga na kadalasan nga mga testimonya after gayod ma-cleanse sa atuang gayong program nga din ginahatod gayod sa Yes to Health Clinic, no? So anyway, mao ka na ang atuang health information. A cup or a glass of warm water, dako kay kahimuan, mahitungod gayod sa pagkahimsog sa atuang panglawas. Silabi na, kung ang init-init nga tubig, mga katropa, nga imong ininom or giinom, minugna ka na sa atuang gayong Santon Gold Herbal Tea, ay di ba kay mahimong nindot kaayo kini og mahimo gayog ikaw nga healthy, mga katropa. No, instead nga diin, hilabi na kung nasayod ka sa atuang Santon Gold Herbal Tea, so wayi kini during the day, so wayi kini atuang Santon Gold Herbal Tea. But the first thing in the morning, I suggest plain and pure warm water, and then pag maabot ang pipila ka oras nga diin na gusto ka mo inom og init-init nga tubig, edi, so wayi kini atuang Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Dagan salamat, no, sa mga niuban. Ilabi na sa mga katropa na ito nga din initanaw sa ato ang live. Oras na ito, alaon na 27 na, mga katropa. And bago ta magtapos, ato sang hatagan o pagtagad, no, kinigay nagpadala sa iyahang mensahe. From 272, good PM Doc. Mag-as lang unta ko para sa akong lula na amanggod siya high blood. Doc, o ganapod sa heart na siya daghan ginainom maintenance. So mag-as lang unta ko unsa may as niya niya. So but anyway, no, ang iyahang concern, siguro naputol ra ni iyahang text, but iyahang concern ang iyaha taong lula adin adunay high blood na apoy problema sa heart, unya na nay mga maintenance nga gipang inom. Magid ni, no, mag-uban gid ni ang duha. No, if you have high blood, which is blood circulation na problem, musugot kag sa dili, maapektuhan jud na ang imuhang kasing-kasing kadugayan. And sadly, no, tungod kay tawon, no, makahappy pud kay concern siya sa iyahang lula, no, sa imong lula nga din adunay high blood, adunay heart problem na may maintenance, ipadayon ra ng maintenance, no, tungod kay i-advise man as doktor, pwede ra nimo dungagan ang maintenance sa imong lula, ha, sa atoang texter. Pwede nimo painumon og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
No, ang Santon Plus Gold aduna na siya vasodilated nga chemicals gikan sa alcin. And then apo na siya santon, no? Nga din dako kag ikatabang para gayud sa atong blood circulation, especially cleansing properties from spirulina and malunggay. Dako kay nagikatabang, no, sa mga kondisyon nga din nagitawag nato ga blood circulation na problem. Tungod kay kining high blood, heart problem, big factor nga din kinahanglan mahimong healthy ang blood circulation. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Dako kay nagikatabang sa imuha gayong lola. Iduwa grana, no, sa iyahang maintenance and have a juicing therapy. Unsa man ning juicing therapy? Ang imuhang lola, mag-juice ka og 1 pipino, 1 sayote and 2 pieces of celery or kinchay. Imuha nang i-blend, no, sir or ma'am. No, kung na doon na mo i-blender din ha, 1 pipino, panitan, hugasan, i-blend, and then isunod ang sayote, isunod po ang 2 pieces of celery, maunay combination, green na juices, ang tawag na tuana. Pugaon sa tela ang pure nga juice, ipainom sa imuhang lola. At least 1 glasses a day. Pagpili ra mo unsay mas pabor, alas 9 ba or alas 9 sa buntag or alas 3 ba sa hapon, basta sa isa kadlaw makainom ang imuhang lula. Good for 15 days. Kauban ang Santon Plus Gold, di ba kay dako kay nag-alibyo og improvement. Mahitungod gayon sa iyahang kondisyon, ha? Juicing therapy, that is the best. And warm water, of course, no? Warm water every morning. Pag mata sa imuhang lula ay sa pahim na agkape, painuman dayon og warm water pag mata sa buntag. And then pag dunay adlaw ina imong lula, magbulad siya sa init for 20 minutes. Sa may mga high blood, may mga problema kasing-kasing, ang sidlak sa adlaw libre ka na og aduna kinay dako kay ikatabang mahitungod gayon sa ato ang sirkulasyon sa dugo. Pabulada imong nanay, imong lula, no? 20 minutes a day. No? 10 minutes atubangan, 10 minutes ang likod, unya ang maglingkod ra siya. No, relax ang lawas, ayo palakaw-lakawa, ha. So mo ka na himuan na and then i-observe na for 15 days. And then after 15 days, pwede mo ato clinic or before 15 days, ato ang clinic uban na imong lula tungod kay aduna usab kita specific combination of herbal medicine. Especially gusto usab nato ma-check, no, si nanay kung unsa gyoy mga hinungdan nganong aduna siya balatian. Wa naman tayong igong oras, mga katropa. Daghang salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga nagpadala sa mga mensahe, mga nagtanaw sa ato ang Facebook Live. Wa naman tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kinigayod ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas, o ang imong lawas, mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.

0: Secret of Health。
1: XFM Davao Kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Naghatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, wala ikipaburan o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Shampoo di ay. Ah, masumot magudang shampoo. Ay, sa kadiya, Christian, na mo diya kagawa na. May hapon, Charlie. All the way from Bukid Don. Randy Santisa sa may pagpaminaw. DJ Leonard on the mix. Dili day on the, in the mix, day ni D.I. DJ. Mayang hapon, Crush Rain at Chinita. Pa-shoutout ni Ma'am Charlene o Ate Emily Flores. At na nalang, especially ni mo, Crush. Salamat. Sherwin Bacalso, ano siya? Chinita, paano ayaw na siya? Ayaw na po, pasag di siya. Paano ipugos mo na ito at kaugaling mo sa mga taong dili na gusto na? Ato na lang na silang itugyan. Sherwin Bacalso, lami na mo ambak bitaw. Kung mo ambak ka, balipayon sila niya, ikaw alkansi. Ang kinabuhi, mo ganin ang nailaing-laing adlaw, Sherwin, kay tungod laing-laing sugilanon, laing-laing hangit, laing-laing tao. Niagisag ko na, Sherwin, nagilisan ko. Di lang isa, lima. Pero wa ko nahingon nga muambak ko, kay ano man. Napamang ko'y ginawang kinabuhi, adunay paglaon. Anara na siya. Mo ganing namugna ang buntag. Kaya aron adun na tay laing adlaw, nga mo balik. Una kung moingon kang muambak ka, ayaw. Masisira ang buhay mo. Sabot ka, Sherwin? Request sana ka tayo pagsaad ang idol. Sani, Tito Lo? Upang palizay, upat na yung mata. O, ayo pagsaad. O, sani ka kuan? O, sani ka tawag ani? O, sa kabisra? Hello, DJ. You're so hot. Oh? O ba? Shout out and watching, listening from RE Glass, Calubian, Leyte. Exciting! Hello po sa inyo, ha? Exciting dia sa kanilang maupay na hapon. Maupay na kulup mo. Tama ba ko? Gabi na. Ngayon nga po yung DJ, pa-shoutout ko sa akong kauban din sa RCA na si Ado o Angelo, gikan kay John Kian Alolor. Hi DJ, pa-shoutout from Mawa of Davao de Oro, gikan kay Poy ng Lima. Di ko sure kung tama ni, basta gibaliktad na sa niyang pangalan. Raba ni mga sakit ninyo ngayon yung mga pangalan sa Facebook, pambaliktad ron. Mag-isod daw pagbasa din niya sa on-air. Pasige lang. Palangga may nita mo. Uyun, uyun na lang kita mo ay. Asya, mutambag ko koron. Mutambag koron crush ha. Pero di ta kasugtan mutambag bahin sa prostate. Kay imuingon ra ka nga bahalag dili magkuan. Kumusugot ato nga tambag kay... Dili pwede ta na magkasakit in town, Leonard. Tagbo magaling ampo ning uban diri nga. Sama ni atong pulos atong pagampo, Leonard, kung imo ra pasagdan sila ma-prostate. Tagbo mangita pa ning kamot nga mahimsog. Sige mangitag ingon sa uban nga amping prevention is better than cure. Tawag niya ko ang migo eh. Ayaw itong atambag ha? Ayaw! Rabuyag. Kasi kung kita ka, Leonard, pataka ka ka na. Ayaw! Tagbo ta din pang remind niya, ikaw lingon na ka nga okay ra. Kapoy kay ka, Leonard. Babaan ta anis itong mga tigpaminaw. Sige ta, pang-pangwan din nga healthy, ano, healthy is, ano, health is wealth. Prevention is better than cure niya. Muingon na ka okay. Makasala ta sa Ginoo. Ay, klaro, Leonard. Bakulbaan sa kunin mo. Pero na, Leonard, katawa-katawa. Ano kong Leonard? Katawa na siya sa comment section. Ano siya, gatiyan DJ, great akong wife DJ. JJ Labad-Labad from Toledo City. Naminaw mi sa radyo. Kumusta ito ang signal diya sa Toledo? Kusog ra? Namay niingong ang lapu-lapu di. Dato kay madungog. Hanap-hanap daw ta. Basig liso-iliso. Alala niya ko. Ay, nantin na. And I really love to see you tonight. Ah, okay. It's England done. Feeling na ko. Tama ba ko?
2: Ay!
1: Ano bitaw? Ano mo niyang gabi? Unsa talo ni mo na ako, lamo? Ano bitaw na? Ano mo itong ganahan mo gabi ira kitaon? Nga pwede, available man kung hapon, mahuman na magkog on air. O abi pa lang, musta lamok? Nga gabi ira mo gawas? Diliin tao ko musup-sup o dugo o eh. Musup-sup o dugo. Mula gina si Doc Gigi, basta maabot siya na makakatuntag mga dilima o ba? Ang dang tao eh. Primitivo Aguilar Oliverio, shout out dire sa Bacayan Ville, Villa de Mercedes nila Esmer driver. Ayan, di sa may Bacayan. May pagpaminaw niya sa Bacayan. Grabe pangaringin ako. Primitivo Primitivo Aguilar Oliverio. Murasag pangalan sa kuan. Pangalan siya sa kanang Hasindero. Na nag-iya og na nag-iya og dakong kuan. Dakong yuta. Ayan. Maayong hapon, DJ. Regards daw ni Moti Boy DJ. Guapa daw ka, ayaw ka. Lamion pag yun. Ay, na lang siya nga. Salamat, T-Boy. Ay, na si T-Boy nga. Kung gilamian siya na ako sa live, mas lami ko sa personal. Ay, nasa ka. Pero una ang tanay. Ako sa tagaan og oras og panahon ang atong pipila ka mga pahinumdom. O diin niya taod-taod ato nang madungga na nga to ang X-rated drama. Tapos gin yung mga radyo niya taod-taod ha. Ato nang kwan. Oh, sige, ato pa ko sige na mga radyo kay pagbalik na ko tuntuod. X-rated drama na ta. Okay, ayaw kalimot, kusgi. Kusgi po yun. Ayan, ito na lang, last na lang dyan. Alright, okay. 1:46 in the afternoon, katropa. Ayaw liso ang radyo, ha? Kay mo balik na taod-taod sa itong X-rated drama.
3: Mga katropa, exciting!
4: Santo Basco!
5: Ako si Don, sa kamaestra.
6: Magka-ulcer po.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Basco! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regon ang the best. Sa kada higop niya mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maong likayeng masin zone. Tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha. Deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
9: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
12: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:50 in the afternoon. Ang oras, hatod sa inyo ng Santhon Plus Coffee Mix. Katropa, I have my coffee here also. Tungod kay mas importante ang adunay kape nga imo ang imnon sa matagigayon nga ikaw murag galuyan na. But it's not all coffee nga makahatag og kaligon sa panglawas o kahimsog o maayong benepisyo tungod kay ang Santhon Plus Coffee Mix. Pwedeng adunay malunggay, adunay mangustin, og soya powder. Sama sa tong kape. But pasabot ani, daghang benepisyo nga makuha katropa mo nang if you're looking for the right coffee with the right benefits, choose Santhon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide and sa tuang physical store nga nadiri ubos sa atong istasyon, ang Z Plaza building open from Monday to Friday, closed during Saturday, will be back open on Sunday. Before ko makalimot din, no? Ako din ingon sa nga, nagkapahigayin po din sila free consultation and general check-up. So from 9 to 5, na sila ginapahigayin nga check-up, kauban si Doc Bernie. So kung ganahan mo, pero mas nindot gud dili dapat ganahan, dapat gud magpa-check mo kay aron mahibaw-an ninyo kung sa may kinahanglan sa inyo mga panglawas o kinahanglan ba ninyo ginani inana, kinahanglan bang mas malig-unon pag gud, kinahanglan ba gud adunay buhaton nga mas importante, kay prevention is better than cure ka tropa. Ayog liho kung diha pa nagsakit na ka, kay delikado ka na. Alright, Santhon Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa katropa, x-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kayang iyong bakos! Ayaw paglatasaan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa imong kinatawo, nga sobra ka dukyo. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X

0: Maayong adlaw kaninyong tanan. Sa mga suking tigpaminawan, ining programang X-Rated. Di na lang kita palami, ani. Hadlo ka na'y naasal. Kini nga itong suwat tampo. Kabahin kini sa usa ka istorya. Sa usa ka babae nga taga Toledo City. Nga itong tagaan, o gigayon. Nga i-share ang iyang sugilanon. Ato siyang itago sa pangalang Dina. Dina. Si Dina, 30 años, mini. Ayan problema may tungod. Tungod sa mga pasangil sa iyong mga silingan. Matod nila, ungo si Dina. Ang pangutana, tinuod ba ka nga ungo ka, Dina? Og din hinato masahiran sa iyang suwat sugilanon. Nga itong gihataga kinabuhi. Nagiuluhan og ungo.
1: Dina? Oh! Nasa ka man, Dina, nga gabiing dako, nagsigi pa man kag panudlay diha.
2: Huh? Paano man dayo gabi eh?
1: Uy! Wala ka may bawa nga, libi na maayo.
2: Ay, totoo magkaanak dro eh. Wala na sa bagong panahon ron. Kalimutan mong good ko. Nya, may katulog. Maayo na akong ko. Mga isulay-sulay na nang ako akong buhok.
1: Alimutan man day ka, nya. Ganun di mo naputna na yung buhok. Akala, yung buhok ay lapas ako na sa imuang sampo na yung buhok.
2: Ay, Andro. Ay, yun din, hilabdi akong buhok, ha? Bahala na. Di, yun din ako paputlan. Bahala nagmasangko ni si Yuta. Di, yun din ako paputlan.
1: Na. Sige na. Katuna. Nakaula ko naman sa kwarto, ha?
2: Oh, masunod ako.
3: Sigayon, talibati. Bahala, uri.
2: Di, yun din ako paputlan no, akong buhok, no? Yun na pa. Wala man. Huwag doon ay nagtanaw na ako. Uy, si Mila man to. Huwag dali kayong nakapasalipot silang haligi silang bahay. Kung saan mo to siya? Ganina raka to siya nagtanaw na ako.

0: Unsa? Namatay ang baboy nila ni Nang Lagring?
1: Oo, namatay. O, magkapalimbaw at pagyusap balahibo. Kaya ano, nahabo ang tinai sa baboy.
0: Unsa? Hey, Drew, ikaw ba binuang ka diha?
1: Ay, oo, lagi wa, lagi ko nagbinuang. O gituhuan sa kadaghanan nga, gibalbal ko no ang baboy.
0: Unsa?

0: Masunod ra lagi ko ni Mom Andro. Pangil lang sa ko din eh.
1: Alas, sige.
0: Hey, katatulbit sa kong lawas eh. Hey, nga lumang yun ni eh. Si Mila? Dali na sabsindit ako. Nag-apot ka na nga mong mata nga. Nagtanaw siya na kutin sa balkonahe. Sablay silingan na. Kapila naman kung makabantay nga. Urong magsigi o paniin. Pwede ba tago na ba kung makitaan? Taon sa man ni siya?

Sundam ko eh. Huwagi ko baka mata si Andro. Buat ko sa balkon. Huwagap ko,

mahal sa damgo eh. Gituo ko. Og naglisod ko ko ginawa. Hangtod karon nagangos pag yung gihapon ko. Sana parang urasa. Uy, halos lusin naman dahil sa itong gabi eh. Baguhay lang dahil ko nakatagpilo. Kinatuko, alas 11 naman ito pasado. Ay, kalain sa kong damgo eh. Si Mila? Si Mila? Nagdali-dali og suot sa ila. Pagkakita niya na ako, sa matubayana? Puro manog nakakita ugong mo.

0: ang tagdad ang imong silingan.
1: Ma.
0: Oh, tingalig na suya lang na nimo.
1: Ambot ba mawi? Basta kilahi yun yan tinagdan ako.
2: Wa mo mag-away na imong silingan?
1: Wa man sad pa.
2: Basig doon lang yung siguro hinungtan nga nung naingon siya ana nimo.
1: Magdali kong lakaw. Kay hapit na rabang mong itngit na. Nagkabihi ang gikuda. Ang ako mga hinayahay dito. Oh. Uy. Si Mila. Siya kinakong ikasugat. Kamusta mo to si Mila? Pidagan man palayo nga nakakitaan ako. Naunsa to siya?
3: Naglibo gid ko. Sige, pakita siya mong silingan, DJ. Tungod kay. Nganong mahadlok siya din hinako. Nga mura pa og makakita og ungo nga maglikay nako. O kung magsugat ang among mga mata, mulingiw dayon siya. Og hangtod usa ka adlaw ni Ana. Mao kini ang nahitabo.
1: Unsa? Nangamatay ang tulo ka manok ni Darwin?
4: Oh! Og nahabo ang tinae! Mura ba og? Kanabi itong kundis-kundis ang kalawasan?
1: Unsa?
4: Maulagi na, niya, naagi ungo ng atong dapit. Tunay mangtas!
1: Naunsa man taon mo, Drew, eh? Pataka na lang yung mugbukaan ninyong baba. Way ungo, oy, way!

0: Ay, hapit mga alas 2-6 to nga kapi. Uy. Mayo pa og wa akong winong magkapida. Wa nunog ko giduka. Hala. Naay may nagkidap-kidlap. Naakido. Nasa kurangasin sa ubos sa ilang bahay ni Mila. Kanaugon ko ganit, be. Usa man ang nagkidap-kidlap. Usa man din ni, uy. Stake raman din ni napilit din, eh. Makailad biya ni, uy. Reflection na din sa suga. Daghan, yung keng mailad, ani. Ako nang tantagon, be.
1: Boy! Ako, boy! Mas ka sa kruseta, boy! Boy! Boy, boy! Boy!
0: Unsa?
1: Mas ka sa kruseta, boy!
0: Naaanggog-ungo nga nangaskas?

0: Beli.
1: Mama.
0: Hai. Ui. Hilang muka. Asal menipu Mama Mila. Oh, Papa Bobo ini mau, ha? Dalek, dalek. Dan nanti kau senyum.
2: Aku dengan aku, Bu.
0: Mila?
3: Dalek, Mila. Dalek, Mila. Mana kata satu? Dalek.
0: Tidak usah mentuh sila. Pahadlok man ako, agay nga manukog ungo ni Mila. Hain man itong suglay nga nahugin ni Subos, uy. Tangit-ngit ra pa. Ako kaboton. Narodi ay...
2: Ah! Ungo! Ang ungo inagtawan! Ungo!
0: Uy!
2: Ay, na ungo!
0: Tiim na nasukog ungo ni Mila.
2: Ungo! Nagtuwad! Ungo!
4: Dina?
2: Ay, ungo! Ungo,
4: nagtuwad ay! Nga, nagtuwad Mila?
0: Ganyan, nasab ko niya ako, ungo. Huwag nagtuwad ko nuko. Para ako nang ikabuot ang sudlay nga nahug sa ubos.
4: Dina?
5: Nga no? Dili ka, ungo, ha? Dili ka ba, ungo? Hoy. Ungo ka!
0: Tarong nga lagi ko anay mo sunutihan na, Mila. Wara bayag yung ko mahilabot ni mo.
5: Kay nga no, kinsa babayhan na mahadlok maputlan ng buhok, ha? Unya bag yun, no? Magsigi og sudlay bisag tungang gabi, eh, ha? Unya bag yun, kinsa may tarong nga amo na lang makitaan sa akong bana nga sa tungang gabi, eh, magsigi standby dyan sa inong balkonahe. Naihigayon nga mahigwaos ka. Murag uhaw kayang imong tutunlan. Unya basad no? Kinsa may tarong nga tao nga mangas ka sa sin sa tungang gabi eh. O kinsa'y tarong nga tao nga magtuad-tuad ha? Unya ang makahimo ra gyud ana no? Ang ungo!
0: Unsa? Hey! Nagyud di maayo Andro. Nagpakauaw lang yun na si Mila sa akong pagkataw. Di pa nabibag yun niya nga ungo ko, no ko?
4: Ay, bayani mo. Ay, ano to ba, Yigod?
0: Dili. Patagmon yun na akong babayhana na. Nagpataka na lang yun na siya gawin si Maba. Ikihan ako siya!

mo ito, DJ. Naalaan ko nga ungo. Naalang ganit tagi pang buhat, ungo dayon. Bitaw, DJ, mo ni ako ndakong problema. Nakakita kong away tungod sa among silingan. Nga gipasangin lan ko nga ungo. Nga ang tanay niyang gipamasangil nako, mga sulagma lang. Parehas anang gili ko magpapatulog buhok. Katong nangaskas ko kay gikuha nako ang sticker sa SIM. Katong gikabot nako ang sudlay nga nahog. Giingnan ko nga ungo nga nagtuwad. Nakoy amiga mo tuwad pero di to ungo. Ay, shout out ni Moriniel. Damay. Wait lang. Bitaw DJ, nahog yun nga. Siya ginagsugod sa chismis nga ungo ko sa among lugar. O ni mga pangutana, ang sabay angay na kung buhato na aniniya, oy. Di naman mapunga niyang ba-ba. Ako siyang ikiha, DJ. Mo ka na akong plano. Pero unsa may ikiha na ako niya. Taganday. Oh, ano yan pagdaot sa imuhang kuan? Imuhang credibility. Basta na sa balaw. Ito na istoryan niya, tad-tad. Kaya na pa ako, wow naman siya din na ako. Gusto na ako makabayad siya na akong dako din he, tungkol siyang ginapabuhat niya pagpaka-uwaw. Di na guro may mag-abot ani, o di na guro may mag-ayo ang among kabubuton ani, tungod kay naglagot naman siya pugo niya. Tao DJ oy, kaunguon ko sa kalagot. Makaingon sab ka og. Kitkiton ko na lang niya mong silingan. Bitaw at ang bagi intawon ko ninyo, kuusay angay na kong buhaton. Ako si Dina. Dina. Di na ungo, ha? Dini na lang kuto, mga akong sulat sa Gilano, DJ. At ang anbayin ako ang inyong mga advice, ha? Patugtuga de ang huwag matakot o huwag kang matakot, DJ, sa eraser heads. Di na eraser heads doon dahil murag huwag kang matakot. Di man na eraser heads. Orange and lemon today. Basta muna to no. Basta bahala ko an. Basta muna yung title. Maminaw ra ko DJ. Paabot ra ko sa inyong mga tambag.

0: Mabuhay sa na... Ay, ay, ito kanta. Kasi sige pa naman siya. Okay, sige, hindi na lang. Ipugusa ba nato? Basta niya mabash na gitaan. Anyway, ano na tayo color sa Pika's linya itong pangutan on. Kung unsa bagay purpose o nga na nanawag siya. Hello, may hapon.
1: Hi, this is Rina.
0: Ayun, ito na.
1: Superstar.
0: Ayan. Anong masasabi mo sa ating Amega nga nagka-problema nga gipasangin lan nga ungo siya? Ito na kayo siya. Una, sige siya gireklamo nga giinitan. Pila ko ka na sigpanid mo na yung ungo, Jay. Naon sa mga sa Camila? Masige sa kagpangamang. Kapuya po din.
1: Pag ila sa ungo, no? Kawatan nagmata ang ungo.
0: Sa
1: osa? Pag tanaw niya mo, pero kung imo na tanaw, muling yun na.
0: Hala. Muna. Sumoto siya kay sige muling yun man.
1: Pag tanaw na ni mo nga, si, kanang dilipan siya, kanang magkawatan og mata. Tanaw nga, kanang inigtutok ni mo, di ba? Di na mo harap.
0: Sige, unsa may rangutan na siya ba? Unsa di buhato niya? Yan ang lokasuhan.
1: Ako na dyan niya, papaputulog buhok. Unya, kanang, ayaw, pagsuot na, kanang ginagawa yung sexy ka. Kanang isiksi nga ungo.
0: Bitaw.
1: Kanang kasagaran mong good, kaawag mo sa salida, kasagaran sa mga ungo, kasong buhok. Niya, magsayal niya, dili kabalong manudlay. Kana siguro si Mila, murag mauna yung ungo, kaya nga nung magsigi man po siya nagpamantay ni mong kung sa ibang buhato ni ni kagabi. Alimot ng kaso buko yun ako ganit, nagpaboy kat maganit ko ron.
0: Kano man?
1: Ganaan lang ko, alimot man, kapoy sa dlay baga makubo.
0: Ito summer, mang good food. Nya katong part niya kanang kagigidaot naman yung pagkatao kanang chismis ba so
1: na ikiha
0: kana ikiha
1: na ba si evidence siya
0: ay unya kay guan pagyud lantaran pagyud nga ginakuan siya ginas ginasinggit-singgit nga ungo siya di ba
1: mo gani makabayad na danyo sa ipapakauaw man na
0: mo na ay nako mo na
1: ako pa
0: na,
1: kiha ko
0: na ay. Ato na, atong tabang kiha, oy, kung maumang galing. Mora to day, paminaw diya. Di na ha, paminaw ni Kuan, oh.
1: Paputol na imong buhok.
0: Pwede sa kaigangan, sige ka reklamong ikan. Sige sa reklamo.
1: Imong buhok, eh, mahal kayo ng buhok ron, ibalik ya.
0: Ay, mahal day na di ay.
1: Oo, himoon man na nilang way. Paliton man sa mga bayo.
0: Sige, sige, sige, sige, sige. Kana ganahan ko ay na. Ako sa naibaligya ako kay ka ba? Ay mak- nakita ka sa ko sa live ka ng Miss M. Wala kita no.
1: Wala pa ko ni follow ni mo kay.
0: Ayos sa-
1: ko kinimi nga nasulod diri na.
0: Ayaw ko i-follow tanaw lang ang live sa XFM.
1: Okay.
0: Kani akong buhok mabaligya ni.
1: Okay, okay man imong buhok di man taas di bubo.
0: Oo, mabaligya ba ni kay murag nangwara ta ko mangin nanginang lang ko kwarta ba?
1: Alanganin pa oy.
0: Ano yung pakula pa? Sige, patubuan.
1: Ayun, makpakuhay kay Engayan, mga ana.
0: Ah, sige din. Na lang. Abi na kung makakwarta na ako. Sige, thank you, kaayo. This M. Ayan.
1: Ako na,
0: Iglit. Oh, sige, go.
1: Iglit, ay ako ka pe-birthday akong yan nga si Tia Gloria Ihati na nag-birthday rin lawa.
0: Moina, happy birthday sa imong iyaan. Ayan. Yes.
1: Salamat kayo. May napo ni Doc Deji.
0: Ayan. Thank you, Miss M. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Exciting.
0: Sabi ko sa si Miss M, ano yung mga kugihan, gid nga mo tambag na to diri on air. Salamat kay Miss M. Busy ba na si Miss M sa iyahang negosyo? Pero mo higayon gid na siya gyud. Mo higayon gid na siya sa pagpaningkamot. Nga mahimamat. DJ nangutana daw si Tiboy katong bayat daw nga iyang gipatuwad ungo ba daw to? Ba-ba o? Ikaw may nagpatuwad, dili ikaw, dili ito ungo kay ikaw may nagpatuwag. Tuwa, sabay. Kapuyan ni mo eh. Hello po. Magandang chinita.
3: Bon hapon.
0: Uy, murag bag-o ni nga. Murag bag-ong balik ni.
2: Huwag ikaw masaya, Bete. Kaya lang kung buntag, ibalik. Gikan ko Manila.
0: Gani na. Usa ka Manila na. Atin kagkuhan, impeachment trial?
3: Ay,
0: o, kamusta bang yahe? Baka... baka ano, alam mo, galing kang Luzon eh. Baka biglang nagbago ka, tsaka nagsasalita ka na ng Tagalog.
2: Ano?
0: Ano na pa naman kung mag-Tagalog? Kinugay na ko, waka-strike Tagalog. Ano lang di ay, oy?
2: Ano good pag
0: Tagalog? Bisi ko nyo, taga-ag chance ay ipakita sa base din mabalhin kong Manila.
3: Ay,
2: kanano, nung mabalhin kang Manila, opportunity na nang imo makitagalog ka.
0: Anyways. Nya usa may machika ni mo ani ato ang letter sender nga si Dina nga naalaan man igungo ato kumari. Pwede ba daw niya kasuhan?
2: Pwede ka. Wala magitambag kay SM, palabuan ko pa na.
0: Oh, kana, pabilibay gid mo ha. Kisi.
2: Palabuan pero maaro din ka pa nang tumoy.
0: Sige daw, bi. Aro pamina diha, Dina. Liso ang radyo ka nang mawang di mo ang signal. Sige, go.
2: Sige, muna doon din ako. Naminaw ka man gito ron. Nangyapan din mo diha.
0: Kana.
2: Ay, kanin mo, no? Nanaan mo ni kang sa kaubo.
0: Isuda po dano.
2: Hey, God, look.
0: Isuda, maala agungo.
3: Ay, ay. Ay, ay.
2: Mala, Dina, usay rin yung solusyon na lang ka na. Ay, kaso na. Kaya pagpakauha mo na yung nanggihin mo. Kaya kung saan alam mga ebidensya ngayong gayon na may hindi mo niyang kapasihan, hindi mo na, mao. Basta pa, why ungo nag-ipailan o gaso sa korte? Na-inara na lang ko, padawang naman ko sa kong pero wa, yoy, tao nga nanunggan ako, kagiriklamo, tungod sa iyang pagkaungo.
0: Oh, nabaw. Buot pa sa buot!
2: Mana?
0: Dili na kung sala ang pagkaungo, dili ka ilhong kriminal.
3: Ayaw!
2: Ano na para yun nga makasana na, para mga mukalma na na siya, o mahilom na na siya. Buhata ang gusto ni mong buhatan. Sa legal lang nga prosito. Ay, ikaso na. Para maangkuhan na, para makutulan ang iangkuhan niya.
0: Ayan.
2: Huwag na ibaw eh, o lagi tinuod na ungo, eh ha, niya tapos. Gituyo na pagkuhan, niya ikaw ang manatbakan.
0: Mao, kalkasiha ba?
2: Ikagawa po na kung tambak ni mo, usba nang imuhang kwan, usba nang imang image kayo pagtigi o ganang gawa sa tungang gabi eh. Kaya usasab na sa kwan niya kadudahan ka. Labi na giyod nga kay kagbuhok.
0: Correct. Ako ani, ako kay taas magkuog buhok, medyo taas kuog buhok. Tapos...
2: Adi, mas taas mag itong iya kayo. Asa na ko tama itong iya?
0: Oo.
2: Para sangko ba ito sa lubot o lampas pas lubot?
0: Abi na kong ma-appeal na ko sa mga listahan sa mga ungo.
2: Ah, dali pa.
0: Kita mo na yung...
2: Listahan lang sa mga diwata lang.
0: Ay, nabitaw. Same.
2: Mola, nga, buhata ang gusto rin mo ba? Para mahunong na ng isyo na nag-control ni
0: Mola. Para mahuma na kaana.
2: Para mahuma na kaana. Huwag sabihin pa kung manamili, lingkot kay DJ Rina. Kumusta naman ay ang tanan akong mga ka-tropa niya ang paminaw ka ron?
0: Bitaw.
2: Sabi na nasab sa katumbag ko lang kong amigo nga si Baymok. Anong di naman kamutubag sa kong tawag, Bay? Naunsa naman ka.
0: No.
2: Mura naman ka naunsa.
0: Bitaw. Isa pa sa Baymok?
3: Ayaw!
2: Kung nagtutok ka na ito, ito mo yung sa'yo kung sa lagi mo, gano'n, hindi mo magkuli mo yun eh.
0: Tinuon.
2: Ito, sa mga katrupa nga naminaw na binagisa ka sa mga nakadungog na o nakailanan ako sa kanginan, kasi luha lang ko ninyo nga huwag ko manangin ninyo, kaya biglaan gano'n akong paglakaw nga sa Manila.
0: O kasama itong kuhan, nanawag nga, nagpaila nga imong kuhan. Kasama ito?
2: Clark? Si Clark ba? Ako mangod.
0: Ah, okay. O, asa naman to siya, oy?
2: Ito na. May ulit nito sa panay nyo ni Mama. Kaya ako naman to siyang ipabantay kasi sa panay nga.
0: Ay. May mo.
2: Wala. Gikuha na lang ako. Gililin na.

0: Так, Пларик сана.
1: Exciting.
2: Bisan asa ra gyud kamo lupad.
3: Mo nang nay moingon nga kanang atikatikon ko di ko nyo mailad. Pawawa ra ko pero bisan asa na ko naabot. Di ko mailad kay ako may mangingilad. Oh, double deal note na sa Kapalong. Musa Kapalong ron.
2: Oh, na ako Kapalong dito.
3: Kana sige sige sige. Ya na ka oi, dira ko Cebu.
2: Oo,
3: bitaw tinuod nakatong na ako, naka diri sa Cebu, naapo kog double di oro. Munang giingon nga hindi talaga tayo. Ano ba talaga ta? O ni kanta, dili mo ta apil. Anyway, Alvin.
2: Arnel.
3: Sorry. Sorry, happy pa ko giubo da. Anyway, Arnel. Ako sa may machika ni mo sa tong sender nga gialaan mo siyang ungo. Tama inaana diya sa Kapalong, murag uso po da diha ba?
2: Nadari.
3: Kagatong nako og Davao de Oro sa una ang uso man nito kay manghiluay.
2: Ingan metre.
3: Nya nya nya nya.
2: Nakoy na ilhan, nakoy na ilhan pero nako pa sila maglupa man sila.
3: Magunsa?
2: Maglupa.
3: Ah, magdupa.
1: Ay.
3: Lista din na bitaw. Na kwaknit.
2: Kwaknit.
3: Ayan. Pero usap ay buhato niya. Ay, paminan ni mo, dapat ba niyang kasuhan?
2: Oo, okay. Pamasangil ba yan na?
3: Gato niyo, ang pagpandaot sa imuhang...
2: Pandaot ba yan na?
3: Daot.
2: Ang nakakuan po niya ba kay mukawas-gawas po siya. Alas lusis, gabi, ay, nyataas po kay sagbuhok. No, halaan po ba?
3: Na.
2: Halaan, pero di man tinuod.
3: Mo,
2: nilisod. Matangil, tamagot po. Niya, gana ba? Ipa, pana? Kung saman di dyan, mahagit, barangay, o porok tao na.
3: Pwede na po dirisko,
1: ah. Ay, ah!
3: Pero mahagit kita barangay, dito sa barangay. Ngayon, ana, pwede naman ang ipadulog sa barangay, actually.
2: Dito?
3: So, paminaw niya dahi ha, paminaw.
2: Ginapakatag, yan yung istorya na lang. Yung bukaya na inanak.
3: Oo. Oh, ikaw, mahimo na kang...
2: Ulaw kayo ba? Ulaw.
3: Muya na ang mga tao. Ay, namugduhula na niya, oy.
2: Ay, kitin siya magtinood lagi. Kinakoy na ilhan, pero Rickman, kawata mo gusto manokod.
3: Oh, lahat ito si Rickman.
2: Ito nga.
3: Ito nga. Oo.
2: Ito?
3: Saka man ni Ron?
2: Di, magkuhan lang po siya sa kagalingan niya. Sa matawad lang ang barangay nga. Diba, mapuhikuan ba nga, ibibin siya? Halaan lang siya. Reklamo no eh.
3: No.
2: Sama di, Jim, uban pa barangay na to?
3: Ubanan na lang na to. Ubanan na to. Ano magaling?
2: Balik mo di, Jim.
3: Anyway, betaw din na, tumana to, giingon ni Arnel nga, pwede lagi ka mudulog barangay. Labi na ka ng mahog, namang ganang gidautan ng imuhang...
2: Nakubaya, nagdamit ang napatangin ko
3: na. Oo, ano na siya ikuan, ano na ni, nasa balaod na siya. Oo, ang pagpangdaot sa inyuhang, di ko sa itawag ano sa Bisaya, uy, di ko ka ba mugamit sa Bisaya ba? Mm-mm.
2: Bisaya, uy, katagabisdak na ba yan ka?
3: Ay, usah ka ba, usahay magpapiling-piling, be, punta nga ka ng kuan.
2: Oh, ganino.
3: Ate. Oh, paninirang puri. Anak. Kuha ba nako?
2: Ano ba?
3: Muna siya kuha. Paninirang puri. Nanay siya balaod nga pwede nga
2: naayo na siya dito. Ulaw yun.
3: Labi na inana? Moto siya diha day.
2: Pwede.
3: Oo.
2: Kana siguro ba?
3: Ano naman to ebidensya kay mahug man ang kuan. Ginasingit na gud sa tanang mga sa mga kuan sa
2: iba nga masangil di ba wa ba ebidensya nga.
3: Naungo siya. Tinuod. Kitkiton kuning microphone ron.
1: Ay.
3: Lagot suko ba?
2: Dili na ko gibton. Ito ni mo mga wire niya.
3: Kamay bikil, anik, sa puton ko, anik na masangil nga ungo akong amigang si Dina, sa puton siya ko ron.
2: Nalagay ko'y kaila, pero di man to, kawatan na itong manok ko, si Rickmar.
3: Ayaw to, pas, ayaw to, pila si Rickmar, walo, isaw kong Rickmar, nang inabuhi naman to.
2: Nabuhi naman to.
3: Ayaw! O, pwede nga ang kasuhan niya.
2: Idol ako ba?
3: Okay, idol ni mo si Rickmar. Oh, shout out Rickmar. Ganahan po ko ni Rickmar, oy. Okay, dili toxic na kuan ba ka nang wala, kawat-kawat lang. Tunaan lang tanya mga otog manok. Simple lang.
2: Pero
3: semi-legal, semi-illegal. Ay, pwede naman siya maingon nga, legal man eh, kaya content rin ako. Pero semi-illegal, kaya wata ka ba huwag tinuod nga nga, what? Meta, ang ending gyapon ani, ikurakot lang gyapon ta. Salamat kay Arnel, hanakay ko an Arnel, na kay shout out Arnel.
2: Na, in taon ay,
3: prebuyag. Uy, kapuya ka istorya ng Arnel, oy. Inani gini taga Kapalong?
2: Ay. Si Bo, di ba?
3: Ha?
2: Sorry, bitaw nila nga. Nakatuon ko diya si Bo.
3: Oh, bitaw no? Kani gini taga si Bo?
2: Makatuon mo lagi?
3: Kani gini taga si Bo ba? Bisa kung saray panodlo. May nalang galing ning isa kauban ako sa Pikas Lawa kay Bulano ni.
1: Ay.
3: Ay, punik tirada. Ikaw kay naman. Agad, alkansi ka.
2: Ito na ako, kahati DJ nga. Silas butuwa na karoon. Hindi ka silang tibo po ba.
3: Okay,
2: sige. Inipahig ko daw, kari malinaw po niya. Buhat daw silang balay daw niya po.
3: Nagbuhat silang balay?
2: Oo, kaya nakatigong na sila.
3: Kasi pangalan?
2: Massage po sila diya si Bubo.
3: Kasi pangalan?
2: Pareha po na ako. Jennifer po.
3: Jennifer. Shout out Jennifer. Yeah, yung Jennifer, eh.
2: Pinakupigyan ako na magulang ko.
3: Na, shout out si Ma Jennifer, congratulations. Salamat sa imo, Arnel.
2: Tengah salamat.
3: Uy, yan kay hapon man.
2: Ugma
3: na lang. Salamat ha.
2: Sige. Salamat kayo, salamat.
3: Uli na ko. Ya, katropa mo.
2: Exciting.
3: Kuya ka istoras taga Kapalong, oy.
1: Ay!
3: Kuya siya gamay. Hinay na mong istorya, pero kapoy. DJ Reyna, ungu ako. Onsa? Ungu ka? Paaka ko, bi. Pwede, ay!
1: Ay!
3: Ako'y paaka, bi. Ako ang ungu, ah.
1: Ay!
3: Sunod gani, magtambay kas gawas, pag suot na lang og puti, armura na kag white lady, dili ungo. Kapuyas mga tambag sa kong mga kahigalaan. Sa makaingon sa tanin nyo, bag-asa may, usapay, tinuod ani. Ano tayo, caller? Isa ka caller? Last caller na to. Hello?
4: Hello?
3: Kinsaman?
4: Ayong hapon.
3: Kinsaman ka?
4: Ayong si Boy.
3: Boy?
4: Boy.
3: Boy?
4: Ay,
3: boy?
4: Boy? Ayo. Usap yung dinay ni Imo naman yung umod of Celia man dayon.
1: Ay!
3: So, may luya po sa akong mads, oy. So, may maingon ni mo niya, boy. So, may kaso...
4: Really, boy, boy, ba, boy?
3: Papuyan ni mo, oy, boy, di ay?
4: No.
3: Sorry, boy.
4: Grat ba?
1: Ay!
3: Nag-sorry na ko, ha?
4: Oo, nga siya, ibirin siya itong Celia siya, ha?
3: Digi patinta si Poy. Gihaw ka na nako. Sugi siya sa advice.
1: Ay!
4: Igna siya nga. Nakaibidin siya kay... Ipatawag na kag barangay. Uy, maulawan ko niyo.
3: Kana! Sumbagay! Kani mo igsuon! Sa paman?
4: Igna na nga. Kuhan. Kaya di... Pagkapos barangay, wala. Kapirmahan na siya nga. Di na siya mag-ilabot siya.
3: Tinoon.
4: Sama... Selingar man sila, mabu deh ya, kasi nasi alergi mengatur nama kita orang bibi, wah.
3: Kau tahu? Sama sahaja si Mila, oi.
1: Ayah.
3: Enggak.
4: Importante dia, Dina. Wah, kaya buat nga nata makan mo sila.
3: Wah, kakang kakit kitog tahu.
4: Wah, wah. Oi, unsa mo hayop man to? Ini.
3: Ayop deh. Tama.
4: Oh, anak-anak lang, ano lang yung matambang nungusin mo ha? Kung mag-agwanta pa ka, agwanta. Oh, pero hindi ka agwanta,
3: unsa man? Kit-kita.
4: Hindi man kuungo.
3: Kung kagwanta, anak siya, anak si Poy nga, kung kagwanta pa ka din ha, agwanta. Pero hindi ka nga agwanta, hala, kit-kita na na.
4: Anak-anak na lang. Anak-anak lang yun. Susilo guys at me. Barwi, kumaro tayo tambay na ko si Akim.
3: Baso bi, baso bi. Asa nang baso? Dok JJ.
5: Ayo.
3: Murag ako kay. Murag ako kay istorya, murag gikag tagay.
4: Yung sa tawag dito sa WRO bi.
3: Oy, ara ba sige, hunat hunat hunat. Grabe. Sige ra. Murag to? Asa ba kas WRO?
4: Mawab.
3: Oh, mawab. Mga gwapo ra bang taga Mawab.
4: Ay, buyak kali ama buyak kali.
3: Totoan bi, totoan bi. Oh, shout out diri sa taga-Mawab di ay ming pagpaminaw, salamat kaayo Poy ha. Poy, katropa mo.
5: Exciting.
3: Ayan. Daghang kitag tiba may nawan sa Mindanao, Doc CJ. No, halos taga dito naman manawa. Asa ang Bisayas? Ayan. Karin taga Cebu mangod busy kay diri ang city. Naning orasa ba? Manang wala. Instead, saan pagtawag-tawag nila. Ito mo ko rin sa Mindanao, runting kapiron. Oh, lahi pa sa ito. Kaya mo higayon, yun na sila maglingkod-lingkod, tokong-tokong, tagay-tagay. Abang, paminsar. Alas 2:41 naman di ay katropa. Wala ko yung oras para mag-dawat pa og color. Ugma naman po. Adi, day, ugma. Friday naman di ay. Sa sunod na punta si Mana magdungganay. Ayaw kaguol ha, kaya magdunggan ay ramang gihapon. Basta di lang ninyo palungon ang inyong mga radyo. Ako nito sa na adin ni Bill. Liyo na to be asa to. Ayan, DJ Reyna. Oh, DJ Reyna. Ungo-ungo ng sender ni mo. Bisan ungo na siya, chulao na ko ng mga ungo na. Ano ba tag-chula na rin NDP? Nagpatambag na gani si Dina. Imo naman ang chulaon. Puya ni mo, oy. Puya yun. Ay, may gani, wag ka na nawag. Talimang kag mo na yung ingon. Sunod gani, magtambay kas gawas. Pag soil mo na, kung gibasa na rin gani ha. Patambaga ko crush. Wali ka kasulod ko, ay. Kanang, tawag ani, DJ Leonard. Karong, ganihan ako si paabot ang mga tawa. May mataigong oras. Oo. Nagahan nyo nanawag ron, kinaunhan man ka. Ano sa DJ Reyna pa, shoutout ni Dirita Kan Ibo, especially to Dwight, nga si Pat Kaayo. Oo, Ace Money from Ron Rex. Isa pa sabot, anyway. I don't even know what you're talking about. DJ, kung ikaw daw ang mag-ungo, okay kay Lamion. Ingon ni Tiboy. Swerte ha, rabot sa kong makit-kita. Anyway, alas 2:42 na. Makahilo pa no... Tuod. Luyas, ha? At ang ganinig ko, anon, be, mag-final breakdown na taan niya itong tambag sa itong kumari nga naalaag ungo diya sa may kuan, Toledo City. Adunay, pia, adunay kuan, adunay basihan ang itong tinatawag nga paguba sa ito ang dignidad. Diri sa Pilipinas, ginatawag na ito ng defamation. Magresulta ni siya sa criminal o civil liability. Pero didepende na siya sa sitwasyon, ha? Adunay mga nag-unang sakop ni ini, anata sa Article 353-362, Revised Penal Code. Kung gihimo ni online, pwede niya siyang ma-appeal sa Republic Act No. 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Libel, oral defamation, kanang slander, ani oral defamation ning gibuhat niya sa imo ha. Kuya wa di akong programa. Ay kun dili palami, abot tag abogado. Oo, grabe naman gid ko ka talented ani. Kaabogadohon, kaunsaon ka artistahon, ka direktoron. Grabe ka kamodelon. Grabe naman gid. Erbitaw? Dina, kani, nangutaan naman kagid unsay may himuon ni mo. Batok nga to ani ni Mila nga, nagpataka naman ni siya og yawit. Akong maingon sa imo ha, muduol ka sa abogado, una duol ka sa barangay, kung di madaa, duol ka abogado. Ang una ginimubato na ni, una gimasuda ni sa iyang gibuat sa imo ha, oral defamation or slander. O paninirang, puri, na binibigkas. Verbal ba? Tayo po ng cyber libel kasi internet man na siya. So, posting, mga digital publication. Ano ha? Para kung maingon sa imo haron, mas maayong nga muduol ka sa barangay. Aron matagaan kanila kung sa'y sulbad ni Ana. Man yung ako ang anyong tingog-tingog man. Ah, dito ha, mura ka maingon sa imo ha. Sa karon gyud anang imong problema giigang ka bantay mangukuna sa imong suwat nga giigang ka. Normal gyud kay di man ka magpatupi. Igangon jud ka. Oo, nya kada mga tol pug ka basig sa abog ng dasa imong kuan, amo ko nang hilabot no imo ha man kinabuhi pero basi di. Oh, yali kay na pud namang kuan og gabi ha, ipaglihok-lihok og gabi kay basig ka ninyong lugar ba dili pa open sa daghang tawo nga kanang gani maka kay may magsudat kay bahalag na magpasupaso ka nang gawas di man ka mainang ugo adik noon. Oh, das bukid ang kaskuan. Kitaw-kitaw, kisaw-kisaw ka anang gawas ng gabiing dako, may inang kagungo, dili syudad, inang kang adik. Payong likay na lang. Pero kato mong yung buhat manggod, murag ipagawas mong ganyang istorya ngayon, anak ka, murag, okay, lahi na po na siya ang istorya. Kinahangla na gid nga kanangkuan. Kinahangla na nga, puksaon. Puksa, basta. Nanagi kay buhato na anang, kaya murag lisod na siya dahi, kay pwede na ka muna hinungdang nga makaapekto sa inyong pagpanginabuhi. Pwede kayo po na makaapekto sa inyong relasyon isip mag-asawa. O nang wala lagi sa iyo kung mubuhat ka o doon kay lakang nga buhato. O naman kung igong oras, 4 minutos una mo tungtong ang alas 2:50 sa kahaponon katropa. Ayaw kalimot nga magdunga na ilang gihapon sa sunod simana sa programang X-Rated o Wanted Kilig. Muna perming pagpaminaw katropa. Sa Wanted Kilig, ganunay kung anaagda lang ato mga ninot nga mga tukar kundi lami sa dunggan apan sakit sa dughan. Anapo na nga ito ang programang X-Rated, kundi in at tumadunga ng mga kinabuhi sa tao nga wamantay api sa sinugdanan, pero kita'y musulbat. Kundi in at tumadungog ang kasakit, kalipay o kalami. Ubanan sa mga hagit sa kinabuhi, sa ato mga kahigalaan sa lain-laing dapit. Ito mga suking tigpaminaw nga nakadesisyon nga diri na lang mudagan sa atong programa. Gihimo na ko yung abogado / mananabang / love advisor. Tanan na lang. Nabi na sa kong kontrata. Anyway mga katropa, I have to say goodbye. Thank you sa ato mga kaubanan. Nasa pikas lawak si katropang Doc JJ sa ato ang master in control, ang atong head technician, o ang ato ang mga kaubanan diri sa station. And of course, amping mga katropa ha. So far, wala naman siguro ang ashfall nga grabe kay gagahapon yun. Pero ayun lang gihapon ka ng ayaw maging complacent ba. Oo, padayon lang gyapon sa pagproteksyon sa iyong kaugalingon. Always drink water, stay hydrated katropa ha. Tips sa inyuhang mga katropa. Kung gusto mo nga makontrol ang inyong timbang sa lawas. Sa lawas, isa sa mga tips nga buhaton nato, kanang gusto nga di manambok ha. Kabaw mo sa tips. Kita man ko itong lawas, usahay mo signal nga gutom ta. Pero actually, usahay po na nga to ang pagkauhaw ato siyang buhaton nga i-interpret na to nga gigutom ta. Mo nang bisag wa gigutom imong lawas mo kaon ka pero actually giuhaw ra ka. Oo. Mo na ko natunan recently. Hindi sa giuhaw ra ko hala kaon. Mo na nimbusok. Maglisod og papayat. Anay wa Wala na siya. Chika lang. Kaya wala naman ko igong aras. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dahil salamat Luzon, Visayas, Mindanao. Ugma po. Hindi, ugma po. Lunes po. Dito sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
6: Kaklarek sana!
1: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek sana!
8: Exciting!
1: Exciting!

0: 2 sa hapon.
1: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, extra.

0: trusted, secure, and ready when you are. Send today at MLunier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLunier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLunier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
17: M2C Graphics Davao.
18: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
19: Kaklarek sana!
3: Exciting!
20: Extra Drive!
21: The Room! The Room!

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sugad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold ba?
3: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
5: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi na nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
6: Southern Gold Coffee Mix.
8: Nak, merienda time na.
9: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop, lami, humok, ug humot.
10: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag gid ta na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
9: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
11: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
1: Gladys!
2: Exciting!
12: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
0: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Extra Drive.
0: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: I will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Sophia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, di ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Ate ko, iskun pa.
3: Ang imong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama niyo?
2: Opo, papa. Putang ng mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
2: Saton, pati na si, halo, himot ko.
3: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, manako hinom.
3: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
11: Isa ka call center agent.
10: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
11: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa
14: mga butika. Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Clarex!
10: Exciting!
11: Sister Paige!
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom o kaduha or katulog.
11: Sister Paige! Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige! If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Kabalo ba ka mo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Andito na ang programa.

0: Extra Beat.
1: Bisan unsa pa kahimsog sa imong lawas, kung wa kay kwarta, magluya gyud ko.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Ana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators ug mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: Exciting!
8: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
10: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
10: The Secret of Health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones common sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
7: Santon Plus Gold.
13: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
14: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
16: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
17: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
18: Vision Next, daghan ang natabangan.
19: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
18: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
17: The secret of health.
9: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
17: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
17: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
20: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
23: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala, mao di ay ang imong gipangita.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglan mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: The time now is 6:30.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 7 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

I tell you? What'd I tell you? What?

0: XFM time. It is now 8 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

I tell you? What I tell you? One, two, three.